0: mga katindogon sa depensa, may senador sa prosecution. Yugon mo yan. Dapat ko ta, ang mga senador, kasi ako ha, sa pagtubod ko bilang saro or kaya ordinaryo sa nang kunyan, ordinaryong citizen kan Pilipinas kong mahal. Pag sinabi tang judge, sa mga korte baga, kung nagiling ka mo kay mga hearing, ang judge mga tugang, iwan na nagtiritimbang kan mga argumento kan magkainibong na lado. Pigdadangog, mga katindugon tabi. As in, kung may minataraman ang abogado, ang judge, naghahagad ni mga klarifikasyon o paglilinaw. Nagtataong tiyempo mga katindugon sa nagpapadagos na hearing. Takong may mga saltong pigtaram. Ini ang tagasaway. Katindugon tabi. Iyan ang trabaho kan mga judges. O kaya, ako kuta naglalaom na arukan so kunyan inihong proceeding sa mangyayari. Naluwas magagaruman sa na regular na kuyan inihong regular na session sa Senado.
1: Hala.
0: An burog tian.
1: Hala.
2: Tira.
0: Kaya medyo alangan ako takot minsan maghiling ano kan mga arukan na mga palabas diyan sa Senado ta sayang kan oras.

0: Sabi ni Kaptope, gadanda aso nahit inran kasubanggi sa San Ramon Salvacion. Aminandali, may na-aksidente tabi Kaptope. Post mo daw Kaptope, so detalye sa imong account, basahon ko lamang. Kung mo yamoy, report mo na lugodigdi. Ani may pabalang ibugta sa publiko.
1: Hala, tira!
0: Ayan po at pag-irestoryahan tango, yan po ang pagkaaga. Alas 8.04 na po in pagka-morning sa Technical Department si Sir Manny Almaguera. Ed Bordeyos Tabi, sagod alas 9. Dali-dali, unta initan oras, baga madali, unsa na matapos. Pasalamatan tanangunaan sa tuyang mga katuwang sa programang ini. Balayo, Graban and Sand, sa Proctoscan, San Antonio, Tabaco City. Kung bye-bye sin Graban, kay Puhan Indo, dyan ang kamo sa Balayo, Graban and Sand, magbakang. Day na magpara pasuruhay pa, day na magpara suru silent rally pa dyan sa Kapitulyo. Imahal ngaya ang bye-bye sin Graban. Na dyan sa Balayo, Graban and Sand, barato ang bye-bye sin Graban. Pag-deliver pa, kung sa'yong kamo, nagpapag-ibo, kansa'yong do, mga mansyon. Puroktos yan kan San Antonio, hanapon nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, grabe rin saan.
1: Hala, tira!
0: And syempre, katuwang tamantabi sa programang ini. Ang tabi na si Store. Ay, sa may mga tindahan dyan tabi sa senda mga barangay, gusto nindo ni pamparambong sa sendong tindahan. Mas magayon baga pagilingon ka marambongon, ade. Kaya kung pamparambong sa tindahan ang hanap nindo, dyan ka mo magsaod sa Tabina si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Kompleto dyan. Igo dyan na rinipak na lana, may rinipak na asukar, may rinipak na asin. May bagas dyan. Gusto mo magtinda ng bagas sa barangay, may bagas dyan. Yaon man dyan, naka-stack ang kadakol na best kape. So, apat na klase. So, original, so gold, so green, so black.
1: Oh! Hala!
0: Wala ka nang hahanapin pa dyan po sa tabi na si Store. Sa mga mahilig magpatuwal-tuwal. O, igo dyan na bugsok na likido. Dahil ka lang makagrabi kan bugsok na likido, ha? Pantinda, pwede dyan.
1: Hala.
0: Basta gabos sa kaipuhan mo na paninda sa logan sa imong tindahan, igwa po dyan sa tabi na si Store.
1: Hala, tira!
0: Dyan na kamutabi magsaon.
1: Hala,
0: tira! Buelo dyan magsaon. Ang mga kababayan ko sa Islacan San Miguel, parokyano dyan sa tabi na si Store.
1: Hala, tira!
0: Araniyon po sa may kunyaan food park ang sayang pwesto kaya madali nindong malocate.
1: Hala, tira!
0: Kataning kansaro dyan na Loto Outlet.
1: Hala, tira!
0: Day ko lang ugaring aram, kung buhay pa dyan sa Loto Outlet, taday na ako nakakapashare dyan.
1: Hala, tira!
0: Basta dyan sa likodan kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa, nguyaon dyan tabi. Ihapot sa nanindota, ituturo ka mo dyan kung hain ang tabi na si Store Tabi. Hanapon nindo si Ma'am Yoli o kaya si Sir Rocky Tabinas kan Tabinas Store.
1: Hala, tira!
0: Kung mapag-ibumang kamunimburak na pangregalo, dyan na kamunimburak.

0: Tabi magpagibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Orago niyan magibunin burak si Sir Ronnie Bio Barsaga. Burak na kunyan inihong kunyan na apod gani burak gibo tabi sa sukulate. Yeah. Best kape bouquet. Yeah. Chocolate bouquet. Money bouquet. Yeah. Kung gusto ninyo magpagibo so kunyan baga inihong bouquet na iguan ng mga pirak. Ay baka na portihon ang magibo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Panrigalo sa espesyal na okasyon, arugan mansari, wiksari, anniversary, birthday. Diyan ka mo. Ibo, ano? Diyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Purok dos. Candivino Rostro. Pagilawag mo diyan sa may arko, iyon na po yan, tabi. Primerong pwesto diyan sa may hampangan, tabi, kansarong meat shop diyan. Haraniyon man sa may food park. Big kukunyanan, big paparadahan kan mga motor, dyan tabi sa kunyan, sa may food park. Kaya, pait na ka mo. Puerakan! Tatuang taman ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamutabi nangangaipuhan in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, Buda LPG, nagdi-deliver po sindahakan liquefied petroleum gas sa mga harong-harong within the city proper. Mag-order kamutabi ng LPG sa bayanan nindo ng regulator Buda Ninhos. Ngani na safe ang sa indong mga harong. Diyan na kamo magbakal, ano? Diyan na kamo magpa-deliver tabi sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purok 2 po yan. Kan Purok 1, gayod, Purok 2 ba yan, Ma'am Elena? Diyan sa Barangay Bonbon. Kailera po yan kan Bulwagan ng Katarunga. I-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Kan Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kaya pait na. Amo na yan. Purok uno palan, purok dos man sako, purok uno kan bunbun.
1: Ilong-ilong hindi kalanay.
0: Kailera po lang yan kan bulwagan ng katarungan ayo. Siyempre pa, mga katindogon, katuwang taman sa programang ini, and switch cellphone and computer repair shop. Kung route na tabihan sa inyong mga cellphone, dahil na magduwa-duwa, dyan ka mo magpairahin ng cellphone. Pulido ang trabaho, barato ang serbisyo dyan po sa switch cellphone and computer repair shop. Kung dahil na kayang hirahayo, nagpapautang na dyan ng cellphone, magutang na sana ka mo ng cellphone. iPhone, dahil na ka mo maghanal kay iba na alawi. Kan parapol na sanggatos na pidaso kan iPhone. Diyan na sana ka mo sa sweet cellphone and computer repair shop, mangutang na sana ka mo. Kay gwapa ka mong utang na buto man kay iba na alawi. Banta si iba na alawi, nag-promote ng sugal. Bad main ganyo ka pa magsugal. Iya tabi, diyan na ka mo sa sweet cellphone and computer repair shop. Bakusan na cellphone, tabi ang kayang hirahayon dyan, laptop, computer, printer, MacBook, tablet, iPad, kaya tabi ang tirahon dyan. Buda, nagpo-photocopy naman dyan ta, iguan na dyan ki Xerox machine, photocopier machine. May saro pa sindang branch, dumampo tabi sa Kahalabaan Kansiga Avenue, pasiring baga dyan sa may simbahan ni San Juan. Yan, dyan sa ASY Building. Kahilara po yan kan 7-Eleven. Kampangan sa natabi kan South Star Drive. Pero ang main branch, kataid po kan Kasaul. Diyan po yan sa Tomas Cabilis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kampangan kan Chinoy Fire Station.
2: Hala, tira!
0: I-chat nindo tabi ang Facebook account. Switch cellphone and computer repair shop. Hanapon nindo dyan tabi si Sir June or kaya si Ma'am Hazel na Sardinya.
2: Hala, tira!
0: Katuwang taman tabi mga katindugon. Katuwang taman tabi mga katindugon ang mga minasunod na mga sponsors sa programang ini. Yaon po tabi mga tugang sinda board member Carol Siga, board member Big Siga, serbisyo, as in pagriparo.

sa mga taga Primer Distrito. Poon kay ito, sangkod sa ngunyan, day po nagkikibrada, mantinido, sustinido po ang serbisyo. Serbisyong Siga. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Siyempre pa, hatod man tabi sa sendo ni City Councilor Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Hatod man tabi sa sendo ni Honorable Municipal Mayor si Capos Bilocan Bagong Malinaw. Honorable Mayor Ray Bragais. Serbisyo as in pro sa Tabakenyo. Tabaco Rising. Sa Technical Department, si Sir Manny Almoguera. In Bordeos tabi ni Kalieha Johnny Marina Pagkamorning. Analin Vidal. Kay Juan Simo B. Bredes. Ernesto Mabini Lana, Ren Castelo, good morning. Joy Rosales, Nena Palanas Bubis. Gabos, nagdadangog sa programa mo digdi sa Suwa Malinaw Albay. Pakibati naman po kami digdi sa Amislag Suwa. And family Borromeo, family Clarinho Boncalos, good morning. Malinaaga man tabi kay Manay Bioli Busito. Diyan sa Bakakay. Diyan nga ni sa Bakakay, bangan ang biyanan niya, BSW, dahil lamang nakasabay aki ko sa mga ayuda. Thank you, Sir Ed, sa paisi. Ha, aram na po yan. Depisilon pa sa buton. Monica Calaor. Dahil ko na binasa, kasugpon, Monica. Nabaad makapaul kang kababayan. Ta. Bad so bagas, dahil pa ipapanon niyo nga ni Deng Ribok. Dahil na... Slow nun. Garo dahil perming isap na. Pero parahanap kang bagas. Yor, sabagas yung parahanap ni Slow nun. Parahing isap na perming si Slow nun. Leo Hanna, good morning. Marilu Mirandilla, kay si Sepa niya onigdi. Romnick Bilaos, Estrella Bismonte Arcos, good morning. Kay Gina Cancela, Burbe, good morning tabi. Always AKB, the call na natatabangan. Shane Kral. Kay Mel Dabi Primo, loom na pagka-morning, daiman ka ini makapamara kan mga brief. Ayo, may dryer dapat. Ano ka naman sa nang primo? Garo kaso dahil nag-agi sa pagtios. Ipatong bagay yan sa takop kan kaldiro habang nagpapaunog. Tasting nga mo, tasting nga mo. Dawa kan mo yan papaunog ka. Maraiyan. Paparaluya ka na naman sa na magdiskarte pa, no? Dahil mo sana, pagpapicturan, kung ilalag mo yan sa buda kung may bisita sa Harunindo, masupugon, diba ano magkaiguan yung flavor so sinapna mo? Ay, Manay Perla Bindal, good morning. Shirley Savilla Biner, good morning po si Red. Nagdadangog kami din sa Datag, Santa Teresa, Malilipot. Ang CBMS Lodge, conducted kan barangay, and ang PSA, an implementing agency, PSA and validation kan socio-economic na nako akan barangay. So meaning, suhali sa barangay na survey mangiraray babita, pero siring kan sinabi mo validation kaya binabsay yan sa barangay. Hali na po sa PSA, big validating. Si Huslaono na mismo nagsabi ha, taga PSA noon, aside sa taga PSA si Huslaono pa siya, aside sa taga CBMS pa si Huslaono, mga katindugon. Ano pa ini? Barangay health worker pa ini. Nakasabay ini sa nagsurvey. Kaya aram ni Huslaono ang proseso. Kamu kaya, basta ayuda, di kamu na patunong. Kung di kamu matawanan, wala kitang magiginibo dyan. Takan panahon na nagkaigwa po ni, nag-conduct ning survey, o kaya nag-interview, sa paagi po kan CBMS, wala man kamu sa harong nindo. Kung papaano ang paghaga dyan ni ayuda, alinam listahan na ang tingan ni Huslaono, verified kan PSA. Ang hapot po ang hapot niya nakaabot na kong ska. Josephine Bikilio kay Jen Abrera Christian Alma Balingbing Primay Marina Pagkamorning. Irina Perez, good morning. Richelle Binalya Marina Pagkaaga. Alan Discal, good morning man dyan sa Puro 4 kan Marino. Kay Wilma Canchela, good morning. Tess Camato Ichaluse, good morning. And listening from Bakakay Elmay, sabi ni Nelson Barya, Barya lang sa umaga, tanghali at gabi. Tipid ining lalaking ini. Hala.
Aris Barbecho Pueblo, Marina Pagka Morning. Marina Pagka Morning man tabi sa imo Perla Bindal.

0: Dato Romeo, ang nag-iisang dato ng siyudad ng Tabaco. Good morning, good morning. Ayo na kunya, nagpo-programa ito rin sa Muya sa One Radio. Si Sultan Wali, magdato. Ay kanangat, original dato. Tang dato. Good morning. Gwen Beron, Marina Pagka Morning. Ma'am Maria Nenebet Saison. Ati Nenebet, Marina Pagka Morning. Tabi dyan, Nihong Tanawan. Ano? Lingaw kita, Tanawan. Tanawan, Malinaw, Albay. Good morning. Alaman tabi, Ma'am Nenebet, budak kay Sir Boy. Naglalakaw ako. An paranta bay tarig di sa One Radio na day nakakalingaw Sir Manny, ano? Si Ma'am Nenebet Saison, basta paghali kay ni duman sa Iloilo namin, mga katindugon. Kaya iba si Sir Boy, perming minahapit digdi kay Sir Manny. Ano Sir Manny? Naghapit nga ni duman sa Muya si Ati Nenebet sa Muyang kunya. Pod kay ni Omansyon kadang talikod na aldaw. Good morning, good morning. Maray Nelia Buates, maray na pagka morning. Orad Owaltin, buda matibayin pala nini mag-drive pa si kunyan. Ati Nenebet, iyo mismo ang kunyan, iyo mismo ang nagkakapot kan manibela. Matindi man. Nicole Reyes, good morning sa Red. Oh, nahiling muna ini. Pag-arong kayo ni, don't mention my name. Nababasa nga ni sa pangaran mo. Paano don't mention? O sige na nga ni, I don't mention your name, ha? Ipamugtakta na lang na I don't mention your name. Good morning, Sir Ed. Ask ko lang kung 100K na educational assistance sa mupo kayang barangay. Barangay Banga po, so incoming portier. Wala po kayang balita kung nababa na. Uday pa sa mga kunyang kuta sa DILG. DILG Tabaco, tabi, baka po pwede nindong matabangan ang mga kababayan ta na may sa publiko kung ano nang status kanso 100,000 pesos. Buda, pagirumdum nindo sa pagtao kaya na tiga babay 20,000 sa bagay estudyante. Good morning, good. The cool and do the bulls for me. Good morning. Oy, mabuelo lang kita ha sa pagbultada ta mga katindugon, matira na kita kan mga isyo. Nanganaan na naman kita kitabil, nanganaan na naman kita kipatara-tara si Uslaonon, naaanggot na. Puro ka na naman sa nang greetings. Taod-taod ngayon kaan, pakapatalastas mo ngayon, kisarong uras may ka ba nga, mapaaram ka na. Lorna Vicente, Marina Pagka Morning. Nena Palanas Bubis, Rowena Morris, Marina Pagka Morning. Antonio Camaya, Arturo Biblanias, good morning man tabi. Ano yan? Ayugon mo yan. Morning na morning, ang pamahawan mo, ginataan. Perte! Good morning, good morning. Ang ibang pag-iribata pa ano, porkit na survey, huna gayod, gabos ka iba sa ayuda. Ang survey, mayaman o pobriting hoy, isosurvey kan CBMS. Kitang indigent man sana, ang maayudahan pag na-validate na. Pero kiyor, gabos may pamaskong handog. Subagas, igalamag na lang. Nagbabagas na yoran pag-iling kay ni News Loan. Ay inda! Ang tugang taod-taod naman ang iba nindo digding ngurob-ngurob sa kunyan sa social media. Good morning. Kakalipas lang tabi kan nagkakapiran niya tong hanap buhay.
1: Tirahan ang parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagla. Buti na lang, meron ako ito, ang Best Cafe Green.
1: Maraming Best Cafe 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Una, healthy ba? Sa grocery super bag. Tino Plus, ang daming winners every Wednesday. More, more, more saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity.

0: tubig star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B star commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Hoy, Bultada, may nawawara kay adiding ikos. Bagatugang, maray paso, ikos na nawawara ngaya, Sir Ed, ta, pigahanap. So, agom ngaya, Sir Ed, na parainom na nawawara, dahil na pigahanap. Kaso, kataga parainom. Dahil na, ang paparairinom. O ni nawawarang ikos digdi, ang ngaran kang ikos. Sa bagay, dahil taman iniko niya, dahil man ini nakakaaramas, kaya po doon mo gayon kang pangarin. Ang ramas na kay Ming Ming, Ming Ming. Pero pinangaralan ni ng ikos, Sky breed, tabi niyo. Mixed Persian Buddha Shamis, tama sa pagbasa ko kay ni. Ultimo dahil ni pong nahiling kan July 19, alas 7 nin Bangi. Ang color niya white with gray collar, tapos igwapo ning red bell sa liog, so nagkakaring kating bagatabi. Ayun, ang address databi sa Rio Joy Shop, Rio Joy Shopee, A. Eversus Street, San Juan, Tabaco City. Barminaling ka mong kunyan, kuting, kulor puti ni Tabi. Ay Tabi, ta, apodang kudo sikap na tupi, Brutas kan inihong San Lorenzo, ta, nag-inform sa ku sikap na may nahit in run subanggi mga katindugon sa barangay Salvacion, ang biktima taga duman sa Sainda. Pag sinabing hit in run, nahit tapos dinulagan, kaya nga ni hit in run. Aramuntaan mga informasyon buda pangapudan ni Kaptupi sa may mga kunyan ay nagihan na truck ay inagihan kang truck na igwaning CCTV po takikap na tupi. Sinimbag ni Kap, pariporton ta si Kap. Ano na Kap? Simbagon mo yan o da eh. Takunay palsukun ko na ang Kap. Alat ka na, day pa mapiga simbag ni Kap. Sabi ko pag day sinimbag ni Kap, palsukun ta de. Nagya-ring-ring. Anyway, sabang nagalat kita ba, mag-callback na lang si Kapitan na Tupi. Actually, nag-hapon na subago. Ta, pati yan na problema sa ayuda. Bilang Kapitan kan barangay, hapo taman daw si Kap Tupi ko.

0: Yung ano, ito hit and run sa nangyari kay ni. Nasa kanyang tabi ano ang PNP pala gusto naghahanap po kang solution kani baka lamang maaraman ko si Sir. So truck tabi sa net anak ano kay ni ang anak-a-bangga.
1: Anak-a-bangga.
0: Oo. Kaya niyong biktima na taga Digisamuya. Tulo tabi ni Sir Desor Nudan sa single na motor.
1: Nakamotor ang tulo, okay.
0: Ngunit yan, itigatod po ining ining sunod sa San Ramon din pagbirik rin dahil nangyari so insidente.
1: Oh, okay. So, pighatod na suko niyan, pagbirik ka
0: na.
1: Na-drabe? Oo.
0: So, Sir, irido po. Kaya, yan nga po talaga ang PNP, mas tingnan niyo po di Gisamuya, tinghiling mismo sa ligdi. O, ta, dinulagan nga niyo po ni.
1: Mga anong oras nangyari, tabi ka?
0: Mga alas 8 pasado tabi sa red, mga 8:30 or magda 9.
1: Okay. Sa inhali, itong tulo?
0: Hali sa barangay tabi sa red, barangay sa Lorenzo.
1: Okay.
0: Para ihatod nga niyo ito.
1: So, ang direksyon ninda, pasiring ligdi sa Centro Cantabaco, pasiring ng Salvacion. Pag-abotin na dyan sa may San Ramon Salvacion, nag-birex sinda?
0: Oo, ito nag-tighatod na. Nakababa na si babae sa red.
1: Oo, gusto sabihin, mabultada na suko niyan, mabultada na. So, motor, pasal Lorenzo.
0: Oo, si po sa investigation ng PNP.
1: Okay.
0: Ini nga ni po sa truckman.
1: Sa nali?
0: In direction po kayo, pasirin sa Legaspi.
1: Okay. Sa madaling sabi, kunyan magka salungat ang direksyon. Kundi pagbirik kan su motor, sinapol.
0: Oo, oh, inatabi sa ligmo yan ang piga, ano, piga sa solusyon ng PNP. Kaya sinda po, sige pangkalat kay, ano, yung mga CCTV footage, then sa iba pa po ng mga posibleng nakahiling kang insidente na baka lamang makatabang and matabangan tapo yung biktima ng tagadigdi po sa Barangay San Lorenzo na iningani po sarong 20 anyos po nini na binigod yung buha.
1: Buda na so naka-aksidente ba at makonsensya man ta, imposibleng tayo niya mamatian ito kap na may nasalpok siya o may natamaan siya, di ba?
0: Hindi tabi sir Ed, baka lamang mapagkapag-isip-isip surrender naman sa mga nanunungdan. Lamang ining pangyayaring ini.
1: Iyo, irakman ka iyan tabi. Nahain ko niyan sa kunyan, so biktima, nakaburol na.
0: Dumantabi sa misa, nahiling ko lang po kuya o na. Uh-huh. Ibang ipo po nangyari, yun po sa report sa mo yan, na ko ini, isa pa, napadagos pa tayo, hindi ka bubulong tayo, sabi nga ni, medyo ano talaga, ang kamugtakan man.
1: Inako, irakman.
0: Kaya makamurumundo tabing pangyayari naman ang kasubuta. Nangyari po yan dyan sa nasabi ng Lugatabi sa Red.
1: Da yung CCTV, no? Dog talaga dyan sa barangay mo. Taltag ang CCTV. Kaya ngalasin na kung nantapirme ang aksidente niya dyan sa San Lorenzo, tataltag ang CCTV dyan sa sa'yo.
0: Pwede ka yung sabi sa Kasi Red, may mga nangyayari. Talaga, di giposto yan. Oo. Oh. Maging aso. Awareness pag ako.
1: Iyo, tama yan. Ako nga, actually, sa barangay mo, pa nagmumotor ako, himaton ako dyan, Captain. Sabi ko, lugar na pirming na-accident yan. Grabe yan, paghimat ko dyan sa lugar mong yan. Pag minaagi ako dyan.
0: Direct na gusto sa red ngunyan na mga bulang, na-record na, ano, mga
1: incident. Iyo, tabi, Cap. Agad ang takaning reaction, ano, salamat sa pagkunyan, share ka na information na yan, ano, na sana makatabang kita na malocate itong track na ito. Sa Rokap, sa iahagad kong reaction sa sa'yo mo, ining manungod sa suapli program bagakan gobyerno, aram ko, binaba na kan PSA sulistahan?
0: Iyo po.
1: Oh, mahaputa ka man agad, sa inhali ang lista kan mga beneficiary kan apli program?
0: Ini tabi sir, dali na po na siya nga. Utulong ko tabi mga tugang ano.
1: Sisa ang naghato dyan sa barangay nindo na anong ahensya?
0: DSWD tabi sir.
1: DSWD. So, but sabihon, DSWD man gararay ang nagdara dyan sa sendo. Ta siguro, dahi man kakayanon kan PSA. Tawara man sindaki ko nyan, inihong tawag ka ni, dakul na tao sa field na pwedeng maghatod kan surat na kan listahan.
0: Ini tabi sir, tama ka po.
1: DSWD.
0: Iyo po, hinatod na lang yung Digisamuya. Uh-huh. Yung manipit. Digitabi sa Digisamuya, nasa 100 plus lang ang natawanan.
1: Oh, iyo!
0: Oo, mga...
1: 100 plus lang ang natawanan. Kan sa uplift program. Iyan na 100 plus na iyan. Ano ini? So, kunyan ini. Igo baga ki Pigsasabi na may mga near poor, arugan, low income. Ano ang nakabuktak dyan, tabi kap sa imo? So, iyan ang mga beneficiaryong iyan.
0: Araw pa, kasi nito ting sabi mong iyan. Kaso yung nga po, mga tugal, linawon mi po, na bako po hali sa muya ang listahan.
1: Uh-huh.
0: Kita tak ada lagi semua ya. Pohaman ya.
1: Uh-huh.

0: kita bang sa barangay na paisiyon ining mga personang ini kasi nga po nakasabay digdi sa apply program.
1: Uyugon mo palang talaga yan. Ano yung pagkasorte? Pero
0: kaya linaw sabi sa rin baka hali sa muya pinapas na lang po
1: yeah. Pag-verify nindo man girara ini tabi ka miski ka mo mahiling nindo taso tinawanan baga kijis kilos na baga sindaman generasyon nakareceiving ko niyan.
0: Iba man tabi sa red. Iba man kinakakwa. Iba man kida. Iba.
1: Dahi. Bako ramas, ade. Bako ramas. Nako talaga. Pag-isulti man sa nagayod talaga ka. O, aron ka ini. May mga barangay. Unyan nga ni. Saro sa tigdi-discuss ko. Tapig post duman sa sarong account sa group. Diyan sa mga taga-tabako kami. Pigbabasol si Mayor Ray. Dahil na siya nakakuha. Dahil na sa lisa ni Mayor Ray.
0: Dahil man po, kipag-aram po kayo ng siyudad, ang barangay, ang mga barangay opisyal. Bagi si Mayor Ray, kipag-aram kaya. Okay, alinawan ta po na bakuhali sa muya. Kumbaga, Sir Itabe, nagdigdi ang kan 2024 at ito hindi ako nasasala. Nag-sipo sinda, may mga pag-interview sinda. Palibasa nagpa-araman sa barangay, siyempre, tigtungutan ba yan para pagkabos na kung anong kaipuhang kang PSA, kung anong so.
1: Data, may data kaya na tigahanap sinda, iyo.
0: Yan, sa mga data ninda. Hindi ko aram sa iba kung na-interview ninda.
1: Ayun.
0: Then, pagkabos ka itong survey ninda, yun ito, sinda na nag-validate ka, sinda na nagbabakaya.
1: Tama yung pigka-categorize man iyan, hiling man dyan, base sa income, so mga TOs, kaya may pigapod mga ning nirpor o kumbaga kataid sa nakantios tugang kantios kaya aron ka na nangyayari kasi may mga hapot yan ka pa kung ani i-survey pa sa nakansarungal daw kan taga CBMS pigapod ako kumpir ang sweldo o nasa sa imo kumauti ka kung alimbawa 5,000 kaya kung maguti ka talagang maluwas ang datang arog ka yan. Kaya dapat pag may nagsasurvey hali sa PSA, so totoo ko taan nang tigtatram ka.
0: Tama kasi depende po sa timbag nindo kasimbag din do. Kaya kung mauti ka man ang gad, baka makasabay ka.
1: Kung utikon ka ta, muyamong aprobitsyaran, pwede kang makasabay. Kundi masupogo, nahiling kang kamugtakan mo, or igwahong ka tapos pwede kang kasabay sa ayuda.
0: Correct, sabi, sir.
1: Maski ka, masusupog ka man sa sadiri mo, bako niyo ka?
0: Iyo po, iyo ang gad po. Kaya kita ba, sir, na nagsasabi na ngaya, hali sa barangay, kiso ngaya, hari na ngaya sa pugo na, or nga, sa tabi sa linawon niyo sa mga kabarangay ta, kasi iyo po ang mga komento. Di po ang mga barangay official po ang kapitan ng kagaw, di po yung ipagkara magkalista. Totoo po, nagkukwasin na lista sa barangay, ano kaya niyo, nagbabalidate. Sunodin na sir Ed, kung paan po ang barangay, matataomig talaga, so talagang pinaka-pubredig sa barangay, tarami mga kong sa area.
1: Midbid kang barangay ko ta, nari.
0: Kung hindi mo man talaga sa listahan na binaba, may mga ayuhon man talaga.
1: Dahil taman makunyan, kasi yan na sa listahan.
0: Alangan manahali yun mo yan.
1: Pero paano nindo? Paka once na-receive nindo ang listahan, paano ang information dissemination na ginigibo?
0: Sa kuya, sir, ang tigigibo ko digdi, apwera kang tigpo-post po sa social media kang page po kang San Lorenzo, sa isang kumismo, mismong sa mga BHW, tigpa-paarong kumismo na nauni po sa natawanan, maging mga kagawad, ipaisip ko siya nauni sa mga nakaloog naman sa programa kang update na katarawanan o hindi mag-submit siya yan. Kaya baka naon tayo masarid na ano na tabangan ang social media ta, ipig-post ko lang naman, nakabalangit. Kaya lang sa iba, pagabot naman sa mga komento, nalalokan, mga negative talaga sa tuyo.
1: Iyon na ini. Kaya na mag-post sa social media, lalong so, grabe ang lugo-lugo na, ang sinda na pilit, may problema na naman so sa barangay.
0: Nauugma ako na namumundo kasi ang drama kang gobyerno ni sa tuyang presidente maugma ito nagkakataraonan alanganin sa mga barangay opisya
1: pinakulog-kulog supayo nindo kan suba 20,000 educational financial assistance di ba?
0: Correct.
1: Dako lang bagay na nadangog ka ano kan mga na iyan
0: susabot sa ano sa 2000 na yan nakarecord ko siya ano po kang dan para pong nuwari na po ang release kan mga tugang ano.
1: Ay, pamampalan sa good ngayon. Ay, pati doon.
0: Ay, pati doon. Sa ating final na so lima.
1: Pero anong pasabot sa in the year yan? Or mahal at...
0: Hindi pasabot sa muya. Basta lang tinwala. Tigpahanap kami. Matataon ng 20 mil.
1: Si nagpaparaharapot na si Binakan Barangay. Dahil pa ang kiabinagad sa nasulimon.
0: Correct, pati sir. Dahil po. Ano kung nuwari kasi sa barangay ko, ipipost man tulis mga...
1: Very good. Marami na mga kunyan, inihong aksyon na ginigil. Masa nakap, salamat sa kunyan, inihong pag-iras ka, kunyan na pag-ride.

Thank you so much si Kapitan Tupi Brutas. Maray bagamay na kahurun kitang so na kahit entran ang tabi sa biktima mga CCTV dyan sa Sendo 9 PM. O kung may CCTV dyan na pigaragi halo na kung ikaw may sa dirikaman na CCTV sa imong pakisiri pa man tabaad mamid bidan dyan sa CCTV tabi na nakadali biktima tudupalan ining suru kita na pangibaka. O day ko na kaskupan manungod na pinaliwan Tupi Brutas nga ni Car na magpararob kundi maghanap buhay.

0: Warning is for 12 and above only. Gap if no one is responsible or PH or call National Probline at 829-568.
1: Kaya ng di ng inyong dream of modernong test efficient washing machines, energy conditioners, at nasa RS.
2: Ay, touch me na. Nakuha akong hulugan sa RRS
3: Mall. Itong swak sa budget, curator namin. Nakuha ko rin skiting.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na Marketing Guide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances. Sharing buses sa
4: Ying, ugod-ugod na tayo. Eh, dapat rin.
5: Di, loud agoy na.
4: Pero bagus paraan, ilagami ng bahay sa buong
5: siya talaga. Sa akin ang PAW. Banding na namin yan eh.
4: 10 years na kami ng PAW.
5: At kahit itong anak kong pulis, PAW na rin.
6: Mas di ko na hinihintay pa mga at kamay ko. Dapat kasi hindi pas maalig lang ako. Paulini mo na may sikat mo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras rin ang nanunuot na lamig. Tawan ko. Itong anak kong kitin to eh.
7: As a teacher, tiba sa time. Kaya kailangan ko talaga pa-quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog. Pahid ako ng PAW sa noo, sa kamay. At ginagawa ko, Roots Worth the Price. Kasi alam kaya, siguro for me, sa household.
8: Yung parang sky, parang may kulang dati. Pero kay Mao, ibang lezatin puti at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Ipo, fresh, soft at maputi. Singin, leave it on for 30 seconds bago ba post everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis, etos, subukan mo na. Like and follow, Kawai Skincare PH. Para sa more tips, Kawai Max Whitening na achieve ang glowing skin.
9: Soap and lotion available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Novo Supermart, and Sri.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay nai sa sakitin.
11: Tell, dati nakaginach oil. Kaso habang irritate na pong skin po, narinho na sila. At na naman, more free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng Gilek Rapeseed Oil. Ang dahil ang low ng bahalamat ng dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Massage Oil, Q-Sai, at sangasin.
12: Ay, boltada na alas 8.50 na mga katinaga. Ang sabi po kan Comelec, labo-labo na ngayon arasyon sa nagdadangadang barangay. Kaya ngunyan pa sa natabi, mga tugang kong namumutan, ako po nagpa-plan ni datong kapitan.

0: Alat ka tayo, Yor. Yor, maray na aga. Live kita, hey, Yor. Naka-live kita tabi sa programa. Oh, pwede man ngunyan, Yor. Pwede man ngunyan. Tasamantalong ngunyan, ang kanaman sa napano kaya tabi. Agad na kanilikit na reaction tapos sa social media na pigbabasol ang opisina mo na dadalan sa Apply program.
1: Iba, iba.
0: Komento mo kay ni Tabi para malinawan mga paraan tabay tatabi.
1: Tabi din, oh. Marami na taga po sa Gabos as in sa programa, mga nagdarangog.
0: Opo.
1: Minahali pa lang po sa duwang taga DSWD na empleyado. Manangulog din sa payout. Tabi, Ed, na may kami. Na kinawaron to po ang DSWs, duwang empleyado, lalo yung mga kunusungara.
0: Uh-huh.
1: Yung sa'yo sinda nagkakirecord, or paano sinda nagkakirecord, halida po sa CBMS. Ngunyan tabi, Ed, ipapakoy niya sa barangay lugod ng mga lista kang kanya.
0: Yeah, po.
1: Yung, na natawanan. Di po pakilabot sa tuyang opisina. Yung, ako na natungi. Ang binasihan daw po, CBMS record.
0: Opo.
1: Okay? Pasa ko sa gabos ng mga barangay, yun yung tinawanan ka na pwede, ha? Pasa. Tapos, sinda, so, enumerate. Kasi ang nagtawkay ni, barangay inyo sa CBMS.
0: Iyo po.
1: Itabi yan, di ba?
0: Opo.
1: Kaya ang post ko na, enumerate. Kung natagay sinda natakwanan. Kasi mayor's office po, lalo na

0: ako, di ako po akong pagkaram kayo. Tabawal man sa kuya makiyap.
1: 2024 pa ni Mayor. 24. Nagkaswarin ka pa sa nanagin ka pa man ka.
0: 2025. Final record. Kung ito kang 2024 pa sa record, talaga sa mga tawong ini, karapawanan.
1: Iyo po.
0: Yo. Kundi ang question ba ni Darong kayo ni, hindi natawanan. Okay? Dahil ko po aram kung natatarong sa nagay ng binasin na iba-ibang pigtatawanan, iba-ibang ang
1: parang
0: bilang tao. Kapag question ko nga ni Sudik, sa barangay, alam mo bun, dito.
1: Iyo, dito.
0: Barangay, ganuan, libo. Tapos hindi, and then,
1: iyo, ano, sa
0: Kulon, tabiin.
1: Makangalas man ang ganda di.
0: San Lorenzo 104. Kaya, dahil ko aram tabiin, kung ano ang binasiyan po kayo ni, kaya, o ni, pinag-BMS na digdis, kapag anong nangyari kayo, kung ano talaga ta, nagninigar man ng DSWD, relaysin ng pagkaram, sabi si BMS.
1: Ayo. Ang aram ko yun, pagkali sa enumerator yun, pipasa sa akin yun, sa city. So city, ipapasa man sa PSA. Ang PSA, yun naman ang nag-validate ang PSA. Kan, mga TOs, yan.
0: Kada ko nga naram, kung ano ang binasihan, wala, paano sinda nakakoki? Aro kayo.
1: Ayo. Diba? Kaya, kamuna naman, ang LGU na naman.
0: Aro kayo.
1: Para mga alas 11. Ayun po, talanganin na kita ko niyan. Okay. Patapos ako sa oras. Alas 11 mga coordinator.
0: Sabi ko.
1: Opo.
0: Sabi ko, dahil sa gabos na nabako po sa mayor's o mayor, ang nagtawag ang lista.
1: Ayun po, laro.
0: Dahil nga kita magluman, dahil nga ako maritrato. Bawan mo pa picture.
1: Madanda na yung Apple.
0: Kaya puro, at kaurulong ko man yan ang mga enumerator.
1: Ayun, tabi. City,
0: gabos na barangay. Kaurulong tamang gilala. Tamang gilala. Hindi mo lang tabi na, no?
1: Ayun po.
0: Dahil pong pagkaram si Mayor Ray, budang Mayor's Office. Dahil pong pagkaram.
1: Ayun, tabi.
0: Salamat.
1: Ayun, sige. Po. Si Mayor Ray, thank you, sabi Mayor. Si Putnoga kita ng oras, mga katindog na papod ang alkalde. 2024 po ang pinagbasa SWD. At yan na alas 11 na lang, tabi, na taga-SIM kayo. Para maging klaro sa gabos, ano? Ako na naman ngayon, may sala. Ako sala, ako makuring sala. Aarotan! Agipag-sing ko kay tags mo. Ege. Si Sir Manny dyan sa technical. Day ko na mga kabrut na kita nina oras. Anlin, maray na pagka-morning. Buda Oniso, nagtitext yan sa prutasan. At siya na lang na udto tabi ning mensahe mo, ha? Alat ka, baka may kuya nga nintig patugtog. Dahil ko sabi ko mga kapit. Ito tatabi dyan sa Fruits. Makusugon ang radyo dyan kay Anthony Amayon Perming minabukas kang radyo. Siya, Heidi. Kay Paul Manol Billiard Fruits. Sina Jessica Marikit. Busing ninda na siya. Yugon min. Mga makwartaan bilyar, huna nindo. Money, bilyar. Siya, bilyar.
2: Hala.
1: Tira. Ano pa ito na din nagrado? Ano naman nga? Alamat, dago sa pagantabay, masunod po tabi, talubo, tabak. Ako ni Seth Bordeos po lamang sa kuyang angog, binalag po, no? Bisa yun. Andre, 91.3 News FM.
2: Hala, tira!
3: Attention, adults, inyo na ka-time mag-enjoy at maging bata ulit with your inner child and wellness by Kidzea. Games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and challenge board game, chess, scrabble, trace checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng exercises, elderly bike exercise and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above at 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality. Wednesday!

Well, nga katalubo, listening po, lingkod bayan, naan ba ng patas sa mga news? Friends, sinabi ang office ari, palas per ng department management 44 sa news by them. Pa, and with tayong wala na kong hindi purpose sa mga dungkos at in kalong itik kadong gap. Dating yung binakarwa. Ting dalat.

0: This coming team na is bawas ay talubo
1: Okay, at ay nasa sila ang pala ay pagpa-science or cult at pag-usapan ng pista, sir. Batin na dyan na hello, hello, and morning, ay ka magate. Yagong din sena, sabi, morning, sir. Tugasa, ay po siya, wano siya, now, always, pagutin ka hapo, tas ayan, sini, kaya niya. Nay na po. Please pakinan galing and pasbuyan si kanso and galan na rinos so at gid ay type yung number and namin yung low okay so area shall you meet what's up speed ba sa taka nasa sumnes si other ba they don't choose notes ng is I've been nag na find lang per test who's ra talk chan to since the sa journey ni Man the tinubong credibility at mati some parts on is not of best to that private and be fixed down your unis and direct matibag as subject on the NB task it's also the at the press and it's the hap na yung dip in your son the lackness sticker setting to the edition the poor are in to impact ko na ikaw the zone nakakausap na yung mga arena na kala sa critical na university na swear he seems good morning James yeah.
2: Again po.
1: Ang ayan, boy. Sige naman yung chat.
2: Okay naman ang connection ko. Isa lang may pero okay lang.
1: Sige po. We knife the impeach vibe. Because we're pan na ati. Our think, well, sustain public interest.
2: Well, if it's public, you need to sa amin. Therefore, argument, karan sa usapin ba yun. Then, nung pinaguto, bubuk sa account. But, same time, think, it has no, yung alleged na queuing talaga yun. Anon, kaso, you will note the question of clash between two guys na a matter of faith. May sustain test at yung ang impeachment.
1: At yan ang
2: management person. Eh. So, yeah. At least, yeah.
1: Katao siya. Ano? Oo, ma.
2: Well, evidence like, hindi ay din yung pwede sa atin with no way. So, give from a perspective, maybe give na lang. Is it whether or whether you know, dahil ang impeachment di lang to, basta ngayas and switch to. Hindi to ten.
1: At saka tulit sila. Okay, sa interi ko sa impeach. Dahil think sure. Yes, would you that as... Hindi ko nabuko. Kasi, go ahead.
2: Right. Ito yung ganitong main part. Kasi impeachment trial kasi sa police. Again, hindi siya normal. Hindi naman nagsadyari, di ba? So, ibig sabihin, na dyan, hindi naman court. Mga sense. Political, also political guard sa impeachment or trial board. In other words, malaga ang pika. Manunod kung may ula, may ganahin na kung papala. Mapapalang ko ano yung sena, di ba?
1: Para sa head, sir.
2: Pa, nagiging diba? Mas pa ba?
1: Hindi, yung sena, frame up ko lang kapatid or judge. Ay, ano, no? Imanan pa ang ano, counsel, ang executor na si Vislu. Bias? Eh nga, pala nga sa kanya. Naintan ni Div.
2: Paya din. Kung magiging the trial is defense.
1: At saka so, pa pala, kaya mo yung sa defense. Oh, one side. Dapat, which spend Senator Jill Judd, alias, ano ba sa isang hook?
2: Dahil lang nga natin sa, no, kung tingnan talaga yung talusol na natin, ang qualities is para ng judicial is independent. Number, it proving sa natin, yung guidable, not guiding. And so, yun pa lang yan yung Senator Judd. As, no, kailangan i-probing yun from principle din. So, from an effect. Yung nahin kayo, lawyer ang ganun
1: natin. And you,
2: talaga, diba, argue the law, not
1: how do you, magnan ng mga student, the way sa at ba? So, diba, ano yung iting narinig kayo ng lawyer? Pasyon na ipag-o na ugat.
2: Tamang timing eh. Yan, sigang chmins venue. Pan ayos ang kalagdat sa hindi ka, ay alam mo, nag-barbaka ng great, ay ito. Kasi, hindi, nag-aparehong parehong hirap na daan. Sakso naman, kaya mo, may tuturo-tuturo. So, in other words, may kaibadal lang para lang. Basta ito para service din yun sa inyo. Parang kang nagpagli dyan, o nga, dito siya, dadalhin yung report ng video. No, bakit na i-admit? Parang may ganong pattern. Parang, ano eh.
1: Sa magkator.
2: Parang din
1: na. Senator Kaita sa ano. Anyway, kita, no, maood, gano'n, impeachment. Point, pwede, view, hindi kaya. What can be action, no? Or Senator, well, they have been split by the tinata kasi at ang akikilmi at na pero waon pwedeng nakas yung MERS di ba kin man din kaman ano insang tama no yung riding or kaya hindi ko pa pakita sila about use by
2: yan so I don't perhat them up ang ano pa ng ano na insist yung

0: what to accept. Yung sinabi natin, critical critical day in the story, the police magiging apparent and pre begin yung sino ang nagbibigay pa ng ano. Taot mo lang yung kapag nag-con ng presiding officer o trap na gawa. Statement binibitawan nila naman yan. Basta isang at then operator dyan. Kung ba ito na, informant with which code. Pakakain, di ba nga? Mga nang mga and then pwede i-sanctions. At ba yun kapag nawa? Kasi ang mag-message ng sinanction mo sila.
1: Oo, nga. Sir, and about like, public that is pub in the moment that ito din ano ng lawyer Mark Juan ano the e-tribly sabi niya ang ano yung namin no that nyo about that
0: yung regular there number one paano king halaw sabi saan galing yung public na nyo also the question lo really asang rating kasi yung gambera nung institution natin rec board dahil hindi naman hindi na po namin no? See,

0: Is it a pussy? Try, no? The strong word. Call of stunks on ads or babanta. Sinting officials in the bread. First in the fucker. And in sedition. So, dente. Kung mind nyo po. Ba? Nang art of the invice.
1: Limited lang po. Sa at the end of the day, the court, ang nagtitim, bidenta, got. When watching, para lang, lumahap. Pero, so, carrying, there's consistency ng evidence. So, sabi pa, may laban. Yung nag-intay siya, nabis pa sa kung pwede yung nagigan, di ba? Kung yoga,
0: feasible.
1: Pag nasa na, medyo man na nagsasabi.
0: No? So, ito pa, ilang briniber.
1: Ang rules ng kasiya, it's down. Kung sino yun, din mo. Nga naman, ako mo, gilid sa side ng perfect mo, yung claim naman yung hand out dun sa ina.
0: Uli, reason na yun.
1: Ako.
0: Napap na, kaya yung tabi ni, yung nasa nga daw about.
1: Kaya ano talaga, importante yun. So, ano din pwedeng to rin ang kung ano, to be doing.
0: Oo nga. Nai-offense, pero sabi, they are there. Hot nga. And mga person nga, article, si Turnsat, Attorney Narvina, of course, Attorney Mark Anner. Siyempre, ang nila na rin unel, yung credibility na anong mga witnesses sa so, gawa.
1: Well, I don't take it with that. Na yan, M's defense person, and unless if defense, bilang respection na abogado, ano, doing defense, defending their linawin lang yung kasi ay hindi naman ito itos na iii kasi na ang hinahatid sa reason na ba sa
0: bensya sige pakiman
1: sa akri ang kwanto yan resist ka lang liit na maliiran at mag-isang silip yan higher siya ibig sabihin kung ito yung akusado ito ako ano at then asabi siya so stansyal ba si ba kita or sabi kung is nang duel at padapin yung bank account talaga makalaga sa makita ko kaya dito ko na ano yan ansyan itapos no? ng tax return ng fidencies magbig pa ito yun yung kabila iba ito konse national intention hierarchy of laws the public trust and all ability accountable to the people today no? Ito po ay ano na then on today kapag nagkampis ang alleged na statute kakakonsip na binang sa public din lamang na alang na iibak ang consequence ng public trust na dapat carry for example baka ibig sa mga di ba kung saka yung lenience sa'yo na bakit mo ilakot
0: sa
1: impeachment
0: no no well from house chef sa amend si public kit sa to amend ito ang si
1: argue kung talaga pwede naman amend mo no net tuition eh and sabihin basil no para yung doon no sa public it is at all is a public resource to the okay. So regardless si ang kin and explain
0: the constitution sir and our vaccines are well of no ni Amir
1: well depend on us on name I think that are kasi tipong ipapagman baka din ang baka glad no sinasabi lang natin na bang na stability lang stability is like show your the show so the counters
0: or na kasi incident do you think in accident nga
1: the court can some so very say in the end it's impeachable no?
0: That's judge pero as fume char mukha sa bide sa mga pangmanga stay out of the kawa sa lapat threats dito incision perition plat natutu eh asa should this or dahil natutong sasi this ito
1: ang kuang ay personally na nagbe na si kilala pero kung it might then but again to the court to really the court in ang ina-attract para mas it chops
0: yun yung pa accident secure mukhang mukhang tanami
1: kaya ang ano masaya mas masaya tong
0: masaya makung ibang makung na bis na bibirna na napiya ang sa
1: kailangan man third for the record to go to bago first nakapahin to batin
0: at our right ang ang rights ko so at word yan sa mo yung bang man
1: hanggang abang kasi patap isang rang
0: think we should grab si tak yung ex na ita
1: web
0: okay
1: ay nga ito nga piyak mo laki ang let the
0: okay
1: time opportunity nung dating pang dito din
0: sa tingin nga
1: also no leak din na nung isa niya kang mo pero mong din so okay din mas makakilay niya sa baka doon na dali toward paano na ang account hindi na palis ulit natin ang codes of from

0: lang ulitin sa inyo. Jane, ano, grab ay isang yung fanis, water, and magugan, peanin, or magnanakad nga, free, or ay nga, sumata, summer, Jane Regan, ang shunners niya. Po, ito ko, 696, I mean, ang atory hatar.
1: Ito pagay mula may patasher, isang haring isang sa mga tako, dito ay isang gamasok kahili mamaya, misyo ang siyang laging tasakat nila at kung dumatid na ng pantaroon sila ang taban na aplasan, ento at hangas sa gitna. Ay matyagang na at nilangan sa kailangan alihar tao upa pawala sa paang niya na marahil rapat dati hindi umkaroon ang katuwang kanya isang atawag at di sa gusto kung saan ang ilang mamamaya at sa pagkamato ay ang kanya sampot o balut merong pakalakpo po ipainihan siya ng ingya at pinto at po ay nagnatin ating pat ng ating on o yung sa kaloangan kay bihay natagusan bakang at tayo na wala saan ay gumagaan ng saan ay hindi pamamaraan paglapan nga matay sa ating pagtay na pag-atiwa pag sa ating kaysang oras ng saraanan sa may kaven makin o mananahin Diyos ako diringgin want si namabi naghihulog pagkatala sa pagtulog panapanggit pa sa sintagsma bigan ni hinta give up kalaran ng kanyang pangako
2: Ikidimik tiyak

0: kita sa nunood sa episode dahil nagdating Fina po nga itang video siguro na nakikala sa Baranghaw Sagot so ito Julia Columna Amatu and Jung Gallery okay Erica pong kung agitat after the program nga po ang maraming matang muli at sa inyo inong galing mga daily topic at ko so tomorrow ang bird natin si are you in the progression that sakaling ikaw ay nalay o di nala sa from now ang gagawin ng paghamang ato so amog at yan tractor and what is a mahal kuya man ating nagdirect nagsasabing prosper your word and it's talubo bye
1: as in kapwa kung may mansyong sa indong na mag
2: 0961
1: 6
3: News Radio M.
4: Tamang balita.
5: Formasyon.
4: Tugtugan.
5: Mo.
4: Pagtuklad.
3: You're
4: M. Una.
3: Bia.
6: You're listening. Radio
3: FM.
4: Una. Bicola.
7: Win. No plus, plus, plus. Win this day. More. Daya. Ikaw na ba? Mano. Casino Plus.
8: Gambling is for 20 and above. Gamble. No one to stop.

Aramo kay malo pika siya, madbut pisal ba? Dasen tinduli na kung si ano pila pagkuri. Ano pala kung nabi? Nagunes. Ito gan man talo ng ngamis sa kabi. Ito panto puta tugun dan ang apan siya pula kumakan ang nagplan. Dari mana? Oh, yupi, go acon kuntukan non mark. Komen go. Terang kina abad. Terima kasih. Kita kita nak kalim pasbread. Itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: Number cannot be reached. Please try again.
1: Ang araw daw ay hindi magkapag-anta. Ladies, fans, buwaram na gitu. Ring, senyo, kanwon, naku. Mantap. Lairobs, gabiyan. Subaga sa o si Pina Bruso. Oy, Gibunal Food Authority. Pakalahiyangani. Oh, urgent help needed for Jasper. Leia Nabinyas. Ano ining mga kunya na ini? Oy, day kami kay ini nag-cater kan mga araw kay ni tabing mga paanunsyo di dyan, no? Kun, o ni pati, o, pinano-pano na kita di Sir Manny sa comment section kang urgent help needed for Jasper. Ini basa-basa na araw kay ni tabi. Pasensya na kamo, ha?
2: Hala!
1: Kun nagahaga din tabang, minadig di po mismo sa samuyang istasyon ang mga nagharaga din tabang. Pero anunsyo sa paagi po kay ni, dahil po kami nagkikater kayo ni pasensya na tabi Adiel Jairus Borromeo Cabadato. Pasensya na tabi Christine Russell Navarro. Alas 12:21 na tabi ininot ka.

0: pukan kan bulan,
1: subscribe,
0: may kina, posibleng mag-abot sa imong ayuda. Gibabultada kita sa pagbultada ta mga katindog, ninutat nung anatabi an update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na di. Ay importante hon man ini. Ta baka naghahadit na kamo, naghahalat na naman kamo kan suspension, maski madurodo alom, garo an halat nindo suspension. Ayo man sa to. Mabultada kita sa pagbultada ta, so update ko na sa kamugtakan kan panahon, dahil sa natabi kamo diyan magparahirito.
2: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, kidiponto Marilyn Del Laente ang sa iyang 31 to 9 national na ang sa ikakaagna sa Bacu Terry 4-2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra no din lugar. Ogren Co. College, August 2 at Tabapos Annex Building, 8 a.m. at Holy Church, Panalta, M. Ang sa iyang Ipasco Campus, Cisco, Malay. Trans from Chico Campo Camp King the Ilan Fion the Family Caro Itaba in Campus to say this ako
3: ang paraminom ng Green Coffee Masin Hagen Routine
4: Nigrulong itong sa aking Actel kaya mat at mag-araw at masapag eh pamagay Las Cafe Green
5: Sas Coffee para ito na bilikin
6: sa liyong tao na ang sanhi nito kaibigan na
7: Cristobal 54 San Antonio San Mateo Isabel po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katuloy-tuloy kong paggamit ng sol. Gumamit na rin po kayo hoy mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo, garantisado.
6: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set frame, asin iba pang furnitures para sa indonghar o kaya business, bisita kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 08-943-7958. Details.
9: Sa panahon ngayon, mahal ng mabuting kalusugan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queenful Clinic and Lab. Meron silang laboratory serving blood test, count, street test, blood sugar, blood cholesterol, uric kidney function test, urinalysis test, exam, pap smear at medical serendi, flu, pneumonia, at B-vaccine. Checkup for kids and checkup for adults. OB-GYN checkups at fertility check. Wait, there's more. Dahil set off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, may chronic arthritis, dementia, ADHD, anxiety, PC, myoma, at cysts. Nakakatari sa mas magandang anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Guy Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard. Tapos kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
10: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng

0: nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Alas 11.32 na, Idina Perez Tabi, Ernesto Mabini Lana, kay Marby Abi Bobilis, Marina Pagkaudtuman sa Pampabapang Bilyermino Tayag. At kay Kuya Bong at pabati din po ng happy birthday sa asawa kong si Noel Boragay. Salamat! Sabi ni Marby Abi Bobilis. Ang uni po sa update sa kamugtakan kan panahon na paluaskan pag-asa kasubagong alas 11, Tropical Cyclone Bulletin number 3. O maghimati, although harayo ini sa satuya mga katindugo ng bagyo, pero importante man giraray na maging alertado kita. Tan sabi digdikan pag-asa ang track and intensity outlook ang bagyong si Quiapo na nag-accelerate na mantang siya tabi naghihiro northwestward sa may pati po kan Philippine Sea sa may northern Luzon. Digdi po sa track and intensity outlook ang pag-asa si Quiapo padagos po na mahiro west northwestward sagkod sa Sabado July 25. Pasisiring po sa Luzon bago siya tabi magkibrada kan sa iyang direksyon na northwestward para sa mga masunod pong forecast. Sa forecast track, ang sentro tabi kan bagyong si Quiapo maagi harani sa may northeastern portion kan mainland Cagayan. Sa aga tabi na July 24 ng pagkaaga kuy ahapon, asin maagi haraniman ini o kaya pwede maglandfall sa bisinidad tabi kan Babuyan Islands between tomorrow afternoon o kaya Bangi. Sa forecast tabi kan pag-asa maluwas ini sa Philippine Area of Responsibility Sabadong aga o kaya udto. Si Quiapo makusog ini pa mantang siya tabi nasa kadagatan, asin po pwede kini maabot ang tropical storm category sa aga. Padagos po siyang makusog mantang siya tabi nag-aagi sa extreme northern Luzon. As in, pwede pa ining mag-intensify, makaabot sa tropical storm bago tabi siya mag-agi dyan sa may Pantikan Babuyan Islands. Tapos maluya ini, pag ini po nakalandfall na duman sa may vicinity kan southern mainland China. As in, tabi ini madiretso duman sa sabi digdi southern mainland China and moves further inland o maagi sa mga ka kunya na inland. Ano nga sirang inland? Nahaputulos kita. Ano nga sirang boat sabihon nga kan inland na yan tabi sarong areas mga katindugon na located sa sarong interior obi country. Yan, ang busong sabihon ka yan. Yan na. Gets na. O sige, kung gets na, huni po ang lokasyon kan tropical depression na si Quiapo. Base po sa available data, nasa

630 ini kasubagong alas 11 sa East Can Northern Luzon sa coordinates na 16.7 degrees north 129.5 degrees east. Iguay nin kusog nin paros na 45 km kada oras ang Singastines na 55. Nagiro siya

Igwa naman, kipinagpaluwas, o igwa po, pinapaluwas pa lang. Ala 27 minutos pa sana po nakakali. Alas 11 man. Alas 11 man tabi ni pinaluwas. Rainfall warning number 3. Kan pag-asa, kasubagong alas 11. Sabi digdi, moderato, sagkod sa konminsan, may mga makukusog na paguran. Lalaoman, duman sa may Marinduque, Oriental Mindoro, pati na po sa Masbate. Sakop ang Katayngan, Kawayan, Dimasalang, Esperanza, Palanas, Placer, Uson, POV Corpus. Siringman sa Northern Samar. Ang kaparehong kamugtakan kan panahon, excuse me po. Mamamatian man po sa Sorsogon, Romblon, Camarinesur, Albay asin Masbate. O trunta sa Masbate, uni po ang mga particular na lugar. Aroroy, Masbate, Baleno, Basod, Batuan, Claveria, Mandaon, Masbate City, Milagros, Mubo, Monreal, San Fernando, San Jacinto, San Pascual. Siringman sa Catanduanes, Camarines Norte as in Camarines Sur. Camarines Norte as in Northern Samar. Yugun mo, gutom ka na ngayon, sir. Ano-ano nangyayon mo dyan? Huyo po ini ang warning kan pag-asa pag-abot po sa uran. Itabi. So, kung mag-uran, bagatugang, epekto po yan kan bagyong sikiya po. Happy lunchtime sa mga nakatutok sa oras pong ini. Kay Marilo, Manlangit, Eva Silidio, Bert Maranyo Balde, oy Kapitan, kumusta tabi dyan kapsa sa Indo ang Uplift Program ni Presidente? BBM, digna kompetente, maray na unto tabi sa imo. Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, maray na pagkauto dyan sa mga taga-Malilipot, sa mga may higos, sa mga paratukdo. Ang katrabaho ni Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, buda sa mga estudyante ni Ma'am. Salamat po sa, at salamat po sa perming pag-antabay sa programang ini. Sige. Pasayin na ngayon kita, Sir Ed. O digdi na kita, mga katindugon, sa anunsyo ko na kan Aleko. Nag-anunsyo, mga tugang tabi, bago kita duman magpasiring sa sarong issue, ha? Issue, manungod sa pambubuli. O, mga maestra, mga magurang, mga angki. Kung ikaw ang aki ngunya na nagdadangog, kung daiman sa mga magurang na sana, pasabuto ng mga aki nindo, manungod sa bullying, ta igwa po ki sarong bareta digdi, makatindugo na day pwedeng arugon, ha? Huwag niyong gagayahin, lalong-lalo na sa mga aki. Itabi, ta dahindata, narog kayo ng gibo. Uning-una, so sa anunsyo, mga tugang tabi, kan Aleko, sabi kan Aleko, abiso sa publiko, nais po ipaalam ng Albay Electric o nais pong ipaalam ng Albay Electric Cooperative Incorporated o Aleko sa aming mga member consumer owners na posibleng magkaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente sa susunod na billing period. Ang inaasahang pagtaas ay dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente sa electricity system. Kapag tumaas ang presyo ng kuryente sa WISEM, tumataas din ang generation charge na bahagi ng inyong electric bill. Bukod pa dito, nauna na rin inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagtaas ng transmission charges na pangunahing dulot ng pagtaas ng ancillary service charges. Ang ancillary services ay mga serbisyong kinakailangan upang mapanatiling matatag, maaasahan at ligtas ang operasyon ng ating power grid. Mahalagang paalala, ang Aleko ay hindi nagtatakda ng presyo ng kuryente sa WISEM. Transmission charges ng NGCP o ancillary service charges, ang mga ito ay pass-through charges, ibig sabihin pinapasa lamang sa mga consumer ang aktual na halagang sinisingil ng mga power supplier at transmission service providers. Oras sa matanggap na ang official na rate, agad namin itong ipinapaalam sa publiko kasama ang detalyadong paliwanag sa mga posibleng pagbabago. Habang wala pa ang official na billing, hinihikayat namin ang lahat na maging mas maingat at responsable sa paggamit ng kuryente upang makatulong na mabawasan ang epekto ng posibleng pagtaas ng singil. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pag-unawa at suporta. Sabi po yan kan Aleko. Mamahal. Mahal na mahal, mamahal na naman. Ako na lang talaga.

0: アノーナです。Ngunit na oh, so sabi ko sa indo mga tugang na impormasyon sa mga angki na nag-ireskwela, sa mga magurong na nagpapireskwela, sa mga teachers tabi, magdangog ta importanteng maray na magiyahan ta tabi an sa tuyang mga akus. Iya tahuni sarong 13 anyos na grade 6 pupil duman sa rapo-rapo anday na kayanan mga tugang an pambubuli mamundong barata ini ano na nagadaan ang sarong 13 anyos na grade 6 pupil duman sa poblasyon kan rapo-rapo. Sabi digdi mga katindugon sa national na information, nag-suicide suaki as in igwapo ki mga aligasyon na inipo naka-experyensya nin pambubuli. O kaya tabi ano, baka po pwedeng mariparo, maimbestigaran girare ini kan mga otoridad yan sa rapo-rapo ang pangyayaring ini para maraman ta manangad kung anong katotohanan. Importanteng maraman kung anong klaseng pambubuli. Buda kung papaano ini mga katindugon pinag-handle para maprotehran ang mga hubin pa na mga angking. Sabi pa digdi, napag-alaman din na labis na naghihirap ang pamilya ng nasawi at nahihirapan pa maging sa gastusin para sa pagpapalibing. Yung man talaga, basta may arong kaining kunyan, may ganun mapagal magastos. Kung kamutabi nakaka-experyensya ni matinding emosyonal na kadipisilan sa buhay, importante na magagad po ning tabang sa mga kapamilya, kamidbid, amigo, guidance counselor, mental health professional para po na mauli sa siring kaining sitwasyon. Sabi ko na nga ni isa sa indo sa mga eskwilahan, day naahali mga tugang an arog kaining pambubuli. Nangyayari talaga ini, maski kang inot pagayod na nag-eskwila man kamo, na experience nindo ini mga katindugon. Kunday talaga nindo kaya na malagpasan ang pambubuli na ginigibo kan sa indong mga kaklase. May minaabot sa point, taro ka, igwa nga ni kistudyante, na pag nabuli mga katindugon, dahil na naglalaog sa klase, abo na eh. Pero mas malala, kung supigbuli na estudyante mga katindugon, nagko-commit ng suicide. Arog ka ining information na nakaabot sa satuya, tabi mga katindugon. Kaya, ang satuya sa nang magiging abiso sa mga magurang, obserbaran nindo ang mga aki, nindo permi, panaguli ning harong, alis sa eskwilahan. Kung dati na masiglaan sa indong angki, tapos mariparo mo na medyo matamlay na, hihuga ka na minsan magklase. May mga arog ka na, kunyan eh, may mga arog ka na pag-uugali, nagbabago na ang ugali kan sa indong angki, dapat alertado na kamo. Ha? Nakahurunon in masinsinan ang sa indong mga angki, aramon kung ano ang nangyari. Buda perminanggad tugunon ang naaki na dahil magpaparautik sa magurang. Magtaram, takong anuman ang problema, napapagtarabangan, tangan inanahanapan po ng maninigong solusyon. Dahil pagsadirihon kung anuman ang problema na pwedeng agihan tabi kansarupong aki. Iyo? Kaya sa mga magurang ano, maging vigilante tabi ka mo, bantayan ang kating maray. Ang mga angki nindo ta, ang stage kang development kaya kan mga angki, kasaraba yan. Nasa stage of development pa lang yan. Minarahay-rahay na lang po tabi ang bullying pag-abot nin college. Pero poon po elementary, sa good sa mga high school, sa mas grabe sa high school. High school kaya mga katindugon ang pinakang peak kang development kang sarupong nagiging adult. Nasa adolescence period pa lang. Diyan po dapat ang giya kan mga angki, kunya na, inihong suy-suy na. Sumagurang dapat, dahil ang permi nakapokus mga tugang sa puro trabaho. Ah, puro sa pang-income para sa pamilya. Isipon din, permian sa indong mga angki na naglalaog sa eskwilahan. Kaya ugali o na kada bes naguli, kikumusta na angki. Kung ano ang estado niya, duman sa eskwilahan, ano ang giniribo sa eskwilahan. Tangani po mga katindugon, mailikay ta sa arog kaining senaryo. Iyo po. Ta data man iyan, maikukunyan gabos. Maipapasa sa mga maestra. Isipon nindo, sa sarong classroom, pirang estudyante kaiyan tabi antig tututukan. 1:35 or 40 ata, o dakulon. Kung dakul ang mga aki, mga tugang tabi na nyaon sa sarong classroom, dayan po basta-basta masasaro-saro kan saro pong maestra o maestro. Lalong-lalo na kung mga maringsalon pa. Tapos, dahil pa pwedeng disiplinahon kan mga maestra ta, madadagitan kan mga maguran. Dahil pwedeng pikpikon. Ha? Dahil pwedeng marapado hindi. Ay, kaya siringin kaya. Iyo. O, nag-text na si Kap. Nag-aparapod ako, Kap, sa imo. So, bago pa ako di unattended an sa imong linya. O, yun, di. Apodan ta si Kap. Natupi, bruta. So, yan, ha. Matugang ang pag-irumdum ta. Apodan ko giraray si Kap natupi. Ta. Tapos sa tuyang piglalaoban na guest ngunya na unto, uto da, na-accommodate man kan iba. Ayaw ko ta ito ang makakapagpaliwanag mga tugang udong sa kuyan inihong pagbabakan listahan nahali po sa PSA ngunyan makumpirmar tata kay Kap ta nakahurong ko si Kap so bago nag-apod giraray tanadangog dyan so interview kay Mayor Ray sabi ni Kap Tope mahinagduman manangada sa inda nakipag-coordinate way back 2024 oh. May nagduman na mga taga PSA para magkondusir ng census. Yun na po ini sa community-based monitoring system. Aram nindo ang pa-census kan PSA. Dakol po na mga data ang pigkukuha dyan. Oh, bako lang tabi mga katindugon, sumanungod sa kapagtiusan. Ang PSA, mga tugang tabi, nagkukuaman kan data kan mga manungod sa ngaya mga hobi na nabadusan arog kayan ang gibo mga katindugon kan PSA Kap marinaw to tabi sa imo
1: yes tabi sa red dun
0: to Kap ikunyang ko lang giraray ta kasu bago kaya baga na interview ko si Mayor Ray and ikaw man na interview ta ka na din manungod dyan sa listahan na iyan ngunyan masabutan may manangad ano ang history ta si Mayor Ray kunyan man nganganga si Mayor ta nasa sautan day inang pagka sa inyong pagkaisi tabi bilang barangay kapitan dyan sa San kunyan San Lorenzo ano manangad so naging sistema tabi kan kunyan PSA
1: ano tabi kani ano po ano sorry dadi sorry tayo sa mga parang tabi para po malinawang ano po sa sabi tabi ng pagtaaran last 2024 tabi sir nagdigdi po ang PSA sa barangay
0: okay
1: naghadap po sindi kay assistensya sa mga BXW lalo po naman sa CD mas coordinator medigdi na sinta po makundok sa survey o paglibot po sa mga tagadigdi sa muya ano po naglibot sinda para mag interview mag survey then paka tapos tabi si Red na mag ano po mag interview sinda mismo ang nagkakahurong duman sa mga persona. Ano po, iban lang kan mga barangay official. So, okay. Dahil po dyan na barangay official. Sinda po nag-interview, sinda ka po nag-manir ka yan.
0: Okay.
1: So, paano po ma-interview? Kung baga, sisa ang mga pigdudurma ng mga tao. Kaya po na tablet, then duman po sa tablet ito, iba po duman kung magagaling mga mapa baga po, na pigilingan ninda, na ining mga ano ining mga person na pamilya ang dapat hindi interbihon.
0: Oh, iyo.
1: Oh, may mga gigibo ka yan. Ngunyan po, aday ko lang aram sa inda, kung pagkatapos ninda pag-survey po, di pag-interview, kung solistahan po, itigtaw ninda sa CBMS or direkta na po sindang huminali na dumana po sa sindang opisina man.
0: Ayun, okay. So sa madaling sabi, tabi ka, pagkakuha kang data, kan information dyan sa barangay nindo, dahil na nga na minahapi, tabi ka, dahil na nindo aram, kung sa ina na pa duman solista.
1: Hindi pa ba, Sir Ed?
0: Ayun.
1: Tadi naman siguro hindi apigtaw sa CBMS po di sa tuya. Mm-hmm. Kaya wala ang ipagkaaram talaga sa CBMS tabako.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wala po maging si Mayor eh.
0: Ayun.
1: Kaya dati, paghali po di sa barangay, sinda po kan nag-interview, sinda gabo sa po kan datos, then ito po yan. So, binaba nindi sa muya digdi na dahil naman po aram nga ni
0: okay. So, sa madaling sabi, sa analysis na kay ni Kap, kung ako personalmente ma-analysar kay ni, direktang kaput na kan PSA so record. Dahil naman tigpasa kasi mismong taga PSA ang nagbaba sa kada barangay, nagpaiba lang to sa mga barangay. Yun. Oh, kaya kung igwamang kinagkakuro ang data, ang talagang nagsusugkan taga PSA.
1: Correct. Kaya pagkatabi sa rin, mga kabarangay tadi na, paano mo yung maraman niya kang CDM sa kang PSA sa record, tama tabi sa rin, alis sa barangay, pero po, sinda ang nagpuakan dato sa
0: PSA. Bako sa barangay, nag-guide lang sa barangay, uminiba lang, dahil kabisado kan mga taga-PSA ang sarong lugar, kaya importante ang giya kan mga barangay official o kaya mga enumerators. Ayun. So klaro, ayan tabi ka, ano, ayan pala ang naging sistema. May mga kabot-kabot pala ng mga tablet sa mga taga-PSA.
1: May mga tablet tabi, sir.
0: Kumbaga may mapa man sinda, ano, nadidetect ninda kung arin ang harong nadudumanon, matindi man ano.
1: Kaya po, kaya tabi sa rin, sa mga nag-iba manigis itong barangay official, dahil may siya dyan makaturkosize dahil sinyo may pigisunod na mapa.
0: Oh, yugod mo iyan. Pagtaram kang taga PSA, honi, may nahiling kami ni Madam Tabi, iba hido kami kung hain ang harong na ini.
1: Yan.
0: Yun, palan. Na kung sa madaling sabi, nakatabulate, nakamapa na sa mga taga PSA, sa mga dudumano ninda, nagpaiba lang sinda sa mga nyaon sa barangay para ma-verificar, as in maibahan man mismo kan barangay tabi ka.
1: Yeah po, kasi dahil may nag-resay po ito ng mga personang ito.
0: Yun. So klaro tabi ka pa, no? Salamat na maray sa pagpapaliwanag and sana sa paagi kan paliwanag mong ini, masabutan kan gabos. And arog bang kayo kanyang giniribo sa ibang barangay? Bako man lang kayo dyan sa saimo?
1: Iyon man tabi, Sir Ed. Arog bang po kasi nangyari? Po yan. Ang problema lang tabi sa Red Campus ay ito paghalis po sa inda, pagkakuha hindi kagabas sa datos, hindi naman yung nalatan, so CBMS tabako, kang record yun lang yan.
0: Ayun. So daradara na nila. Tatotal, sindaman mismo ang taga PSA mismo ang nagkundusir. Ayun. Okay. Sabot ng Maray Cup, 2024 pa lang talaga, nagyan sa Indo sa barangay.
1: Correct tabi sa Red. Ngunit pa lang pa mga tugang anong tapos, listahan po nga, yun na yan. So binabasa mo ya. Kaya, problema doon talaga kami dito sa kadakulan. Ilan lang ang sumuya na ako.
0: Ayun. Maringari sa nula, bisang ito. Surig dida sa San Juan. Ata, pito.
1: Ayun po.
0: Dito yun, dyan sa Indo. But sabi yun, sa San Juan, buda sa Bunbun, mga origwaho na niya on kasi na-detect ninda duman tabi kap sa data ninda. Dit lang na pamilya, dit tarong.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Bisang ito, surig sa muya.
0: Ayos man ang detector kan taga PSA, ano? Matibay. Ayos. Salamat tabi ka pa. Salamat tabi sa pagdagdag na information. Ano, salamat na Maray.
1: Salamat.
0: Iyo po.
1: Ang tapo lang sa mga tagadigis sa muya na nagkakaralibungan.
0: Iyo.
1: Tabi ang kapuhan ng kayaan. Ano?
0: Iyo po.
1: Hugas kang kabot ang barangay official. Kundi talaga hindi pagkaaram kang lista po kang baging ay sulat.
0: Ayun. Sige. Klaro na tabi ka. Salamat tabi.
1: Bye-bye. Thank you very much.
0: Thank you very much. Si Kapitan Tupi Brutas kan San Lorenzo. So nakuata na ang mga katindo ko, nasusugta mang giraray, dawa day na sustaga si BMS ma-interview tango niyan. Ang nangyari, nakipag-coordinate sa mga taga PSA sa mga barangay mga katindo ko kan 2024. Pag-coordinate sa barangay, naghagad sinda ning tao na pupwedeng mag-iba sa sainda, particularmente ng mga enumerators, mga BHW, niyan, na iyoan makakapag-sabay sa sainda, ngani maituro. Itong harong nadudumano ninda for interview. Ta nakalag na da sa tablet, Sir Manny. Aram na kung sa'yo nadudumanon. O kumbaga nandidetect na kung arin na harong nagpaiba na lang sa mga enumerators. Ta, ang nakakaaram kan harong kung hain iyan, kung sirisa naka-star dyan, sumangayahon.

0: sa barangay, siyempre. Pag abot sa interview, ang nag-interview, taga-PSA na po. Direkta ng taga-PSA. So, PSA na mismo ang nagkuha kang data. Iyon naman iningon yan, mga katindugon, so data na pigbaba sa mga barangay na yung program or financial assistance ni... Kaya kung may problema, mga katindugon, sa iling ko ang nagkaigwa dyan sa nanindikit na problema, itong pagbang, kasi dahil naman tinawanan eh, dahil ng kopya sa barangay, dahil din kopya sa kopya mismo sa nakakatibit naman nagwalat sa barangay. Salamat. Igwa kami didi kinabis ang gatos na interview. Ana sini mga tios. Ano kota ka na no? Per coordination kota na sa mga barangay. Takon may magdaman. Dahil man kota nagngangangang kapalimanag. Pati si Ayor. Si Ayor. Nanilipisilan man kikakamasabutan na. Natangyata. Duman nga sa asyon na. Sobra sa 300. Ang mga binipisyaryo duman. Diyan ngayon sa Bunbun. Lima sana. O, hindi niya sa sanuan, pito. Uyugon mo yan. Ako, naanlasar ko tulo, Sir Manny. Busabi yun, sa sanuan, sa Bunbun, mga Uriguaho na. Diit na sana, Sir Manny, ang mga nagtitiyos dyan sa lugar na yan. Na, duman niya, nakulpa ang tiyos. Uyugon mo, anas mga paratanong ning kamuti. Dahil kakaan, pati uson, puro na sana pamahaw, pangudu, pamanggi, puro kamuti. Bukos pagkalwag. Iyan ang sakuyang nahiling na kunyong mga katindugon sa bagay na yan. Ano? Na pinatutuuhan man ni Nati Bornilia Regalado, na interview man po kami kaan tabi ka ito, ang sabi, national talaga ito. No. Masino, pwede na. Pero man, kung nag-utiki ka na ikamayaman, dahil ka makasabay. Pero kung nag-utiki ka na tiyos ka, kasabay ka. Igwa ang tablet-tabi. Uyo talaga, sabi ni Nati. May data sa tablet talaga na nasususog. Ano? Matindi. Good morning, Tabi Sir Ed. Babati naman po sa agom ko na nagdadangog sa imo. Na seryoso na maray, si Nonoy Bernal. Dahil pa kaseryoso dyan, Nonoy. Nena pala nas bubis, maray na ito, nagdadangog tabi dyan sa Amislag, Kansua, Malinao. Permeng nakatrompan radyo dyan, Doris Buensalida. Maray na ito tabi sa imo. Dyan sa mga tagasan Isidro Malilipot. Kay Arsenia Nunez, may nahiling akong video dyan sa Malilipot. So tinan po baga dyan na bago. Anong barangay iyan dyan? Napaka-urinutan mo dyan sa may gabot sa Sarong Gasoline Station. May yan. Pigibo ng tambakanin basura su kunya. So gilid kang tinampo duman sa baba, irakma. Dahil man nindo pag-gibuhin kunyan, basurahan iyan dyan. Paano, Sir? Daily Fox TV, an kunyan tabi, sabi niya, Didi, paano sir maaraman kung nakasabay ka? Sisay ang maluwas kan lista kan mga nakasabay. Halingani po sa PSA, bibaba na sa barangay. So barangay, yun naman po ang mapasabot. Ayo, halina po sa barangay, validated na po yan. Hari sa barangay. Hari po sa PSA, barangay, validated na po yan kan PSA. Apo nindo sa barangay, ta pigpapaskil tabi kung sisay. Buda, sabi ni Kap na tupe sa barangay ninda, so mga nakakasakop kag iyo an pipa disseminating da kan information no nasusakop mo diyan sa purok may receiving arog kay ni tapos aside kay pig post pa sa social media para mas madali na mahiling igwa nga ni ito tabi sir in mga darang tablet tapos yun talaga tunay sa in ani ag interview senda basa o sa AP tema binina review bundo ora si marag sabi kita oi
1: Tindugon sa Bukulat 91.3
2: Pilata Asin Kalamidad Ang kamhan Itaas ang samong mga pusamat Ngangalasan kan sa imong linalang Kan sa aman mo Kan sa mong mga pusamat Sinhumong kadunungan Nagaina Inaako na kami sa libutan Kami naging marhay Na paraataman kan sa imong linalang Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang

0: Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Spaw de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Ilamas!

Si Rigi, sige pa ang kurumin, mga tugang, talaga. Dayday pa nagkaka urumayan ano. Iyon na yan. Ah, iyan na yan mga katindugo. Noon nga, isusaro sa paraan tabay ta. Si Red, kami mandig di Sarawi, San Miguel. Sabi ni Melba Dairo Bubis. Oh, kumusta kami dyan sa San Miguel? Lalong-lalo na Sarawis. May nakababa na dyan na listahan kan mga beneficyaryo. Betranyola, sir, totoo po yan. Kasi ako man po, tanod na inibahan ko tabi sinda. Sir, totoo po yan. Kasi ako man po, tanod. Inibahan ko tabi sinda, digdi po sa San Antonio, Tabaco. Oh, may nakaduruman talaga. Kaida balimbing, mayaman ang unyan si Red ang mga taga-hasyenda. Bako naman, arogan panahon. Ay, very good. No pa niya. Aida Cortuna, digdi po sa mo sa bagong bayan Kantiwi, nagdigdi man sa mo nahali sa PSA, may dala silang tablet, may mapa, nanganingan ako, tabi it's W man ako, digdi sa bagong bayan. O talagang may buhay na patutuo mga katindugon. So, tauhan ni Kap sa CBMS, matagas ang payo mag-post kan listahan.

0: ayon pa ito. Igwa pa rin di akong babasaho na kadugtong kayaan. Tanganik na magka takita digdi. Iyo po, sir, may dara na na tablet. Paano sinatawa na nasasanay na yuman ang gadade? Senhali po kan PSA. Hali pong PSA, may bago man nagpasiring sa barangay, pig-provide na po kan PSA. Iyo, nakipag-coordinate na lang sa barangay para siyempre, pagtaong galang din sa mga nyaon sa barangay, buda, apisar ka yan, but, nakaka-easy, dyan sa sendang lugar, iyo, buda, persona na nyaon duman, kay importante man giraray, at katindugo. Pero pag-abot sa interview, buda, pagkuha kang data, dahi na pong pakilabot ang barangay. Nag-iba lang sa barangay.
1: Hala, di ba?
0: Difícil na baga, no, kunyang kabako ka man taga dyan, tapos basta ka sana magpapara-interview dyan, binukod ka pa dyan kiaya ma din.
1: Hala, tira!
0: Alas 12.15 na tabi ni Otto Joseph Bombita kay Melz Canoy Marina Otto Tabi. Surtihan po talaga na makasabay ka sa lista. Pero bakit may kagawad na nakasabay sa lista at ayun na nga ni iyan, tabi. Kung pagdyan kan PSA, nakasabay sa listahan si kagawad, bako man kaya bot sabihon na porke kagawad, mayaman na. Pilidad dawa kapitan, pwede makasabay.
1: Hala, tira!
0: Nanta daw sir ang tao, arog kaan, pag may ayuda, pag naiinabot, makaurihon pa ano, Joseph Bombita? Limbawa, kapitbahay mo, natawanan, ikadae, minsan mauri, minsan makulog sa buong. So baga, sure, hanggat day mo itataram na joke man sana ito, day ako mapundo, day na uliya ng kalagko, ipost mo na duman sa kunyan. Uy, ipost mo duman sa mga taga-tabago kami yung slow noon tayo. Padarata kay Mayuri. Okay man, Sir Ed. Malabaga, Sir Ed. So igwa, siyempre, suday ala, ano ni? Hindi ko nasabutan. Malabaga, Sir Ed. So igwa, siyempre, maog, baka maog maini, suday alam na gayod, alam na dis. Alas 12:20-17 na tabi mga katindugo nin Udto, di po sa programa ta. Ako sa totoo lang, medyo hiugakan ako mga katindugo magdangog kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Arog kay tusuod ma. Si Robin Hood Padilla, mga katindugon, nagkalat na naman sa Senate impeachment. Kan sa iyang mga hapot na daiman kipadumanan, mga tugang tabi. Adi, arog kan hapot ni Senador Pia Cayetano na nakaabot mga katindugon duman sa pangyayari kang enot na mga bulan na susinado was under attack rumdum nin dito kan tinaram tabi mga katindugon kan supig aresto baga pig aresto mga katindugon si May 13, 2026, pig-aresto mga katindugon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano,

0: Senate was under attack. Eyo, nahiapot kay Matibag. Pigparahampot mga katindugon si Matibag ni Senador Pia Quetano. Kaya medyo rayo na duman sa tema mga katindugon manungod sa betrayal of public trust. Arayo na duman mga katindugon sa grounds of impeachment ang pinag-irestoryahan. Yo, articles of impeachment kay Sara Duterte mga tugang apat. Grave threats kasabay po dyan mga katindugon itong pigsasabi ko sa inyo kasubago, betrayal of public trust. Tuyugon mo iyan. Sabi ni Senador Robin Hood Padilla, so prosecution da tabi mga katindugon, sana daw ngayon ay hindi bias. Bias da. Garuman sa mga paradangog tadig di minsan sa programa, pag nadadalaganan so sa indang kandidato, pag nagkukomentaryuhan mga katindugon, minakira, titirahon ka, bias ka ngayang media, bayaran kang media. Nadidingkilan. Garuman Robin Hood ang utak, ano? Katindugon, bias na. Oh. Sa impeachment, trial mga katindugon, natural na itong pagiging bias talaga kan prosecution. Alangan man na, surugon kan prosecution. Kaya nga ni Ninda, pigkaso mga katindugon tabi, o kaya pigsangatanin impeachment complaint, kan prosecution. Ayaw ang nagfile kang kaso, ang mga ang prosecution. Alangan man na, so prosecution na nag-file kang kaso, yun pa ang magdepensa. Robin Hood Padilla, what a number one senator of the Republic of the Philippines sa ngatugang tabi, di ba?
1: Hala, tira.
0: Ganon si Senator Robin Hood Padilla. O ngunyan kang pigurulukan siya duman kan mga abogado, nadagit siya mga tugang. Nadagit si Senator Robin Hood Padilla. Aba-akan ang pangyayari ni sa maaba ka mga katindugon tabi. Ngunyan, uni po kaya tabi. Dapat paano sa mga senator judges, kaya nga ni mga huwes, kinonsiderar ka mo dyan ng mga huwes, ano na da tayo? Uni na naman si Anya Gomez, buhay na naman ang kalago.
1: Tira.
0: Si Matibag baga, Director ka ng NBI. Ang mga hapot baga paano tabi manay Anya Gomez? Bako naman related duman kay manay BP Sara, lalong-lalo na sa mga senador na nag-aabogado kay manay BP Sara Duterte. Iyo?
1: Hala.
0: Kaya nga ni mga huwes sinda, mga judge, senator judges, sinda tabi mga katindugon ang madesisyon kan kaso kung guilty or not guilty beyond reasonable doubt sa pinag-aakusaran. Ang nangyayari kaya ang unyan mga katindugon sa Senate Impeachment Court, may mga senador na nag-aabogado mga katindugon para kay Vice President Sara Duterte. Diba? Pero kung tigdadangog sa nakuta ninda mga tugang bilang mga, kasi may mga abogado man, may abogado sa depensa, may abogado sa prosecution, pigdadangog sa nakuta ninda, pigtitimbang kuta ninda mga katindugon, and pigsasabi kan witness base sa mga ebidensya. Aram ko nata, puro depends ni CP. Anong CP? Kinikwento mo, di mo makwento ang mga witness. Di ko daw makwento ang mga witness. Bakit? Anong gusto mong ikwento ko sa witness kay Matibag? Sisay pa itong sarupan witness naman, na saruman na abogado. Anong gusto mong maraman sa mga witness kung nagtataram sin naning totoo? Kung nag-uutikan mga witness, na yan, yun ang gusto mong maraman, aniya. Nag-observe kita mga katindugon, naghihiling kita base po sa mga pigpipresentar ko tang ebidensya. Tan pinag-restoryahan, enot na enot mga katindugon, inibagang inot na pinag-restoryan, so grave threats mga katindugon ni Vice President Sara Duterte laban sa mga agum na Marcos First Lady Lisa Marcos, budak kay Ferdinand Marcos, pati na po kay dating Speaker of the House Martin Romualdez. Hindi dapat nagsisirculate, hindi dapat nag-iikot ang mga kahaputan, mga katindugon, kundi nagralapwas. Hindi sa nakuta, tainipasan na mga katindugon ang pinag-irestoryahan. Maray pangani ko ta si Sal Panelo, si Atty. Sal Panelo, tamurag magpaliwanag mga katindugon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Sal Panelo, kan tinaramda ito ni Vice President Sara Duterte mga katindugon po na online press conference, nag-uusip ang Vice Presidente sa publiko na kung ako ngayon gadanon ang pigmimin mga katindugon databi ni Vice President Sara Duterte, kung siya da gadanon kay tuntulong persona na sa iyang binanggit, may kinahuro na daa siyang paragadan, ngani gadanon man mga katindugon si Marcos, si Lisa Araneta Marcos, budak si Martin Romualdez, ito da atabi ang buot sa bihon, ito da atabi ang gustong ipahayag ni Vice President Sara Duterte sa publiko. May kondisyon ngaya ito ang ginibo ngaya kan Vice Presidente, kan sa iya itong tinaram. Kundi ang problema ngani mga katindugon ta, kan pigtaram ito kan Vice Presidente, dahil niya naunambitan na siya bilang Vice Presidente, igwaki plano sa saiya itong tulong personang pigbabanggit niya, di ba? Yan ta, tinaram niya, di ba? O na ako ngaya, pigpaplanuhan ngayang gadanon ngayang kantulong inyo. Wala man siyang sinabi. Dahil niya sinabi ang bagay na ito duman sa saiya po na pagluwas kan sa iyang hinanakasyon, kulog din buot, mga katindugon tabi. Takon tinaram niya ko ta ito, na, oy, mga kababayan ko, ako po si Vice President Sara Duterte, maawot akong ipagadaan ni Presidente Marcos, ni Vice, ni First Lady Lisa Marcos, buda ni Speaker Martin Romualdez, kaya kung ano man ang mangyari sa sakuya, mga tugang kong namumutan, mga taga-suporta, mga DDS, mga araw ko na ano, may kinahuro, dahil kamo magparhadi, tamay kinahuro naman akong persona, nag-iyo na ito, na kung ako gadanon, dahil siya magpundo, na dahil nanggad magagadan, ini si Marcos, ining agom na Marcos, buda ining si Martin Romualdez, araw ko na ito. Ang pakaatado?
1: Hala, tira!
0: Day man eh. Kaya sige ang nahanap mga katindugon nin Marhay na palusot kan depensa. Tangani mapatupod ang publiko. Tan sabi kan NBI, ang sabi kan NBI, ang sabi ni Director Matibag, mga katindugon, siyempre English, imuloy, kita Ruben Padilla, ano na nga nito? Consummated na databi mga katindugon. Duman sa tinaram kan Vice Presidente, so akto mga tugang threats laban po sa pinakang halangkaw na opisyal kan mahal kong Pilipinas. Yun. Ganun yung nangyari mga tugang tabi. Sabi ko sa sendo, din ako namung ta turjala o magigitago na or tagahusga base po sa mga dokumento, base sa mga ebidensya, nag-aabugado ko niyan duman sa pig-aakusaran. Kaya naging

0: naman talaga sinda mga katindugod, mga senator judges. Bako senator judges ang nagkakampira dyan. Kode, atitiway judge, atitiway lawyer, lawyer. Defense lawyer, mga katindugon tabi. Kampiga ako sa rang.
1: Hala, tila.
0: Garo sa barangay, kung ang kapitan dyan, may pigdadangog mga katindugon na reklamo, dapat balansyado makitan dapat yan mga katindugon, nagdadangog kang argumento kan saro. Dadangogon man so argumento kan saro. Bago tabi magibo nin anuman pong desisyon. Gano, ganoon yung
1: oh. Tila.
0: Bako nasusurugon ni Kapsusaro? Ha? Tapurki nga niya, butanti ko ini. Andig di ako sa saro, masurug bako. Dapat nagdadangog duman ang testimonya sa gabat kan ebidensya mga tugang reklamo, da kan pigre-reklamo. Iyan ang trabaho kan mga judges.
1: Hala, tira!
0: Luluwas na kamo mga butanti ni Robin, lalo na sa mga taga-upland. Idol man paano, bayay ma? Lover, boy.
1: Hala, tira!
0: Alas 12:30 na mga tugang. Oras na tangani kita para mientras sa magpaaram sa programa. Si Sir Manny dyan sa technical, salamat sa mga sponsors kang programang ini. Para na pagkautok kay Richard na Vergara na naghiling dyan sa Subic, Zambales. Kay Emmy Credo Jocaresa. Na cool kaya Sir Tabi and mas deserving na daina kaubay. Iyo taday man sinda siyempre nakasabay gayod sa mga enumerator na pigsorbikan 2024. Ay kitang maginibukan. Pero kung kasabay sinda, di ramang problema. Na di, day man eh. Kan pigsorbe, takot man magpasorbe, padulag-dulag. Okay, kung niya na may ayuda.
1: Hala, tira.
0: Day siya kasabay. Param lang ko na. Si Sir Manny dyan sa technical department. O ibangan po nindo sa Agosto. Agosto 3. Ang pagbabalik ng Iniang Totoo.
1: Hala, tira.
0: Salamat kasi nung Sir Manny dyan sa technical. Ako ini, tabi si Edward Deus Plam. Ang binalagatak din sa bilang pagsaludo sa inyo. Digi tabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Hala, tira.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one mission. One station. News FM. Mang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One News FM. One Radio. In Bicolandia.
3: One Radio. One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Eileen Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang wala, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available
6: ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Tindugo.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
3: Sarge! Good job! Mission accomplished! Uwi na!
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: One Radio. Tindugo na.
15: Tindugo na.

0: malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na, Picolandia. One Radio.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It's a minute after one on One Radio.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best kasi green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Na-turn over na kan Department of Agrarian ang Nasarong Farm to Market Road na may kantidad na haros 29.85 milyones de pesos sa barangay Ginitliga ng Baras, Catanduanes. Sigon kay DER, Central Support Services Office Provincial Agrarian Reform Program Officer to Randy Frogisan, sa indang isinarto na ang proyekto ang kompletong nakonstruir basado sa standards at an expectation na kan program works. Obheto kan gobyerno na madarat sa mga remote area ang nasiring na proyekto urug na sa agrarian reform beneficiaries. Dugang kaini na nagpromisaman ang lokal na gobyerno asin mga benepisyaryo kan marasa na aatamanon ang nasabing farm to market road nganing mapakinabangan pa ini kan mga masunod na henerasyon. Mientras tanto, minsay man kaini sa mga natauanan ning mga siring na proyekto na aatamanon ini uli sa bako gabos na lugar sa Pilipinas ang nabiyayaan kana sa indang mga nare-receiving tabanga. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panamo na tintuguna.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
4: Tindugo na, Picolandia. One Radio.

welcome sa satuyang Heartbreak Webes kung sa inyo mapatugtog na naman kita ang mga kantang sinurat para sa mga broken hearted. Stick around, hindi po sa One Radio.

para sa mga LDR. Father and son, mami-miss kita. Na-miss ko ka mo, mga katindugon. Para palang pirang oras na nagkaturo. Para pirang oras, no? Na-miss ka agad. Siyempre naman, pag Saturday, nakaka-miss mag-program. Ay, pero hayanta na muna ang Saturday, ano? Let's focus on today. Maray na hapon, mga katindugon. And welcome po sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. DJ Chloe, the love ambassadress po. Di sa tuyang programa. Ayan. Inusaga boss, maray na hapon. Tabaco City, the city of true love. Siyempre naman sa mga nyaraw po rin di sa mainland. Diyan sa upland and sa island barangays, maray na hapon. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo sa bilog na Bicolandia. And sa gabos na abot kang sa tuyang signal, syempre, sa mga nyaraon po sa ibang lugar, all over the Philippines, and sa luwas kang nasyon. Sa mga naka-stream via Radyo PH, thank you po. Maray na hapon po sa inyo. Happy birthday palang Tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday. Ngunyan na July 23, happy birthday padaba. And sa mga nagsiselebrate man kan sa indang milestone sa buhay, sa relasyon, sa work, or sa friendship, congratulations and stay strong. And dahil Heartbreak Webes today, ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, atod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, uy katindugon, pagpalagay tanang, naaraman mong nag-cheat su best friend mo sa partner niya. Bilang best friend, ano ang gigibuhon mo? Again, su best friend mo, naaraman mo na nag-cheat sa partner niya. So best friend mo ang nag-cheat ha? Nag-cheat siya sa partner niya. Bilang best friend, ano ang gigibuhon mo? 0927-996-5002. Text mo na ako, katindugon. Or bisitahon mo po si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook. And comment ka na sa tuyang post. May post na kita dyan. Kaya feel free to comment na i-share ang sa indong thoughts. Naranasan mo na ba so arugaining sitwasyon na ika sarong best friend, ano? So best friend mo nag-cheat sa partner niya. Ano sa ginibo mo, katindugon? Share your thoughts sa tuyang comment section. Safe space mo yan, katindugon. Feel free to comment your thoughts and answers. Siyempre, kung may mga requests ka mo na pang broken-hearted na mga kanta, feel free to also message me, you know. Or kung may mga gusto ka mong batiyon, mga nag-birthday dyan, G lang, mga katindugan. Oras sa alauna 26 ni pagkahapon. Kumustahon ko syempre ang sa tuyang mga paradangog dyan sa San Vicente. Kumusta ka mo dyan, mga taga San Vicente? Anong trip ta dyan? Anyway, let's play more of your favorite songs sa pang broken hearted. Tigi po sa One for the Heart, DJ Chloe. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. Radio.
2: Number one.
1: Number one.
3: In news and music.
1: Number one. In news and music. One Radio News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
7: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
8: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masain ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, Bes. Bararatuan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
8: Oh, ano patigahalat mo? Mus na!
10: Mag-

0: dati. Laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Playing the best songs on the radio.
1: One for the heart. With DJ Chloe. One Radio. 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss, Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuwakal po niyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Nanindugan si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla na dahil nagpupundo ang gobyerno nga ni mga restar sin da Senador Ronald Bato de la Rosa asin dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil subuot nagpupundo ang kapulisan nga ni nadagos na mahanap ang lokasyon kan Senador. Paliwanag kay ni naigwang pigigibong istratehiya nga ni inamaparikas ang manhat operations. Magigirumduman na huring nahiling ang Senador kan Mayo 13 kan na mag-attender ini sa sesyon kan Senado. Pinagahanap si De La Rosa makalis magpaluwas ni Warrant of Arrest ang International Criminal Court katakod kan War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Roque man ang pigpapahanap kan Korte kan Angeles City, Pampanga uli sa kasong human trafficking na may kinaraman sa pagkaka-involto kaini sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo ko sa Erickson Brutas, Tin Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang

huwag ka kasing maniniwala agad. Lalo na kung alam mo na ang kanyang karakas. Maray na hapon mga katindugon. Welcome to the second half of the show. DJ Chloe, the love ambassadress po. Sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. Ang araw para sa mga broken heart. How's your day so far? Medyo makulimling. Parang sumakto ata sa Heartbreak Webes. Speaking of Heartbreak Webes, ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day ay medyo masakit, medyo confusing, and basta. Basta. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, naaraman mong nag-cheat sa best friend mo sa partner niya. Ano ang gigibuhon mo, katindugan? Oras na palang tabi, alas 2:13 ni pagkahapon. Ang oras sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gustong magpa-customize ng webless para sa indang harong, opisina, negosyo, o sinibapa, gamit po ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Maray na hapon sa satuyang commenters. Kay Romel Bendal. Tampao. Agad-agad, no? Kapatalon mo yan. Tapos mataram ka, nadarak ka lang kang tentasyon. Sabi ni Jean Rose Mendoza, iusip. Data ito tolerate ang mga salanggibo. Kaya dakulon mo niyan ang mga nag-aabuso and nagkukusog ang buot ta dahil sa pag-tolerate. Kapag sala, and dapat makuaninda ang consequence kang gibuninda. Di tayo magiging enabler today. Yes. This has been Layo Bangkosta. Sabihan ko si BFF na stop cheating na. Sala iyan, lalo kung kasal ka mo ta sa mata kang Diyos, sala iyan. Baka pagbasulan mo ang ngapit na panahon. Lalo kung may mga aki na kamo, apektadong maray ang mga aki. Di magpadara sa bugso ng damdamin, maski pa may pigaagihan kamong magabat na pagsubok. Stop cheating, best. Sabi ni Raul Campin. Laug-laugon para mahirap. Nako. Pindi pa sana. Sabi ni Boss Balita, pinakamagandang gibuhon ang arog ka iyan, silent ka na sana para daing ribok. Hayaan natin so partner niya makadiskobre sa panloloko ng partner niya. Dipisil mag-usip-usip, ika pa ang may sala kaan ta nag-usip ka sa partner niya. Sige, salamat po sa imong comment. Sabi ni Vorok Vodok, kausapin ng mabuti si best friend. Thank you sa comment. Alan Boringot, mabakal na club tapos i-ready ang lamesa. Ouch. Choi Berina, gigibuhon ko idol, magsap na, maglinig harong, magwashing motor ko. Tayo talaga gigibuhon ko. Darakula na sinda, aram ninda sa laat tama. Ipahagad sa imo advice, latakon mo tayo. Oy, good vibes tayo ha. Good vibes tayo. No comment, baka ako pa mapasama kung sasabihin ko. Sabi ni Rocky Boringot, Genesil Tonyo. Melvin Canaleta Sestina, putulan. Sabi niya, putulan kidaradara pag pumundo na kang. Oh, putulan da kidaradara. No taken.
taraman ko na mag-isip kimaray sa piggibo niya, tamay karma, sabi ni Melba Dairo Bobby. Silat Anthony, iso, dae ko yan konsintihon, ta makahirap man kang jowa kang best friend ko, ta seryoso, tapos lulokohon lang kang BFF ko. And taraman ko man BFF ko na makontento ka, dae ka magloko, ta dipisil po ang karma. Di bali madagit sa kuya ang BFF ko, at least tigpayuhan ko siya kang tama, buda para sa relasyon ninda. Habang maaga, tunungan na niya, gibo niya. Sa indong comments po. Lahat yan valid ha, mga katindukon. Hello kay 2568. Nakamonitor lagi. Salamat. Hello kay Anon Belches. Pa-play ng song Take Me Now. Hiling ko po kung pwede siya sa satuyang Heartbreak Webex edition na. Thank you sa giraray, mga katindukon. Basta po, alas 2:18 ng pagkahapon. Ang oras ay hatid po sa inyo kan Dr. Care ABC. Ang Dr. Care Animal Bite Center po ay nag-offer ng pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation, igwaman po dyan na tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, hepatitis B vaccine. Bukas po sinda from 8 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Sunday. Yung po sinda dyan sa 267 Zamora Street, Puroksay, San Juan, Tabaco City, sa Kataning Kang Viscon Medical Clinic. Announcement po from Viscon Medical Clinic. Igo po sindang free consultation sa July 24, 31, August 7, and August 14. Every Friday po iyan, alas 10 nin pagkaaga. Bistahon lang po nindo ang Viscon Medical Clinic dyan po sa Zamora Street, San Juan, Tabaco City. Salamat po, mga katindugon. And syempre salamat man kay DJ Mike Marun. Hello po sa imo, Sir Mike.

balikanta ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day. Naaraman mo na nag-cheat si best friend mo sa partner niya. Ano ang gigibuhon mo? Aminun ta, dipisil ini. Ta, syempre, ang best friend mo baga, garo mo naman sa naiyang tugang. Pero, sana mang giraray so sa iyang ginibo. Ngunyan, ika ang nasa tahaw. Mananahimik ka ba? O mataram ka dahil may tawong nahukulugan? Sa totoo lang, mga katindugon, bako madali na mag-decide kung if ever man mangyari ini sa imo. Siyempre, normal lang na padaba mo ang sa imong best friend and gusto mo siyang protektahan. Pero ang tunay na friend, bako super ming kakampi. Minsan siya man suta taong magtaram kang katotohanan maski, kumbaga, bako magayon sa pagmati. Kung ako mga katindugon ng hahaputon, inot sa gabos, iisipon ko kung ako man ang yaon sa posisyon kay itong partner. O ipagpalagay ta na ako ang yaon duman sa posisyon na ito. Ano ba ang mamamati ko pagka day sa kuya sinabi kang best friend kang partner ko na nag-cheat na pala siya? Diba? Let that sink in. Ito mga katindugon, siguro inot kong gigibuhon, kakahurunon ko ang best friend ko in private. Bako para dagitan siya, bako man para husgahan siya, no? Dangugon ko siya. Nata ini nangyari, nata may niginibo. May pigaagihan ka ba sa buhay? May dahilan ba kung nata? Although, bako man excuse kung may dahilan, no? Bako excuse, I mean, ang dahilan niya kung nata siya nagloko. Pero importanteng paaraman mo ang whole story bago ka mag-react. No, pagkatapos kong maaraman kung ano su dahilan niya, bilang best friend, I would rather tell my friend directly. Pero syempre dapat respetuhon kung mangiraray siya. So, you know, I can say, aram ko man na, aram kong sala iyan. Kung talagang may respeto ka, best friend ha, sa partner mo, dapat ika ang magtaram sa iya kang katotohanan. Dahil deserve niya yan kasi partner mo yan eh. Well, of course, bako madaling taramon niyan sa friend. Pero, you know, minsan ang totoong pagmamalasakit ay iparamdam sa iya na hampangon niya ang consequences kang ginibo niya. Sabihan mga kita mga katindugon, bako gabos na sikreto ay dapat darahon habang buhay. Pero tandaan ta, bilang best friend, bako tatrabaho na maging judge sa relasyon, maski pa best friend ta yan. Siyempre, ang responsibilidad ta bilang best friend gani, di ba? Responsibilidad ta maging maray na friend. So tamang, o susutatao na mag-guide sa tama sa satuyang friends, no? Again, base sa satuyang comment section, may mga tao na pipiliyo na lang ninda na manahimik dahil siguro nagtutubod sinda na bako ninda ito relationship. May iba naman na masabi na pag di ko kayo ini sinabi sa best friend ko, baka magdirekta ako doon sa partner. Anyway, mga katindugan, ang importante, data paggibuhon na normal ang sala dahil lang sa padaba ta ang sarong tawo or sa dahil lang sa habo ta manghimasok sa relasyon kang magpartner. No, ang loyalty mga katindugon day dapat pigagamit iyan para takpan ng mga sala. And kung ikaman ang partner na niloko, tandaan mo ini, bako mo kasalan ang desisyon kang tawong nag-cheat. No, ang respeto and honesty ay day dapat pigahagan usang tigtatawin. I hope na kung mag-abot man sa time na maranas
kinabuksan mo ini? Sarong friend na igwaki friend na nanloko or nag-cheat sa iyang partner? I hope you always do the right thing. I hope na di mo pagtakpan ang pagkakamali dahil lang loyal ka sa iya or dahil lang best friend ka niya. I hope you always do the right thing. Pero, syempre, respeto mang giraray. Heartbreak Webes Edition ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more information kung paano po mag-troubleshoot yan sa indong mga GCash accounts. Halimbawa po, din nindo nahahali su... nahahali tuloy na access. Din nindo na-access sa indong GCash accounts dahil nalingawan po nindo su PIN or baka wara na kamong... SIM card, deactivated na yan. O kayang-kaya po yan na masolusyonan ni Ms. Jen Botardo, hanapin mo lang po ang sa iyang Facebook account, GEN, Jen Botardo, with blue check, verified ni Meta, kaya legit po ang sa indong kahuran. Salamat man sa Tobacco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Available po dyan ang wires and cables, chargers and power supplies, capacitor, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pa pong spare parts and supplies. Salamat po, Tobacco Electronics.

sa giraray sa indo, mga katindugon. Ay, halat, may pahabol digdi. Sabi niya, tinamuyaw ko na. Kundi, di ko man kapot ang buhay. Kang barkada ko, choice niya mag-iaray na mag-cheat. Diba? At least trinay mo. At least, di mo pinalampas so pagkakataon na i-correct ang sa iyang sala. Diba? At least, di mo siya tinolerate. Yan ang importante. Kumbaga, di mo man kaipuhan na magdirekta sa partner kang best friend mo. Syempre, dapat siya muna ang kahurunan mo. Kung magdunong man siya sa imo, edi bahala siya sa buhay niya. At least ika, mangangaturog ka na clear ang sa imong konsensya na talagang trinay mo siya na i-correct. Happy birthday kay Sisay. Anong day man ang aran? Sisay ang sa imong agong tabi, Bolodoy Barceliano. Dapat name drop mo. Pabati manda sa mga Marites sa Puro 4 Binitan. Mm-hmm. Hello kay Choi Berina. Pati mo naman kami dito, Bicol Isarog and Peña Francia Bus Garage dyan sa Baryo Malinao. Ay, hello po mga sir. Kumusta ka mo dyan? Hello man kay Michael Ramirez. Pa-request ng How Do You Heal a Broken Heart? Sige. Thank you. Hello kay Manuel Senor. Okay, Letty. sige. Sorry na. Iba kaya sa name mo. Maring nahapon tabi sa Indo. And kay Cherry Borja. Hi, greetings mo digdi, Cherry Borja. Shout out sa padaba kong ama na si Santiago Carr. Kang Puro 4 Balza Malinao. Happy birthday sa aga. Wow, advance happy birthday. Sa indong comments. Let's play more of your favorite love songs. Ay, hindi pala love songs today. Ang sa tuyong requested song, ang ngunyan na pagkahapon. Here's How Do You Heal a Broken Heart. DJ Chloe, the love ambassador as well. He's the one for the heart. On One Radio, 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Impormasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
5: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor.

0: nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
0: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot, Fesh?
17: Hindi ako.
16: Makidistro.
17: Ferong walat.
16: At parang batang-bata dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador. Sa gabi ay
21: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
23: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
24: Tindugo na.

91.3 One Radio. 띵두구나. 14 minutes bago mag-alas tres. And welcome back. Papadagos magiraray ang satuyang tugtugan. Didi po sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. May pahabol pang comment si Christine. Sabi niya, pabayaan mo na lang siya. Tabuhay niya yan. Aram niya na ang tama, buda mali. Ika pa mapapasala pag nagmalasakit ka.

0: Salamat po sa ginarais sa inyong comments and messages. And my last reminder sa inyong mga katindugon, bago matapos ang satuyang programa, ini ang sakuyang simpleng pagirumdong. Ang tunay na friend, bako su pirming masalo sa mga pagkakamali mo. No, ang tunay talagang friend, mga katindugon, su tatabangan kang itama ang mga sala mo. Understandably, minsan ang pinakadipisil na sabihon sa imong friend ay ang katotohanan. Pero, you know, kadalasan, duman nagpupuon ang tunay na pagbabago. Oy, gusto ko sa ginaray po pasalamatan ang sa tuyang mga katuwang, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics at AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And before ako magpaaram, last reminder ko na. Last na talaga to para lubos-lubos na ang reminders natin. Siguro naman, aram na nindoy ni mga katindugon. Pero reminder ko lang, baka nalilingaw-lingawan mo. Tandaan, mas matibay ang relasyon na binubuo sa tiwala kesa sa sikreto.
1: Tama!
2: Tama!
0: Let's always do the right thing, mga katindugon. Ako po, mapaaram na. Salamat sa ginaray sa Indugo Boss. Enjoy the rest of your day. Mag-best cafe ka na para goods ka na. DJ Chloe, the love ambassadress po. Saga naman for another edition of One for the Heart. Bye everyone! I love you all so much. Stay safe!

Yes, Marina Hapon, beautiful people. Alas, stress na mga katindugan. Anong ibig sabihin ka yan? Tugtugan on one na. Bago yan, pati yung tapunan sa tuwing mga katindugan na Marina Hapon dyan sa may ano, sa mga karinder yan, mga makusugo ng radio. Sa mga barbershop, Marina Hapon sa Indo. Sa mga parapadyak, mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sa mga katindugon niya to na nasa harong habang nagduduyan-duyan, nagdadangog, nakatutok sa One Radio. Ay, Marina Hapon sa mga taga Manlilipo at Santo Domingo, Tabaco, Tiwi. Sa kapos na naabot kang ano, ka na One Radio. Po ang Tugtugan on One. Makakaiba na ako si Bernie Banaon. Naoy Marina Hapon sa tuyang followers sa Tugtugan on One. Nangangalas ka. Ako sana ang yaon. Pero totoo, na maabot si Erickson. may tigduman lang na importante. Pero totoo, makakachismisan taman siya, makakatugtugan. Ay, Marina Hapon kay Ma'am Janeline Camo, kay Sir Tanggol Abrera Chan, bati unta ka na para dahil na malingawain. Kaya ano, kaya Renato Vlog, Binyas, Marina Hapon, sa Team Kanaway, Marina Hapon po. Ay, kung bago ka palang digdi, initabi ang Tugtugan on One. Alas tres hasta alas 5 din pagkahapon, makakaiba na na kami. Iguawan po kaming Facebook page na Tugtugan on One. Nagpo-post po kita dyan oral daw ni nakahapotan na sa tuyang pagchicherismisan sa pagkahapon. Mga alas 4, ano. Pwede ka mag-join, mahiwasa. Ay, pero bago iyan, more tugtugan muna kita mga katindugo na turutod taod sa tuyang chirismisan na kaibanan si Erickson. Kaibanan ko mo syempre mga katindugo. Yan, dahil magaling. More tugtugan. Digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio at Tina Duganan.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: One Radio. One Radio.

One Radio 91.3 News FM at TN. Dugo na. Nagbabalik na tugtugan on one. Nalingwan ko pala mga katindugon kaso bago i-ano. July 23 na pala mo niyan mga katindugan. Grabe, pero ang aldaw na naman sana Agosto na. Yan, mga noan mga tindugan, babalikan ta na sa mga ano, diba? May mga hapot kita din sa tugtugan on one, na sabi ta, babalikan ta sa katapusan kang July kung talagang nag-ibonindo iyan. Pero may pagbabanta ng mga tindugan. Ay, marina hapon pa lang dyan sa mga taga ano, Upper Bonga, baka kay Albay na pirming tindugan na dyan sa mga ano, mga tambay. Anong petsa na? Kumusta ka mo dyan? Sa mga taga San Miguel Island, marina hapon mga katindugan. Ay, sa mga dayo pa naka-follow, tapos gustong mag-follow, pwede man. Sigtsigan on one mga katindugan. Nagpo-post kita yan ng kapot ng oral daw. Tapos, nag-ano, nag-chirismisan naman kita magkahapon. Turugtugan na may truktagan. Oy, thank you sa mga nag-follow, ah. Kaya Trixie, thank you sa pag-like and page. Oy, ano pa man, sa mga nagmimirinda sa oras na ini, ang tamang oras pa ng mga katindugon, alas 3:42. Ano, makaskaso ng oras mga katindugon. Sa mga nagmimirinda ng ngunya, tamang-tama iyan, na partner na iyan, kan Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Yan, pang pa-healthy na, pang pa-sexy pa. Mababakal po iyan dyan sa mga ano, supermarket. Igwan mo dyan sa mga tindahan nindo, igwan yan. Na-sure ako. Ay, mga katindugan, more tugtugan. Turutatod ang more chikahan. Digdi lang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, Tina Duganan.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Saka na pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
3: Sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sindog and Best Coffee Green 6-in-1 with Turbo Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Liwat na rerepasuhon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fair adjustments, maglis ang pangapodan kan samahang manibela mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon o manibela sinakabinbing petisyon kan pinagkaisang samahan ng mga chuper at operator nationwide o piston para sa 10 pesos na dagdag singil sa pamasahe. Siring man, sinarto kan ahensya na imbes na paramiyang trust na adjustment uli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, maluwas ini kan pinal na resolusyon sa lalong madaling panahon. Mientras tanto, sinabi kan LTFRB na ipagpapadagos ang fuel discount program para sa mga pampublikong bihikulo asin pigaadalan man ang pagpapahewas kan sakop kay ni siring man ang posibleng pagdugang sa kantidad kan ayuda. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo o kasereksyon brutas tin tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
6: Tinduguna.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Itindong ko na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
11: Tabaco City's Tindugon.
12: Na radio station.
13: One Radio.
14: One Radio.
15: One Radio. 91.3 News FM.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tintugin na.
2: Ay, nagpapalig kita sa Tugtugan on 1.
1: Napasiram pala sa Tugtugan ta mga
2: diba? Kanito. Aras niya ta, 32 minutos na magalisan na alas 4 rin pagkahapon. Hello, hello. Malipot-lipot na pagkahapon everybody. Yeah.
1: Magic, yaw na siya.
2: Just like that. Hello. Maray na pagkahapon sa Indagirare Gabos. Kinumusta naman gayon ka mo? Sana ay pagkulang kayong lahat.
1: Kinamusta na ba kayo? Para hindi umiiyak.
2: Para hindi sumasakit ang damdamin. Di ba? Kasi it's ano yan, parang...
1: Essential.
2: Emotional support.
1: Wala ko, essential ang pangungumusta. Napasiram sa satuyang turugtugan mga katindugo. Mapasiring natulos
2: kita.
1: Mapasiring na natulos kita sa satuyang porsyon sa programang ini na
2: Tugtugan na. Ay, happy, happy Thursday, everybody pala. Marina, pagka-Webes, malipot-lipot. Diba? Malipoton kasubang. Masiramos, duro-duro. Kaya, paminsan-minsan na pag-uuran. Diba? Now, bawasan ng alingahot. Kaya, ay, kumusta ka mo dyan, mga katindugan? Are you okay? Are you good? Ingat-ingat man sa mga, drivers niya to dyan. Ingat-ingat po ka mo pag nag-uuran. Railway sana. Ay, pasirag naman agad kita sa tuyang chirismisan. Ay, ang sa tuyang, hapot today. May
1: serious. Medyo serious.
2: For adults. considered adults.
1: Nalinawan ko ka pala na tigibong, every day may ano ka. So, category ba ka?
2: Oo.
1: Sabi mo, last time. Ito pag Friday,
2: Throwback Friday. Flashback Friday, Throwback Thursday. Ayan ang dyan. O nina, ano ang pinakadipisil sa pagiging, sa pagiging gurang? Gurang!
1: Tanggapin mo na yan.
2: Hindi. Sa pagiging adult. Ano ang age range kang adult man ang gadati? Kung kasabay naman ba kita
1: hanggang
2: dyan?
1: Hanggang kapag 40 ka na, wara ka na sa kalendaryo.
2: Ay, iyo!
1: O 30.
2: Iyo! Ang adult... 18 to pataas na yan. Nagdedepende na lang sa early adulthood, ay yes, 20 to 39, middle adulthood, 40 to 64, late adulthood, 65 and older. Diba? Ay, nasa
1: depende
2: pa lang kita?
1: Pa lang.
2: Nasa early pa lang kita.
1: Amay-amay pa man pala.
2: Amay pa, bugay pa. Pero ano man ang ganda mga difficult o pinaka-difficult
1: sa pagiging adult?
2: It can be subjective. Pwedeng depende sa imo yan, sa mga experience mo, di ba? Lalo kay sabi ni Sir Junjun Peña Carrillo, sabi niya pinaka-difficult pag adult na yung pagtimbang kang mga bagay-bagay.
1: Meaning,
2: correct ka dyan. For example, may gigibong kang desisyon kung ang mas matimbang para sa imo. Ay ika na ang magde-decide para dyan. Kasi kung mga aki kita, di ba mahapot pa kita kaya sa
1: magurang
2: ka. Hindi ka ang bakalungkod. Hindi ka mas magayon. Pero pag adult ka na, you have to decide for yourself.
1: Kumbaga, nagde-depend pa kita sa parents ka before. Tapos ngunyan, ika na sa sadiri mo. Ika na ang madiskarte ka iyan.
2: It's you, yourself.
1: Yes. Arog kayo nin kay Ma'am Rosby.
2: Mo talaga.
1: Sabi niya, pinaka-dipisil talaga mag-budget. Yan, yun na. Manaw ka dyan sa pagtimbang-timbang ng mga bagay-bagay.
2: Pagtitimbagan mo na dyan, kung aran ang mas dalang kao na budget, ulig din ngayon sa pagkaon ngayon. Sa transport, sa...
1: Grocery.
2: Iyan ang mga struggles na kamado.
1: Lalo na kung may aki ka na.
2: Kaya nga sabi ni Mama Ross, pinaka-depisil manda, pag parent or ina ka, mag-isip kipa nila.
1: Manda bang lulutuon ko ngunyan?
2: Sa panahon ngunyan, ako na didepisil na.
1: Buda kung ma-decide ka, ano daw ang kaunon ko ngunyan? Pati kung anong kaunon mo, so, di mo naaram.
2: Minakaraong pa sana, mga isip ka na naman, ano ba may pamanggihan tal at siyan? Di ba? Aram ka na mga ano, mga
1: napapaghalataan ka dyan.
2: Ano daw kaya ang ano? Isira ta naman at siyan! Oh, yug-yugan mo. Minakaraong pa sana. Siyempre naman, di ba? Napakabilis ng panahon.
1: Kay Mr. Silot, Anthony, sabi niya, dakol na tigiisip, halimbawa, ang ano, ano na naman ang ano, ipuson, yung ano yan, sabi mo, kung anong isira.
2: Amay na nagiging siguro pag may ano, pag may klase ni si ano, si Anthony, di ba? Pag mga adult na mga ano, mga students sa college, di ba? Ika na ang maipos para sa sadir mo. Dahil ka na magpaipos. Ay. Diba? Dapat, ano, dapat kaya muna iyan. Kasi it's, ano, it's a training ground for adulthood. Diba? Kaya, very good, ayan, Anthony, na na-realize mo na iyan, ng mga bagay na iyan. Kay Ma'am Desid, sabi niya, hello po, ang difícil sa pagiging adult, mag-handle ka mga difícil at komplikadong sitwasyon na maski minsan, muya mo na magsuko, kaya lang, sa hiling ninda, ika lang ang makakayang magtaoki solusyon duman sa komplikadong sitwasyon. Diba?
1: Mm-hmm.
2: Mga bagay na ano, na mga complicated ng situation na pigihiling-hiling ta. Buda, kaipuhan tang mag-decide talaga tungkol sa ano, duman. Nakita mismo lang.
1: Dayman pwedeng hanggang duman ka na lang.
2: Dayman pwedeng...

0: pinakamahirap sa pagiging adult ay ang pagkakasabay-sabay ng walang katapusang responsibilidad. Kung saan ikaw na ang magdedesisyon para sa sarili mo, trabaho, kalusugan, pag-ibig at pananalapi. Habang patuloy na natututunan kung paano harapin ang mga biglaang pagsubok pa sa buhay. Tumpak.
1: Habang nabubuhay tayong mga katindugon, talagang may ano, may pagsubok. Dahil mawawara.
0: And ano, sa pagiging adult, we don't say here na kaipuhan mo maging perfect, yes. 'Di ba? Kasi kaya nga kumbaga sinusubok ka. It's a test. You can make a mistake, you can commit mistakes. Pero ang importante diyan, may naukudan ka sa mga ano, mga bagay-bagay na iyan. Kasi ano, dahil mo man kontrolado ang halos gabos, yes, na bagay, mga responsibilidad. And ang importante, you try and try. You always try. Diba? Kaya sabi ni DJ Chloe, sa iya na ang pinakadipisil ay ang pag-transition from being dependent sa mga magurang to taking responsibility for everything. So padiit-diit mong mamamatean na ika na ang mahandal kang gabos na dati pigaasa mo pa sa mga magurang mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: May nabasa ko kayo sa Facebook, truly. Sabi ni Inda, kaya palan dati si Papa or kaya si Mama paghali sa work, tulala. Ngunyan, na naiintindihan ko na si Inda, ta ako naman sa tulala.
0: Diba?
1: Tulala habang nagkakape, yun pala, ang tigiisip kang parents ta. Ngunyan, kita naman nag-iisip kung paano tagigibo ng mga bagay-bagay, kung ano ang gigibo ng tadigdi sa problema sa pamilya, kaito.
0: Kaya sabi ng dabaga na ano na dapat makaukod ka mag-arog ka ini na pupush kitang maukod yan ta ang mga bagay na tigigibunin da bilang parents kasi padadating ang panahon kita naman.
1: It's tama, so tigtataram ninda na ang tigigibo ko para man sa nasa sa inyo.
0: Correct dyan. And diba? Dati dahi tayo ma-realize, diba?
1: Until, ka pa.
0: Until you became.
1: Yes.
0: Diba? And hanggang sa napanduan ka na sa situation.
1: Oy, kumem Frame Barhawaras, may nahapon ma'am. Sabi niya, difícil na bago po DJ na maging adult. Difícil na bago po DJ na magiging adult. Ta dyan mo na may hiling na iguanan sa diring disposition or dapat can stand alone. Yan ang adult. Period.
0: Diba? You can stand alone. You have to be dependent. Independent pala. Iba ang dependent.
1: You have to be dependent
0: on yourself.
1: Diba? Naitama. You have to be dependent sa sadiri mo.
0: Diba? Ay, thank you very much. Mga ka-adol. Sana ay patuloy tayo maging responsable. Patuloy natin. Ay, 43 minutos na magalisa na alas 4 ng pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on 1, Suwan Radio.
1: Tien, andugo na.

0: on radio.
1: 91.3
0: News FM. Dugo na. Pagkahapon giraray, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya daw 4 minutos bago ang alas 5 ng pag. Thank you very much.
1: Thank you mga katindugon.
0: Sa mga pauli ko niya, ingat-ingat po kami. Stay safe. And healthy everybody. Thank you man sa mga nakaibano niya ito, sa mga katoktsugan niya ito, sa mga tugtugan, sa mga taong bahay. Meron na maghahapon sa Indugapon. So hope you are having good sana. As we are. Okay, masunod na po ang Parada 30. Kami man po Gerard ang sendo mga kaibanan. Siring na kami ang sendo na kaibanan. Sa tuwing turugtugan, dahil ibago sa Rexon.
1: Hindi man po si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Oy, sa aga Gerard Friday. Hindi lang yan sa Tugtugan on 1. Sa 1 Radio, 91.3 News FM. Tina, dugo na.

0: sa headlines kan mga paratanin barata.
1: Barata, breakta, barata, breakta, headlines.
0: Sarong graduating student gadan saro critical sa subot hit and run sa Tabaco City.
2: Mga paraoma sa Bicola nangapoda nin mas dakulang suporta sa agrikultura bago ang sona.
0: Albay Veterinary Office sa piglatag ang mga libreng training ngunya na Hulyo para sa mga nag-aataman nin hayop.
2: Barangay Secretary arestado sa kasong falsification na baya public officer kan rapo-rapo MPS.
0: Kapulisan kan katanduanes naka-alerto sa posibleng epekto kan big babantaya naraot nin panahon.
2: Solo parents sa Kamaliga Albayan nag-resibe nin 6,000 pesos na kantidad nin ayuda.
0: Sa lado nasyonal, Representative Renico sinabing naging matrayumpo ang presentasyon kan prosekusyon sa Article 4 sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Paghahanap, kinda Senator De La Rosa asin Roque nagpapadagos siguna sa DILG.
0: Senador Hontiveros nagpasaklolo sa NBI kasunod kan subot online death threats kontra sa iya.
2: Senator George Lacson delinaw na dainaghain nin perjury case versus Arturo Las Cañasa.
0: Makabayan Black nagsunod din na propuesto na tax exemption sa may tauna na ganansya na 500,000 pesos.
2: Relasyon kan Pilipinas sa America mas pigpapakusog pa sigon kay Ambassador Romualdez.
0: Gun ban as in no fly zone ipapa

0: Laptop kan PNP sa Aldao, Kansona.
1: LTFRB, liwat na nariripasuhon ang mga nakabidmi na petisyon sa paglangkaw kan pamasay sa mga jeepney.
0: Sa lawas ka nasyon, labi sa 50,000 na US troops nagtitinira na nakadeploy sa Middle East.
1: Rasing katawo, gadana, pito, nawawara sa matinding pag-uran asing pagbaha sa Chile.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Weba sa Hulyo 23 taong 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Basiring na kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika asin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Basleta! Lukan!
0: Gadaan ang sarong graduating student na sakay ng motorsiklo. Mantang kritikal ang saropa, makalis ang subot hit and run incident na kinaimbeltohanin sarong drum truck sa Purok 3, Barangay San Ramon, Tabaco City, kan Banggi, kan Hulyo 22. Padagos na pigahanap kan mga otoridad ang driver kan dump truck na subuot naghali makalis ang insidente. Basado sa police blotter, mga alas 8.35 nin Banggi kan mangyari ang pagkakabangka. Sa pangyanot na investigasyon, magkasakay sa motorsiklo ang mga biktima na tinukoy sa mga alias na Jay asin Mika asin pigbabagtas ang nagkakalsadahan na pasiring sa Barangay San Ramon kan masagi isindakan dump truck na palaog sa sarong tinampo. Ulis sa kakusugana kan pagkakabangga, tuminalsik ang duwang biktima asin nagsapar nin matitinding lugad. Tulusindang dinara sa Zika Memorial District Hospital sakay kan ambulansya kan CDRRMO tanganing matauan nin first aid. Idiniklarar na ang ginagadaan ang saro sa mga biktima susog sa nakalap na impormasyon. Mientras tanto, ilinipat si Jay sa Daraga Doctors Hospital kung sa insyan sangunya nakakonfine sa intensive care unit. Susog sa iyang pamilya, kinakaipuhan niya ang tulos na operasyon. Day pa nabibistukan pulisya ang driver kan dump truck asin padagos ang investigasyon danganing matukoy ang sa iyang pagkakamidbidan asin mapanagot sa insidente.
1: Nangapodan ang mga paraoma sa Bicol sa gobyerno na pakusugon ang suporta sa sektor kan agrikultura bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa media advisory na inargonisar ni Gabriela Partilis spokesperson Representative Sara Ilago, sinabi ni Regina Barbacena kan kilusang magbubukidan ng Bicol na nasa 17 pesos kada kilo ang farm grade price kan palaya mandang padagos na nagtataas ang presyo kan abono binhi asin iba pang gastuson sa pag-uuma. Sigon pa sa iya, dakulman sa mga parooma ang nag-aasa sa nasaurana para sa irigasyon na lalo pang naapektaran kan El Nino. Kagadan man kan grupo ana 50,000 pesos na production compensation para sa mga paroomang naapektaran kan kalamidada, pagpapautob kang tunay na reformang agraryo asin pag-atubang sa mga isyu kan land conversion asin subot militarisasyon sa kabuludana. Mientras tanto, nangapudan man si Ilago nin mas dakulang pondo para sa lokal na agrikultura kaiba sa iyang mga propuesto ang pagtaoni na 50,000 pesos na production subsidy sa mga parooma asin 30,000 pesos sa mga parasira, pagpasa ka na genuine agrarian reform bill, pagtatakda ka na floor price kan palaya sa 21 pesos kada kilo, pag-revisar kan Rice Tarification Act asin na pagsusulong kang Rice Industry Development Act tanganing mapakusog ang lokal na produksyon kan bagasa. Naglalaom subot ang mga grupo na matauanan nin atensyon na kan gobyerno ana sa indang mga pangapodana sa maabot na sona kan presidente.
0: Ipigayag ang Albay Provincial Veterinary Office na nakalinyada ang nagkapirang trainings para sa mga nag-aataman ng hayop para sa bulan ngunya na Hulyo. Sigun kay Albay Provincial Veterinary Dr. Pancho Melia, kabale sa trainings ang para sa mga parauoma, agricultural extension workers, as in iba pang stakeholders na imbelto sa livestock production. Enot digdi ang sustainable beekeeping, honey harvesting, dairy buffalo production, and milk quality management, as in training on improving swine productivity through artificial examination. Obheto kan mga training ang nganing maasigurar ang food security sa probinsya. Dugang ni Melia na piglalaoma na kadakol pang mga training ang nakalinyada sa natatadang mga bulan na kan presenteng taon. Tinawan doon kay ni na libre ang sa indang mga trainings kaya dapat aprobitsaran ini kan mga paraoma.
1: Arestado kan mga otoridad ang sarong barangay secretary matapos iserbi ang warrant of arrest laban sa iya na may koneksyon sa kasong falsification by a public officer kasugma alas 12:10 Hulyo 22. Sigon sa Rapurapo Municipal Police Station, isinagibo ang operasyon kan mga otoridad sa direktang supervision ni Police Major Edwina Apon, Acting Chief of Police. Dinuman kan mga operatiba ang barangay kung nasain nakaistar ang akusado na binistos alias na Rosa na sa tamang edad as in residente kang nasabing lugar. Nahampang ini sa kasong pagbalgara sa Article 171 kang Revised Penal Code o falsification by a public officer or employee. Itinalaan kan korte ang piyansa para sa iyang temporaryong libertad sa kantidad na 72,000 pesos. Makaliis iparama sa akusado ang dahilan kang sa iyang pagkakaaresto asin ang sa iyang mga diretsos alin sunod sa ligang batas. Dinara ini sa Rapurapo MPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin iba pang legal na proseso.
0: Naka-alertong san kan Katanduanes para sa posibleng epekto kan pigbabantayang raot nin panahon sa nasyon. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Colonel M. Sol Ikawad na nagsagibo ang opisina nin inspeksyon sa saindang Disaster Emergency Assistance Response Teams nganing maaraman na preparado sa pagresponde sa oras na magkaigwaman nin sa kuna. Obheto kan nasabing team na kumpuesto nin 1,130 personahes ang pagresponde, search and rescue, retrieval operations, maging sa relief operations. Mensahe ni Ikawat sa namamanwaan na mag-antabay sa mga anunsyo o Rognacan State Weather Bureau mapadapit sa naon ang bitan ng raot nin panahon.
1: Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga bareta duman sa Kamaliga. Maabot sa 300 na mga indigent solo parents sa Banuaan kan Kamalig Albay ang nakaresibe niyentig 6,000 pesos na kantidad a si sinagibong payout kan kasusarong aldaw sa Kamalig Command Center sa barangay sa Lugana. Sakop kan ayuda ang subsidiya poon Enero sundo Hunyo ngunya na taon para sa mga solo parent na daikabali sa 4-piece asin may bulan ng kita na mas hababa sa 10,000 pesos o warang trabaho. Obeto subot kan programa na makatabang ana pang urual daw na gastuson kan mga solo parent asin mabawasan ana sa indang pinansyal na paksano na. Sigun pa sa LGU kan Banuaan, obheto kaini na padagos na masuportaran ang karahayan kan mga solo parent asin iba pang pamilyang nangangaipuhan ni natabang asin suporta.
2: Parada 30, parada 30, barreta, lukan.
0: Alas 5:13 in pa. Diretso kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, parada 30, barreta, national.
0: Pigsaysay ni Kabataan Party List Representative Attorney Renico na naging matrayumpo ang presentasyon kan ang prosecution sa Article 4 o pag-akusar kay Vice President Sara Duterte nin grave threats kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Representative Renico na na-establish kan prosecution na seryoso ang pagbabanta kung sain may implikasyon ini sa kung paano pinang panghahawakan kan public official an sa iyang mga responsibilidad. Kumpiyansa man ini na matibay man ang mga ebidensya sa Article 1 na itutukar sa sunod na semana, huli sa dakol na ebidensya nin anomalya, bako tamang paggastos nin pondo na maamot na mahiling kan publiko. Tinawan doon ni ko, nakabali ang namamanwaan sa proseso kan paglilitis, huli sa ang kamaawutan iyo ang mapanimbag ang mga opisyalas na imbalto sa korupsyon o kadas

0: kasaksihan. Dugang kaini na sa masunod na impeachment trial ang isa na dapat nakaantabay alagad nakikisumaro sa kung paano pighubog ang proseso na dapat nakauyon sa interes asin bako sa nagkapirang individual sana.
1: Nanindugan si Interior and Local Government Secretary Junbic Rimulya na dainagpupundo ang gobyerno ngani na maarestara sinda Sen. Ronald Bato de la Rosa asin dating presidential spokesperson Harry Roque. Dai subot nagpupundo ang kapulisan ngani na dagos na mahanap ang lokasyon na kana senadora. Maliwanag kaini na igwang pigigibong estratehiya ngani na maparekas ang manhunt operations. Marurumduman na huring nahiling ang senador kan Mayo 13 kan mag-atinder ini sa session kan Senado. Pinagahanap si De La Rosa makalis magpaluwas nin warrant of arrest an international criminal court katakot kan war on drugs kan na panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte. Si Ruki man ang pigpapahanap kan korte kan Angeles City, Pampanga huli sa kasong trafficking na may kinaaraman sa pagkakaimbwelto kaini sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO.
0: Alas 5.16 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Kinundinan ni Senador Risa Ontiveros ang seryenin subot death threats as in pro-killing comments kontra sa iya. Kasunod kan pagkagadaan kan vlogger na si Alicia Lipata o mas bisto bilang Mima Alicia. Sa ipigaras kaining mga screenshots na pag-araman na ang senadora na subot ang masunod. Sigun sa pahayag ni Senador Ontiveros na pigsiseryoso ninda ang nasabing mga banta as in hinagad ang tabang kan National Bureau of Investigation ngani na maidentipikaran ang mga nagpapatan sa iya online. Pagbuyag-yag kay ni na naipadara na sa NBI ang mga pangaran na sin screenshots kan ginatus na Facebook users na nagbanta nagagadanin siya. Nangapudan man si Ontivero sa social media platforms asin sa mga law enforcement na aksyonan ang inapod kay ning culture of impunity online. Sinawan doon man kan senadora na dai dapat na maging normal ang pagbabanta sa buhay kan kapwa. Gura naman na kararom ang pagkakaiba sa politika.
1: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacson na dai niya o dai siya naghain ni na perjury case laban sa self-proclaimed Davao Death Squad asin dating police officer na si Arturo Lascaniasa. Ini makalihis masabi kang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikasyam na aldaw kan paglilitis ang nasarongan nagpublikar na artikulo dapit sa posibleng pag-asong perjury ni Lascaniasa. Sigon kay Lacson na dating nagserbi bilang committee chair kan Committee on Public Order na nag-imbestigar sa mga pigaabusong extrajudicial killing na binawi asin binago ni Lascaniasa ang mga naging testimonya kaini sa pagdangog. Alagad, dahi siya naghainin anuman na perjury case. Bagkos, sinabi kang senadora na inire-recommenda kan komite ang amendment sa revised penal code tanging itaas ang penalidad para sa krimena kan perjury.
0: Nagsunod ang Magkabayan Block nin propuesto na nagmamabot na magkaiguan ng tax exemption ang mga namamanwaan na iguwang 500,000 pesos na ganansya kada taon. Sigun kay Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio, na ubeto kan House Bill 10161 o Tax Reform Act for Middle Income Earners na mapalawig ang mga mapapalibre sa pagbabayad kan income tax return hali sa dating 250,000 pesos na threshold. Sinabi kan kongresista na maabot kan propuesto na matabangan ang mga middle income earners na mabawasan ang pasanon. Pinaglalaoman na makakatabang ini sa mga low income earners orog na sangunyan na padagos ang agyat sa inflation sa nasyon.
1: Inihayag ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na nakasentro ang naging pag-uulay ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin U.S. Secretary of State Marco Rubio sa pagpapakusog ng relasyon kan Pilipinas asin Estados Unidos orog na sa lado kang depensa asin ekonomiya. Ipinaabot man ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump sa presidente asin nagpahayag nin paglaom na makaatender ini sa Asian Leaders Summit sa Nobyembre. Sigon kay Romualdez, da inagin pangenot na tema ang pag-uulay na China, ICC, ayong insyol, sin issue sa labor practices. Si Ringman, sinabi niya na ikinaugman ni Presidente Marcos ang marikas na pag-uswag kang Luzon Economic Corridor, huli sa makakatabang ini sa pagtalubokan ekonomiya kang nasyon.
0: Magpapautob ni nationwide gun ban sa aldaw ni Lunes, Hulyo 27, ang National Capital Region Police Office, kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Parte ini kan pagpapakusog kan security preparation, siring man kan intelligence monitoring, bantay sarado man ang mga ruta, mga tinampo, asin magpapalakop ni quick reaction teams, explosive ordnance disposal units, SWAT asin medical response teams. Kasabay kaini ang pagpapautob ni no-fly zone asin no-drone zone sa mga lugar asin pagsuspindir kan permits to carry firearms outside residents. Enot nang sinabi kan NCRPO na magpapalakop sindan ni nasa 21,271 na mga kapulisan asin mapuon na ipautob ang full alert status alas 5 nin hapon sa Hulyo 24.
1: Liwat na naripasuhon kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fair adjustments makalihis ang pangapodan kang nasamahang manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon asin na nakabingbing petisyon kana pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide o pistona para sa 10 pesos na fare hike. Si Ringman, sinarto ka na hensya na imbis na para mientras na adjustment uli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, maluwas inikan pinal na resolusyon sa lalong madaling panahon. Mientras tanto, sinabi kan LTFRB na ipagpapadagos ang fuel discount program para sa mga pampublikong bihikulo asin pigaadalan man ang pagpapahewas kang sakop kaini, siring man ang posibleng pagdugang sa kantidad kan ayuda.
0: Inako ni House Lead Prosecutor asin Batangas 2nd District Representative Garbil Luistro na nakakamati siya ng kakulangan sa iyang pagsimbag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makalis limitaran na no ang nagkapira sa iyang kasimbagan sa clarificatory questions ni Senador Robin Padorpia Cayetano. Sigun kay Luistro, parte prosaso kan paglilitis ang paghapot kan mga senator judges alagad importante na maipaliwanag ang konteksto kan lambang simbaga. Magigirunduman inapot ni Cayetano dapit na sa obheto kan affidavit si Arturo Las Mantang Kunestion Mani Padilla kung ini an notarized. Nilinaw man kan prosekusyon na ipighampang sa naini ang nga na pahiling ang dalagan kan investigasyon kan NBI asin bako bilang patunay sa laog. Huli digdi, nagsuunad si Luis Tronin manifestation nga na mailaag sa record ang sa iyang bilog na paliwanag kasabay kan pagirumdon ni presiding officer Senator Francis Cheese Escudero na an affidavit an napigtatangro sana ang proseso kan investigasyon na.

alas 5:23 nin pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang dawas po ning tawo nang ipuan yanin minerals kay gulayon ng pag-inom ni sarong kapsula o oral tawa. Nga ni makaliki kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa. Basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 4, unong kay Tropical Depression Quiapo. Padagos ining nagiro pasiring sa northwestward sa kadagatan kan east kang Cagayan. Basado sa mga datos, nasa 640 km east of Tuguegarao City, Cagayan, na may coordinates na 17.9 degrees north, 127.8 degrees east. May drainin kusog din paros na maabot sa 45 km per hora. Pagbugso na maabot sa 55 km per hora. Mantang nagiro pa northwest na 30 km per hora. Yan, tras tanto, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kaiba na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Portion kan Aurora, particularmente Andilasag, Kasiguran, Dinalungan, Northern Portion kan Nueva Vizcaya, particularmente

0: particularmente ang Bagabag, Diadi, Bayumbong, Ampagyo, Villaverde, Quezon, Zulano. Northern portion kan Quirino, particularmente ang Madela, Cabarugis, Saguday, Difun, Aglipay. Asin ang northern portion kan Benguet, particularmente ang Bigyas, Mangkayan, Bakun, Asin, Kibungan. Alas 5:25 nin pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon, hatod sa Indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Inihayag kan U.S. Central Command na nakompleto na ang panibagong round kan pagsakyada sa Iran. Inina ang ikadosing magkakasunod na altaw na tinarget kan Washington ang Tehran. Obheto kan nasabing pagsakyada kan Iran na atakihon ang civilian mariners as in commercial vessels. Dugang pagkaini na labi sa 50 mil na U.S. troops ang nagtitinir na nakadeploy sa Middle East.
1: Yan tras tanto, nag-abot na sa 13 katawo ang nagadan mantang 7 man ang nawawara makilis ang matinding pag-uran na nagtama sa dakulang parte kan Chile. Nagkausaan mga bagyo kan mahiwasang pagbaha, pagkadistroso kan mga tinampo asin kaharungan, magin ang pagsarado kang pirang panginot na mga agihana. Sigon kay Alicia Sebriana, pamayukan na Senapred Emergency Office kan Chile, nagtitinir na halangkaw ang piligro kang paglangkaw kan level nin tubig sa mga salog huli sa pagloya kan Pampang, kausa kan pirang aldaw na padagos na pag-urana. Nagabot na sa haros 2,281 katawo ang nag-ibakwar, halis sa indang mga istaran, 81 harong ana, dagos na didistroso, asin 2,761 man ang iba pang nagsapo nin matinding distroso. Labi sa 87,000 na katawo ana nagtitinir na wara nin supply kan kuryente. Suspendido man ang klase sa pirang munisipalidad sa apat na rehiyon kang nasyon uli sa epekto kan maraot na panahon. Mantang dai direktang naapektaran ang kadaklan sa mga minahan kan tanso as in lithium sa norteng parte kan Chile, napiritan man liwat na bawasan ang pirang operasyon ana sa indang aktibidad uli sa kondisyon kan panahon.
0: Alas 5:28 nin pagkahapon sa mga mahilig sa sports.
2: Sports News.
0: Nagtutubod ang MP Promotion CEO na si Jazz Marthur na magtitinir na dakulang atraksyon sa mga boxing fans ang magiging rematch ninda Manny Pacquiao wasin Floyd Mayweather Jr. maski pa naurong ang laban kaini sa Enero sa masunod na taon. Sigon kay Mathur, nagtutubod siyang liwat na magiging matrayumpo asin makakapag-record liwat ang paglalaban kan duwang boxing legend. Ulit ay inisubot ang laban na maabot mahiling kan publiko. Sinabi ni Mathur na ang rematch ninda Pacquiao asin Mayweather ang magiging saro sa pinakadakulang sporting events sa panahon kan streaming era. Magigirumduman na inanunsyo ang rematch ngunin na taon alagad kwenestyon ini kan nagkapirang boxing analyst as in fans kung makakamit pa ikaini ang parehong interes na nakuakan sa indang enot na laban kan taong 2015. Sa enot na paghahampangan kanduwa nang gana si Mayweather sa paagikan unanimous decision kung sain kadakol ang nadismaya huli taada isubuot naging kasing aksyon ang laban siring kan pinaglalaoman huli sa depensa ni Mayweather. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po yan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga parantaway taman, sa bilog na probinsya, kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sur Sogon. Day po magali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sa ito naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digbi sa One Radio, 91.3 News FM, Tin Dugo na!
3: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Sick with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
10: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
11: One Radio, ting!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halahalo ba? Dito ka na!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sa naiinikan, Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 a.m. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
1: The Tita Boyana Show!
0: The Tita
2: Boyana Show!
0: Ay, ay, ay, ay, ay! Nakikiusap daw si Chinita Princess. Natigilan na siya sa pambabash. Kayo ba binabash niyo ba siya? Si Princess. Marami din kasi siya mga ginagawang, alam niyo yung kabash-bash.
3: Kabash-bash.
0: Lalo na yon na simulan noong tinawag niyang Lotus Feet. Tinawag niya yung naglo-Lotus Feet character sa kanilang skit sa kanilang noontime show na Rise of May. Doon nagsimula. Tapos sunod-sunod na yan. Meron na namang bago. Tungkol naman ito sa mga pusa. Eh talaga namang sensitive tayong lahat, di ba? Parang meron siyang mga tinatanong na kung ano daw gagawin pag nag-iingay yung pusa sa bubong ng bahay. Nag-iingay na naman ang mga pusa sa bubong ng bahay.
3: Hoy!
0: Aba, hindi maganda yung sinabi niya. Ang sarap daw buhusan ng mainit na tubig yung kumukulo. Kasi ang ingay-ingay daw. Hello! Talagang mababash ka pag sinabi mo yan. Celebrity ka tapos meron ka mga ganyan. Although siguro nagpapakute ka. O di kaya nagpapakatotoo ka. Pero pwede sigurong ginagawa mo yan. Kaya ayun, nabash siya ng bonggang-bongga. Kaya naman itong si Vice Ganda, eh parang nagre-react. Kaya ayun, nagkakasagutan na sila sa ex. Tapos inaabangan palagi ng mga manunood kung ano ang magiging resulta na kanilang paghaharap. Pero hindi ko talaga gusto rin yun.
2: Showbiz!
0: Ayoko nun. Ako kasi I love cats. Tsaka kahit ano pa yan, hindi mo dapat binuhusan. Kasi buhay yan eh. Ha? Nangigigil ako sa iyo. Kimchi! Ay, mabash nga mamaya. Kaya lang nagkikialam siya, please naman, don't bash me naman. Ay, magpakaayos ka muna. Tapos hindi ka naman mababash. Kaya ka naman nababash dahil sa pinaggagawa mo at pinagsasabi mo. Diba? Maliwanag ba yun? Ay, nako, baka magturo-turuan na naman tayo. Ang hilig natin sa turo-turo. Mamaya, hihimayin natin yan. Mahilig ka rin bang magturo? Ha? Ituturo mo si ganito at si ganyan. Na siyang gumawa ng ganito at ganyan. Nagiging ugali niyo na ba ang pagtuturo sa ibang tao sa inyong sariling pangkapalpakan? Mamaya, pag-usapan natin yan. Baka pwede tayong gumaling
2: Showbiz
0: sa sakit na ganyan. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! After 6 o'clock.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: I'm Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Ito, pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang for sachet.
1: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

Nananaginip ka na kumakain ka, tapos nagigising kang ngumunguya-nguya. Naranasan niyo ba yan? Yung natulog ka na hindi ka kumain, tapos sa gitna ng gabi nagigising ka, ngumunguya-nguya ka. Ay nako, naranasan niya pala yun. Ay, lahat naman tayo nakakaranas sa mga ganyan. Well, ang ating super grande chika-chika tonight ay tungkol naman sa pagtuturo-turo. Turo-turo mentality nating mga Pinoy. Ang sabi nga nila, masarap ang turo-turo. At kaya naman tayo nagtuturo-turo dahil merong bahagi ng ating katawan na ginagamit nating pangturo. At yun po naman ang ating hintuturo. Diba? Sa kalenderya, pupunta tayo sa mga turo-turo. O, ituturo mo na kung anong ulam na gusto mo. Ganon. O di kaya naman, pupunta ka sa department store. Miss, yun nga, yun yung bag na blue. O, diba? Sabay turo. Sa isang araw, mapansin nyo, no, kung bibilangin nyo, ilang beses din kayong magtuturo. Ayun, no, kunin mo yun. Yun, no? Sabay turo, diba? O di kaya naman, ano kaya yung lumilipad na yun? Sabay turo. Araw-araw, oras-oras, maya't-maya, tayo ay nagtututuro. Hanggang sa naging ugali na lang natin yan. May kasabihan nga, di ba? Huwag mo akong ituro. Di ba? Huwag mo akong turo. Gano, eh? Pero hindi tungkol sa daliri, ha? Kundi sa ugaling ipasa ang sisi sa iba. Minsan kasi, meron tayong nagawang isang bagay. Tapos tinatanong tayo, ikaw bang gumawa nito? Ay, hindi. Si ganyan, si ganito. Di ba? Ang hilig natin sa ganon. Na para naman mapabilis sa mga pangyayari, pwede naman nating aminin na, oo, ako. Pero bakit hindi natin ginagawa yon? Alam mo rin. Alam mo. Kasi nga naman, ayaw na natin ng maraming usapan. Tapos, ano ba yun yung ating tinatawag na pride na merong, ay nako, napagbintangan ako. Actually, hindi naman pagbibintang. Sinabihan ka lang na ikaw ang gumawa nun. Iba naman kasi ang pagbibintang. Ang bintang, ibig sabihin, malisyoso yun. Pero pag halimbawa, kitang-kita naman sa lahat ng mga pagkakataon na ikaw ang may gawa, eh aminin mo na lang. Huwag na lang tayo magtuturo. Alam niyo mas karespe-respeto ang mga taong tumatanggap pag sinabing, sino umutot? Ako po. Ah, okay. Next time naman, magsabi ka naman. O sige po. Ayan, uutot na naman ako. Wala naman masama dun, di ba? Ang hirap lang sa atin. Mahirap tayo. Ang hiling-hiling nating ano, mag-deny, di ba? Hindi na dapat yan. Dapat tanggalin na natin yan sa ating kultura. At dahil kasi pag nagsisimula sa inyo yan, napansin niya ng mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, napansin niya, alam mo yan, hindi talaga yung nagpapatumpik-tumpik. Sinasabi niya, kung halimbawa tatanungin mo siya, eh sasabihin niya sa'yo na oo siyang gumawa. Di ba? Kasi hindi ka naman tatanungin kung hindi ikaw ang gumawa nun eh. Actually, mga 90% pag sinabing ikaw ba ang gumawa nito, ang ibig sabihin nun, alam na rin nila na ikaw ang may kagagawan yan. Kino-confirm lang nila. Diba? Para mas madali, at least na alam na niya, siya ang gumawa niyan. At wala talagang mawawala sa atin kung tayo maging honest sa mga ganyan. Nagsimula din kasi yan yata nung panahon ng mga Kastila, di ba? Yung mga aliping sa gigilid. Naging ugali yan ng mga aliping sa gigilid kasi pinaparusahan sila.
Diba, panghalimbawa, meron silang kinupit, meron silang binago, or meron silang pinakialaman na gamit ng mga prile at

0: mayayamang Espanyol. Eh, yung iba talaga, grabe ang parusa. Kaya nga, nagtututuro sila. Doon nagsimula yung ugali natin. Kasi palaging naka-ano na yan sa ating DNA. DNA? Oo, takot tayong umami ng katotohanan. Kaya, napapanahon na. Dahil bago na rin ang panahon, diba? Kasi pwede mo namang ipagtanggol ang iyong sarili sa panahong ito. Kung halimbawa ikaw ay napagsabihin na ginawa mo yan, tapos hindi naman, pwede mong palawakin ang usapin na yan, magkaroon ng investigasyon at magkadimandahan. Karoon ng kasimple yun. Pero kung yung mga trivia na mga pangyayari sa buhay natin, inubos yung kanin, kinain yung chocolate. Ikaw kumain ng chocolate, ano?
1: Hindi, ha?
0: Kaya naman, hindi ka naman tatanungin talaga kung hindi ikaw, eh. Tsaka minsan, kung halimbawa, kilalang kilala ka ng ganyan, tirador ka ng chocolate. O, diba? Tatanungin ka pa ba? Pero kung, syempre, hindi mo aaminin, halimbawa, hindi naman totoong ikaw ang gumawa, pwede mo nga paimbestigahan at pwede ka magdemanda. O, diba? Napakasimpleng bagay, nagkaroon ng demanda. So, siguro, napapanahon na para magkaroon naman tayo ng panibagong consciousness o kamalayan tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Kung halimbawa tayong gumawa, eh, napakasimpleng sabihin mo, oo, sorry naman, o di, pwede ka naman mag-sorry. Diba? Eh, hindi naman siguro titigil sa pag-ikot ang mundo dahil sa nagawa mong yun. Eh, di, what's wrong with accepting the fact that you did it? Diba? Kasi kung patuloy mo, anak ko, ang daming nahahawaan sa ganyan. Ay, si ganito nga, nakalusot eh. O, edi gagawin din nila. Ngayon naman, nagtitigas-tigasan ng mukha. Diba? Kaya dapat magkaroon na tayo ng mas matiwasay na pakikitungo sa ating kapwa. Kung tayo itinanong na tayong gumawa, sabihin natin oo. Kung hindi naman, huwag kang magtuturo. Diba? Pwede mo sabihin, siguro tanungin mo si ganito. Tanungin mo si ganyan. Pero mong sabihin, ay siya yun. Hindi, huwag ganon. Diba? Para mas malinis at maayos ang usapan. Kayo ba nagkaroon din ng pagkakataon na magturo? O, hindi siya nakaime. Gawahin niya yun. Ay! Diba? Tsaka dapat yan din ang ituro natin sa ating mga kabataan ngayon na magsabi ng totoo. Kasi nakakaabalay ang mga pangyayaring ganyan eh. Halimbawa, may isang bagay na pinakialaman, hindi nyo mahanap, eh, napakahalagang bagay yon. Di ba aminin nyo na ikaw bang kumuha, anak?
1: Yes, mommy. Ako bang kumuha yun?
0: Bakit mo naman kinuha yun, bebe?
1: Ay, kasi... Bored ako.
0: Bored? Tuntungan si kuya. Diba? Kasi pag palaging ganun na nagtuturo kung kanino-kanino, kung sino-sino, mamaya-maya, palusot na yan. O, diba? Kaya pahaba ng pahaba ang kwento, tapos ikaw naman, palala ng palala ang sakit mo sa pagiging denial queen or king. Diba? Kasi deny ka ng deny. Eh, ikaw naman talaga. Kung ikaw talaga, dyan na rin papasok ang ating value ng pagsasabi ng totoo, katulad halimbawa ng salitang honesty. Diba? Para mas magana ang mundo. Siya ba yung girlfriend mo? Hindi. Mas maganda yung nagsasabi na tayo ng totoo. Walang mawawala sa atin. Pero naman yung iba, nagsasabi na nga ng totoo, hindi rin naman pinapaniwalaan. Ang gulo! Oo, para kayong buhok sa baba.
2: Aray ko!
0: Pakak! aling leksyon. Kung ikaw ang gumawa, aminin mo na lang. Hindi na po tayo nasa panahon ng mga Kastila ngayon na tayo pinaparusahan, pinapaluhod sa munggo. Wala nang ganun. Iba ng panahon ngayon. At mas marirespeto ka kung kilala ka sa pagsasabi ng totoo at pagtanggap sa mga bagay na gawa mo at paghingi ng paumanhin kung ito man ay nakakaabala o nakakasagabal sa pag-unlad ng buhay ng kung sino man yung kausap mo. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
1: With your Tita. 9 minutes before 7 o'clock.

0: Welcome, c'est Cordon Alas, quand c'est nos programmes, it's Richie de Pollyanna Show. So they are getting naughty today. Rock it, boy. Makisa, ya makisa. Al día vamos a girar en un jueves. A very special day para paalalahanan tayong lahat. Na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day to keep ourselves liquefied. At sabi nga ng mga baduy, to keep ourselves hydrated. Because we have to be hydrated. Hi! I'm sure naman sa mga oras na ito, nakapaghapunan na kayo. Hindi ko na tatanungin ang inyong mga ulam-ulam. Oo, kasi may inggit lang ako. Anyway, may nag-imbitar sa akin ng dinner. Lechon daw.
1: Sanya.
2: Greetings, shout out.
0: Yes, holding hands naman po tayo para sa ating greetings, greetings. Sa mga nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganoon din po naman sa ating mga Facebook groups. Tabaco City of True Love at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin. Ay, nararamdaman ko ngayon. Iba pala talaga ang medyo, alam niyo yun, you have love in your heart. You feel so inspired. Uy, tama yan. Kailangan talagang palaging pagising natin sa umaga ay nararamdaman natin ang pagmamahal. Pagmamahal natin sa ating kapwa. Huwag na natin isipin kung tayo ay minamahal. Dapat isipin natin palagi na tayo ang nagmamahal. Mas madali yun eh. Kasi mas na-access mo ang iyong emotions rather than other people's emotions. Diba? You're not very sure of those people saying na, I love you. Baka naman hindi, diba? At least kung ikaw magsasabi ng, mahal kita, sigurado ka sa sarili mo. Pero lang kung pinaplastic mo rin yung love life mo. Uy, may ganyan. Diba? May ganun. O di kaya naman, inilalako mo ang iyong puso.
1: For sale?
0: Ay, hindi. Maraming mga katotohanan sa mundo na dapat tinatanggap na natin ngayon. Dahil nasa bar bolt basket na tayo. Mas mabilis tayong makakapunta sa iba't ibang bahagi ng ating katuturan at kamalayan kung tayo ay maging very open-minded at hindi na tayo nagtatago-tago pa sa ating mga kasinungalingan at mga hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Ganun lang yun. Hi, greetings, greetings. Hello kay Nena Palanas Bobbies. Good evening po naman dyan sa lahat ng mga nakikinig sa SWA Malinaw Albay. Ganun din po kay Christian Abrera Chan. Hello kay Romnick Belaos. And of course kay Marites Brito. Binabati ni Marites Brito. Pa-shout out kay Joel, Jonel, Chocho, Jomar, Ayong, Joseph, Utip, Burnok, and Family De Los Reyes kan Fatima Zone 7. Kumusta naman panahon dyan sa inyo sa Fatima? Is it ma-oran-oran or ma-initoin? Kasi ngayon ha, hindi natin palaging naaasahan ang panahon na maging fair, no? Minsan biglang umuulan. Dahil nga naman kay Kia po. At si Kia po ay matabok ngayon. Mabalyo. Sa Patikan Central Luzon. Sa mga darating na oras. Kaya antabayanan po natin ang pag-ulan-ulan sa iba't ibang bahagi. Dito po naman sa Kabicolan. Good evening kay Tita Cherry Car Borja. At sina-shoutout po natin sila dyan sa Puro Cuatro Balza Malinao Albay, sa Family Car and Karatao. Always tindugon, syempre naman. Trixie Bernardes, shoutout dyan sa Pinagbubong at dyan sa Bangkilingan. Gusto ko dyan sa Bangkilingan. Kasi ang mga nakatira daw dyan sa Bangkilingan, baling kinitan ang katawan. Ganun ba yun? Ay, naku ah. Isang napakalaking blessing na magkaroon tayo ng baling kinitang katawan. So, hello dyan sa inyo kay Trixie Bernardes sa Pinagbubong at Bangkilingan. Daisy Bernal Bonaobra, maray na banggi sa imo dyan. Of course, kay Emmy Clarete. Happy birthday kay Gemma Paglinawan ng San Juan, Tabaco City. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parang wala yata sa tone. At dahil kumanta ako ng happy birthday to you kay Gemma Paglinawan, wala bang cake? Wala bang pansi? Sure. Basta enjoy your birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, sana naman ay naging masaya ang buong taon nyo and looking forward for another year. Aba, ako malapit na ako mag-birthday. Ano mali dun? Malapit na ako mag-birthday. Excited ako palagi pag-birthday ko. Alam niyo bakit? Ang dami-daming blessings na dumarating sa akin pag-birthday ko. Pagkatapos ng birthday ko, tapos na ang blessing. Ganun. Hi kay JNC. Good evening sa iyo dyan, JNC. Tita Frammy Barha Juarez. Shout out dyan sa Upper Bonga Bagkake Albay. And also kay Mir Brito na nakatutok gabi-gabi. Well, thank you so much naman sa iyong pakikinig every night. Mir Brito dyan sa Upper Bonga Bagkake Albay. Cogs Diaz Canyon, good evening. At shout out sa Barangay Balyading Malinao Albay. Lalo-lalo na kay Christian Estrella Carillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Jay Batalia Barroga. Sila po ang mga guwapo hununununun dyan sa Barangay Balading Malinao Albay. And of course, kay Kuya Cogs Canyon. Dyan po naman sa Kinale. Hello, good evening sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre, ang pinakamaganda si Mami Upeng. Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Kamusta na sa mga bagads at mga bugoy dyan sa Vergara family. And yes, dyan po kay Ate V Bongala Sariosa. Ganun din kay Mami Normita Contreras at si Kuya Mario Francisco. Ganun din po sa Kalisin family. Kuya Rudy and Tita Tez and Ariella. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night with your Tita. 17 after 7 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show on the radio.
12: The Tita Poliana Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parami Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Sa Duke's Minis Cookies.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Poliana Show. The best na tungtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
10: The Tita Poliana Show!
11: Kumbawa. 7:36 na pang oras natin. At syempre, babatiin natin ngayon si Ren. Hi, Ren. Meron daw kasabihan na honesty is the best policy. Meron ding song na honesty. However, it is a lonely word dahil everyone is so untrue. Naalala lang daw ito ni Ren. Honesty is such a lonely word. Billy Joel po yan. Isa yan sa mga pinakapaboritong awitin from the 80s, no? Ngayon, si Billy Joel, gurang na. Gusguso na. Ayay! Nagsalita!

0: isa sa mga pinakamainit na celebrities na pinag-uusapan ngayon at kinakikiligan ay si Bimbi Hap.
1: Showbiz, papitik!
0: Si Bimbi Hap. Para siyang ano, no? Parang Samgyupsal. Bimbi Hap. Friend, Bimbi Aquino Yap ang kanyang screen or stage name, no? Unti-unti na rin siyang gumagawa ng sariling pangalan na sa ngayon ay mas napapansin hindi lamang bilang anak ni Chris Aquino, kundi bilang isang promising young TV personality. Kamakailan, umani siya ng papuri dahil sa kanyang natural na hosting skills, magalang na pakikitungo at kumpiyansang pagharap sa camera. Kaya lang, pakiusap ko sana kay Bimbi Hap. Pag tinanong niya ang isang contestant o isang studio audience na pangalan, kung taga saan, ay tandaan niya. Diba? Kasi na pa, maraming nakakapansin, ilang beses niyang tinatanong yung pangalan. Tinanong na niya earlier, tatanungin niya pa uli. Tapos kung sino man ang kanyang kasama sa pag-interview, sasaluin naman. Parang nakakapagod yun, Bimbi. Ha, Bimbi? Pag medyo nagtatanong ka ng pangalan, ng kausap mo, kahit nga sa hindi ka sa TV, di ba? Kung halimbawa mayroon kang nakadaupang palad na nag-uusap kayo, pag sinabi niya yung pangalan niya, tandaan mo. Okay? Tinanong mo rin kung taga saan. Kasi may paulit-ulit, minsan daw, tatlong beses, apat na beses niyang tinatanong ang pangalan ng isang contestant. Kaya maraming nagsasabi na dapat si Bimbi uminom ng Memorex.
2: Memorex?
0: Nagbigay rin ng inspirasyon kasi itong si Bimbi matapos ibahagi ng kalahati ng kanyang unang kinita ay pinlano niyang i-donate sa simbahan habang ang natitirang bahagi ay gagamitin upang ilibre at mapasaya ang kanyang ina. Marami din ang humanga sa kanyang pagiging grounded at mapagmahal sa pamilya. At lately nga sa isang live, nag-live stream siya sa kanyang Facebook yata yon. Yung nurse ng nanay niya umeksena sa likod at lumiyad-liyad. Sabi niya, okay, no, don't do that. Sinabi niya, ano pinapaano niya yung put niya. Kasi parang iniigwad-igwad yung put niya eh. Parang ayaw ni Bimbi ng ganon. Sa kabila rin kasi ng lumalaking interes ng publiko sa kanyang showbiz career, nananatiling suportado ni Chris Aquino ang anak habang hinahayaan itong bumuo ng

alam niyo yung parang nagkikim-kim siya ng damdamin. Tulad din nung kay ano, di ba? Yung sa panganay niyang anak na si Kuya. Ano ang pangalan ni Kuya? Nakalimutan ko tuloy. Dapat ako rin mag-memorek. Si Kuya Josh. Ayan. Galit din dyan siya tatay ni Kuya Josh. At matagal na rin hindi nakikita ni Philip Salvador ang kanyang anak. Ayun na nakakatawa doon. Ganon din kay James Yap. Parang meron talagang super kinikim-kim na sama ng loob. Minsan kasi hindi rin natin siguro alam kung anong dahilan ni Chris Aquino. Dahil marami naman tayong kakilala na hinahayaan nila yung mga anak nila na makipagkita sa kanilang totoong ama or di kaya may time, di ba? Kung halimbawa sa mga naghiwalay, eh hinahayaan. Tsaka hindi sinisiraan yung ama sa kanilang anak. Ganun lang natural na pangyayari. Kasi traumatic na nga dun sa bata na maghiwalay ang kanyang magulang. Tapos eto yung nanay, sinisiraan yung ama. O di kaya minsan naman yung ama, sinisiraan yung nanay. Dapat hindi ganun. Dapat panatilihin pa rin yung respeto. Tsaka huwag na lang magbanggit ba? O syempre masakit, di ba? Or meron siguro ginawa yung ex mo sa sa'yo. Pero huwag mo nang idamay yung mga anak. Yan lang masasabi ko kay Chris. Si Chris pala. At itong si Chris ay in-advisean ko yan noon pa ha, siguro mga early 2000. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa Europe, mas maging maganda ang buhay mo doon. Ayaw niya. Mas gusto niya dito ha. Kasi enjoy niya kasi yung pagiging sikat niya. Alam niyo ba, yun ang isa sa mga celebrity na super enjoy niya at feel na feel niya talaga yung kasikatan niya. Dahil sabi niya, pangarap pala niyang maging artista mula pa nung 4 years old siya. Aww. O yan, pagbigyan na nga din si Chris. At sana tuloy-tuloy na siyang gumaling. Siyempre, ang dami niyang datong, ano? Kasi kung walang datong si Chris, naku. Alam niyo na kung ano. Gone with the wind na dapat ang beauty niya. Eh, mabuti na lang at mayaman siya. Kaya nandito pa rin siya, ka-join pa rin natin. Divine. Ang ating hotline 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-follow na po kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Para naman, ma-enjoy nyo rin yung ating mga content doon. Yes! Ang sipag ko kaya magsulat. Bumabalik na yung aking Aliwan Avenue days. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. With your Tita. 16 before 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Asian is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

was. It's still the Tita Poiana Show on a terrific Thursday. Nakainom na, ilan na bang baso na inom nyo ngayon maghapon? Siguro sa mga oras na ito, nakainom na kayo ng mga pito. O, dalawang baso na lang. Diba? Para liquefied tayo palagi. Kailangan niya ng ating katawan. Pag hindi po tayo umiinom ng tubig, ewan ko lang, may mga taong nakakaligtaan nilang uminom ng tubig kahit sila inuuhaw. Matitigang po yung ating katawan. At pwede magsimula yan ng mga iba't ibang karamdaman. Kaya drink water. 8 to 10 glasses of it every day. Especially sa mga bagads. Hello kay Tita Shirley Sabilia Belier at kay Arsenia Nunez. Good evening. Sa oras na 2 minutes after 8 o'clock. Alam niyo, ang bilis na naman talaga ng araw, no? Palagi nating sinasabi yan. Bakit kaya natin sinasabi palaging, ang bilis ng panahon? Eh, ganun talaga yon. Subukan niyo maging busy. O di kaya man kung wala kayong ginagawa. Ganun pa rin ang nararamdaman. Mabilis pa rin ang takbo ng panahon. Yung mga parang kahapon lang, maliliit pa yung mga bata. Ngayon, ang tatanda na nila. May sarili na rin silang mga bata. O di kaya naman may mga pagkakataon na naiisip natin na marami pa akong mga pangarap noon, pero ngayon, nakamit ko na lahat. Diba? Kanyang kabilis ang panahon. So, paano po natin ito mabibigyan ng halaga? Wala. Enjoyin nyo na lang. Diba? Huwag nyo masyadong pag magpapaka-OA ka pa na ano kayang halaga nitong ay, huwag nang ganun. Marami po tayong dapat na pakawalan ng mga basura sa ating isipan. Kaya yun ang gagawin natin every Monday naman. Dahil clean lunes pag Monday. Hindi lamang sa ating tahanan, bakuran, pati na rin sa ating isipan. Dapat itaboy natin yung mga basu-basurang kaisipan. Kasi pag naitaboy natin yan, napapansin po natin na magkakaroon ng mga pagbabago sa ating pakikitungo sa kapwa at pagtanggap sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay. Ganun lang yun. Pasensya na nga pala doon sa mga naliligaw sa akin. Hindi ko na po kayo masasagot. Taken na po ako. Siningit talaga. Kasi alam nyo, marami pa rin mga, siyempre nagbabakasakali, no? Kung halimbawa manliligaw kasi isang tao, gusto mo magkaroon ng relasyon sa kanya. Tapos sinabi naman niya na, wait ka muna. Hindi pa ako ready. O lige, pag-iisipan ko muna. Eh, dapat talagang maging prangka ka na lang. Pag halimbawa, taken ka na, sabihin mo taken para hindi na sila umasa. Pero may iba talaga makulit, oh. Sabi nila, ano nakita mo doon? Eh, mas okay ako doon. Mas gwapo ako doon. Mas madiskarte ako sa life. O, ganun. Natatawa naman ako doon. Ano naman kaya mga tumi-trending ngayon, no? Sa TikTok, meron ako napansin, parang ang sipag nung content creator na yon. Alam ko naman parang ano, hindi naman totoo yun. Siguro gawa-gawa lang yun. Parang yung babae ang may kagagawan nun. Ito yung lalaki na nag-uusap sila, nag-chat-chat sila, o di kaya parang video call ang dating eh. Yung lalaki nang hihingi na ng pera. Tapos, talaga, ang tigas ng mukha. Sabihin niya, sasabihin ng babae, eh, wala pa akong sweldo ngayon eh. Sabihin ng lalaki, gawin mo ng paraan. Padalan mo na ako ng 20 mil. Parang ganun ah. Parang ganun yata yung halaga. Sabi niya, naku,
Mahirapan ka maghanap ng kasing gwapo ko. Sabi ng girl, eh kasi dumistakarity ka na muna. Wala pa nga akong sweldo, diba? Sabi ng girl. Ang dami-daming sinabi. So, sinubaybayan ko yun. Yung lalaki nga, meron pang mga party doon na... O may mga content na yung lalaki nagkukwento na pag kinukuha daw niya yung remittance, kilalang kila na siya. Sabi mo, eto na si Pogi. Kukuha na ng remittance. Talagang ipinagyayabang niya. Sabi naman ng girl, ikaw naman, bakit mo naman pinagsasabi pa yung mga ganon? Wala lang. Tapos, uuwi daw yung girl. Sabi ng girl, 50,000 lang yung aking madadalang pera sa aking pag-uwi, pagbisita sa aking mga kamag-anak. Sabi nung guy, 50 lang? Eh, pagdating mo, mag-hotel tayo, 5,000 na yon. Tapos, uuwi pa tayo sa atin. 5,000 din yon. O magkano lang yung 40,000 na lang? O paano pa? Tapos, syempre, magiinuman kami ng mga barkada. O. So, sinubaybayan ko yun talaga. Grabe, yung guy. Hingi ng datong dun sa girl. Hanggang sa isang time naman na pinalayas na yung guy sa kanyang boarding house. Ang ganda nga ng kwento eh. Tapos yung pinakahuling nakita ko, nakikipaghiwalay na yung girl. Sabi niya, ayoko na. Aba yung guy naman, sabi niya, sige okay lang, maghahanap na lang ako ng iba. Marami naman dyan eh. Alam mo, ang daming may gusto sa akin. O yung mga tipong ganyang content, although hindi pa siya masyadong maraming mga views o di kaya mga comments, no? Pero nakakaaliw. Tapos, nagkakaroon ka ng self-introspection na, nako, minsan pala talaga, may mga taong oportunista. O yun, ang ganda nun, ang ganda nun. Maganda ang lesson na natutunan doon. Kaya pag nadaanan nyo yun, hanapin yung pinaka-source ng content o yung content creator. Tapos makikita nyo yung iba't iba pa niyang mga content. Yan. Doon naman sa Diyos ng Kahibangan, walang kakwenta-kwenta. Ano lang siya, nagtatanong lang siya ng mga questions ngayon. Ano ang tawag sa isang babaeng maganda nga, pero mahirap? Ano? Alam niyo? Edi, beauty poor. Beauty poor. Ako naman natatawa sa sarili ko. Hindi ko pa yata nagagawa yung anong sasabihin mo sa isang kakilala o kaibigan na mukhang aswang, na mukha siyang aswang para hindi siya nasasaktan. Nandun na yung ano, yung ang paborito niyang pagkain ay atay. Alam ko anong paborito mong pagkain? Ano? Atay. Oh, diba? At least na naparamdam mo sa kanya na mukha siyang aswang. For the content lang. Ngayon naman, may gagawin pa ako na magdala ka ng holy water, wisik-wisikan mo. Paano na lang kung umuso? Ay, aswang pala talaga yun. O, yung mga bagets dyan, bako na maalso mo ng mga parong. Oo, naligo na sila, ready na, kumain na, matutulog na, nakapajama na. Wow! Puso pa ba ngayon ang pajama? Marami pa naman nakapajama. Pero ako hindi ako nagpapajama. Nakahubad ako matulog. The Tito Pagliani Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tito. Hello to Christina Maniago in San Juan. Good evening, listening from Daed. Christina Maniago in San Juan. Good evening.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.
11: The Tita Puliana Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Bataba!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Bataba!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Bataba!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Cusai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
0: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
14: The Tita Puliana Show!
15: Yay! Hola, hola, hola. Ang oras, alas 8:31 na po. Kumusta ka naman dyan? Oh, ano pala ito? Page? Burulang Bicol TV. Ayan, i-plug daw natin ang Alinaw Festival sa Malinaw. Yes, good luck po sa inyong Alinaw Festival. At sana naman ay maging masagana ang buong taon ng inyong celebration. Bukas, Biyernes na naman, papasok kayo. Parang nagiging running joke yun, ano? Pag sinabing, oh, bukas Biyernes, papasok ka ba? Siyempre, no? Alam nyo kasi, no, mga 70s, merong mga ganyan na pag, yung tinatawag nilang Friday sickness. Yung hindi na sila papasok pag Biyernes. Buti na wala yun. Alam nyo, naging talamak yun. Siguro ginawan talaga ng paraan para hindi na yun matuloy. Pero maraming ganon. Ang ginagawa nila, meron silang tatlong araw ng pahinga. At least ngayon, hindi na yan pinapractice. Yung iba na lang nag-a-absent. Pero hindi sila nang dadamay na ibang tao. Diba? Sarili na lang disposition yun. Ah, dahil weekend na naman, huwag po nating kalimutan, palagi po nating pinapaalala, makipag-bonding po tayo sa ating family, no? Para mas lalo natin makilala ang ating mga miembros de familia. Baka meron silang mga problema, meron silang pinagdadaanan, pwede po kayong tumulong. Baka meron silang mga issues sa kanilang mental health. Yan po na dapat ang nagiging responsibilidad ng bawat pamilya sa kanilang mga miyembro. Yung wellness, no? Hindi lamang po sa physical na katawan, kundi pati nilang kailang mental, social. Baka meron silang mga social problems. Yung iba dyan, baka nabubuli na, hindi alam. Kaya dapat talaga maging very close ang familia. At ginagawa yan every weekend. Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, at isa-isa stores. At ganun na rin po sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Oh, ba mag-21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Siyempre, sa satuyang mga katindugon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niyan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa sindang Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga uhaw. Uhaw! Yes, dahil Thursday at araw din ng mga iyakin. Kasi huhu, webes. Hanggang bukas, eto naman po ang inyong lingkod. Bago masyadong magayunon, pero mahamutoin. Gurang na, pero may harang pa. What? Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga salitang... Kung mahal mo siya, at mahal ka rin niya... Bakit pa kayo nagfe-Facebook? Oo nga, sa Facebook nila sinasabi na mahal nila ang isa't isa. Nakita ko eh. Ex ko yun. Nagpa-picture pa sila sa harap ng simbahan. Chinismis ko talaga. Bakit? Pero syempre nakapag-move on na kami. Sabi nga niya sa akin, namimiss mo ba ako? Sabi ko naman, hindi na Maya. Papa, harot-harot ko ngayon mga panahon ko. Actually, pasensya na kayo medyo ano ko ngayon, subdued. Oo, pa-sweet lang ako. Kasi kare-recover ko lang sa isang, ano ba yun, parang hinika-hika ako. Kano? Yeah, always take care of your beautiful body. Para hindi po naapektuhan ng inyong mga pang-araw-araw gawain. Thank you sa lahat po ng... Bagong nag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Thank you so much! Talagang nakakatuwa po at nakakaaliw sa aking puso. Wow, my God. Maraming salamat po. And pakishare nyo rin sa inyong mga friends. At marami po tayong mga content sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Para sa inyong kasiyahan.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: We

0: niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibilis ang inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas

0: Balita. Information. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na.
3: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malawag na sa trabaho. Magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kanil. Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistrove. Parang walat.
6: At parang batang-bata dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvin na. Malagyos ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng

0: No segregation, no collection.
1: You're waking up with Kiki.
2: Kikig! Mga surpresang pareta sa lado lokal, nasyonal, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig sa One Radio.

0: po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa! King! King! King! King!
2: Tama na! Ano?
3: Pagmatas sa pagkaaga, magbukas kira. Hanapon ang one presto. Ita, impunselo, servisyo.
2: Tingo! Tulad mo!
3: Badag na pagtabihan! Kung suban mo pa ang radyo kay Buen Osa!
4: Sa siyudad din Tabaco, asin Bintay, utos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Saindugamos mga katidugon. Welcome, digdang. Ano man po at sa Indu mga pinagigibo, ano man po at kakan, layaon ka mo, hay na kanligta, ano ni Babu, way si start, say ito, bill and everything better than ever. From dust, wind to dust, we shall read. Sa mga tugad sa indang maligayang maligayang happy sa iyo and blessings.

Happy birthday mga katindu Marjorie Binolo Tumampil kay Peps Paburmano. Happy birthday kay Madam Ires. Asin siyempre sa Sakuyang Agom kay Ma'am. Happy birthday sa gabos na igwanin na okasyon ngunya na aldaw. Enjoy life sa mga katip panagos na ka-boarding lodging sa mga alsoy. Parahay na ka mo, arog ko. Aldaw po kita nin Biyernes 24 na Hulyo 2026 sa mga katidugo niya itong panagos na may kamunduan sa buhay. Condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo sa at bumula ang ating tama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagaling. In life, there are lots of people who next move desperately waiting for us to fail or even praying for us. But don't mind them. It's just a new living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katibo digdi sa Premier Distrito Can Albay, Indo Distrito, Tercer Distrito, Senyor Katanduar, Camarines Nugon, Masbate, Albay. Good morning, ini po ang 91.3 News Duguna. Sa pangaral po, kasama niyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kaganda, ang sa kuyang partner, si Manong Bani Almoguer, po si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alaga, fighting, as in day nungka, dakul nagtataram, nagdemo sa programang kasurugan tama kansala. Bueno.

0: Kikig sa enot taratsadakan programang Kikig ang kabugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kasubago ang sena tropical storm na si Quiapo ang pigulo base sa gabos na available na datos 20 kilometros este kan apan sa coordinate 18.2 degrees north 120 east, iguanin max winds na 60 metros kada oras sa Ranisa Centro, Kuros, na maabot sa metros. Ini naghihiro west-northwest, sas na kilometros kada oras. Twist monsoon ang nakal sa Mindanao, turn section, sa Southern Luzon, Asin, Visayas. Sa King. Nailan po kay na Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region ng parte mga kandugon kan Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, Occidental, Aurora makaka-experience ni Badailan kan storm na si Bantang Ana, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Ilocos, Asin Negros, Occidental, Ana, Southwest Monsoon, Ana, panahon na o maiikamugtakan o makakaapiktar na panahon sa naunang bitan ng mga lugar na madaranin paminsan-minsan pag-uran na Calabarzon, Ticansentin, Mima, Rupa, Siringman, Pangasinan, manaluman po ang kalangitan paminsan-minsan ran darapo kan tropical storm na si Quiapo mantang ang natatanang parte kan Pilipinas region particularmente probinsya Canal Bay paro sa bagat ang nakakaapiktar kon kaya may mga
1: si Bueno sa King
0: marata oras na naman, takanig ba po sa kusina? Permisi, soy! Na. Sa mga katindaga, iibos sa indang assignment, lalong-lalo na sa pagkalinigan sa kapalibutan. Mga street sweep, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, mga yung una sa publiko na customers, iguanin mga bit-bit tangani na maghanap din epektos na pwedeng ilibot sa bulod na parte kan sa tuyang lugar, premier distrito asin sa iba pang mga lugares na igwaman ki mga arugayan ang trabaho sa kada pagkaaga.
2: Good morning.
0: Marata. Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express, Ali Transco, Judo Tatiro, Bitco Opa, Impens, Albay Operators, Transport Cooperative, mga tricycle drivers para padjak, slippery win wet. Ang programang ini atod sa Dukan Best Kapi Gin 1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sick. Yaon man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sa wayan pa ng mga aki, nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa, dyan mga katindog, malilipot, nagwarairak sa siyudad din Tabaco. Igwa sa Malinaw, sa Tiwi, asin, siyudad kan Ligao. Mga tuyang pagbalik, Ankan Kig-Kig Barreta!
3: Parami ang umiinom. Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
4: Akda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green, ang mga sin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green, ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
3: Marami. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix. Healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
5: Best, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial.
6: Bakal?
5: Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapan wares, plastic wares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, kawatan pang aki, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, best. Sa mother, bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman.

0: ng decorate trip, pwertiyon man palan. Bukod sa barali, panghanap ako, dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle. Alat mo, mus na.
1: Magpa-B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, ang number one at angat sa lahat, luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dila, Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Sama na ang napakalami lusugan, turmeric ginger tea. At angat sa lahat, nal. Available in turmeric pot, lemonade, lemongrass, moringa, and laban. Mabibili na sa mga supermarkets, drugstores, at sari-sari stores. Tayo, kay luyan tayo!

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Co City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakunda, lalo na sa sunog, maging for all kinds of fire protection. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The Fire Unit. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency lang kumpleto. Also, we accept refilling of Mylin Enterprises. Tatagpat 97 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-910-51 at hanapin si Miss Go, proprietor Mylin Enterprises. Enterprises, the fire fight.
2: Good news mga kapitbahay! Kaya mo na bumili ng inyong dream mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machine, air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Si High Touchment, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo na sa RRS Market-wide? Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances sa inyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa yes na yes.
5: Si Bueno sa
6: Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po 5. Diyos maray na agaliwat mo sa mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno, o sa Dakan, Kigig Bangita. Enot sa lado lokal na katungon niya na aldaw kan Albay Provincial Education Department PED ang sarong aktibidad na igwang titulong. Kumusta? Conversations with Child Development Workers sa Albay Astrodome. Ini, paparticiparan in sobra sa 800 na Child Development Workers na ina lugares kan probinsya ni Pera kaini. Igwa man na si kwintang estudyante gikan sa Damunity College as in stakeholders and maparticipar sa diskusyon as in pagiras din kaaraman uli Child in Development. Pinaglalaundir sa aktibidad WD Assistant Protective Group Honorable Eko as in matapo nin mensahe basabay para sa dialogo si Pantes. Katuyuan ka ng aktibidad na magtaoning intablado sa mga Child Development Workers estudyante orders na mapakusog ang kolaborasyon as in pagbinalyuhan ng araman sa early childhood development. Sa naunang bita ng aktibidad man, tatawanan ng importansya ang kontribusyon kan mga nyo as in kan gobyerno probinsyal para sa suitakaini sa education and development.
5: And also,
6: nakatalaan man niya na aldaw and distribution kan cash relief assistance sa Irarum kan Unified Package for Livelihood Industry Food and Transportation Program digdi po sa siyudad ni Tabaco. Ini, isa Cormedal Covered Court para po duman sa kategori o group na kung sa sado pong mga pobreng tikoy, itong madali nang maging tikoy asin

0: mga hababa po ang ganansya. Base po ini sa listahan kada Statistics Authority PSA 24 Community-Based Monitoring System. Ang ibang liskan barangay mo ipinagpublikar ang mga pangaral parteng Cebu Defenso na sa laog po ning anom na bulan.
1: Si Bueno
0: sa San Lorenzo 104 Gabos, mga katindu, base sa ipinagpublikar ni punong barangay Tuprutas.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa rokong madangog sa State of the Nation ni Presidente Bongbong Marcos, unong sa mga plano kaini papadagos Government Support Fund LGSF pinaggobernasyon sa pagsasama direktang kasimbangan nga ipok at mga komunidad particularmente sa grassroots level. Tinawad doon kay ng Gobernador asin Regional Development Council Chairperson kan Bicol inasaro sa mga maray na programa kan administrasyon pagbaba ikan sa LGSF kung sa mamatian kan mga beneficiaryo ang programa particularmente sustainable arogan bigay-biga sa masa na parte kan suporta kan gobyerno nasyonal.
1: Si Bueno sa King.
0: Balitang pangkalusugan, health conscious. Aba dapat lang panahon ngayon, bawal maghilmahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa healthy diet, exercise, at home. Na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat may viral at depensa laban sa sakit. Supplements ng at may antiviral kundi A o Pau de Arcook na may mataas na immune dahil ito ay may antioxidants at antibody properties. Ito na isang antiviral na wala sa ibang supplements at vitamin. Ang Pau de Arcook capsule apat na pong ibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau de Arcook capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure, cancer o ulitin mga nakakamatay na sakit. Iwasan sa pamamagitan ng healthy exercise, healthy at higit sa lahat ang pag-inom ng supplement tulad ng PDA o Pau de Arcook na may doubling pro sa ating katawan para iwas sa virus, iwas gastos. PDA, protection, defense against diseases, viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arcook kalibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kemasi, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med.
1: Si Bueno sa King.
0: Bien, mga katidugod, diretso kita sa detalyes kan mga baretang traveling ipinag-endorse ang panlalawigan kanal marong ordinance nin Santo Domingo Albay unong sa pagdeklarar kan Buhrub area sa barangay Buhatan bilang community-based ecotourism site. Pagiyutan ni Second District Board Member Melissa Abadendia ana pagina na unabita ng ordinansa ini iyo ang municipal ordinance number 015-20 na nag-establisar din polisiya tanganing protehiran pagmanihar asin sustinalob kan mangrove area ang lakdang matao na pagkriar kan Buhatan Mangrove Ecotourism Management Council asin pag-alokar din punda implementasyon man an ordinansa mapromotir para sa konserbasyon asin preservasyon kan lugar sa paagi ng pagpaka-structure development, pag-establisar ng salvage as in buffer zones, as in pag-prevent illegal na pagtapok ng basura, as in pag-distroso kan palibot kaine, katuyon kan lakdang na protehiran ang marine ecosystem, mantang pinagsusuportaran mismo as in kabuhayan sa kustalis na komunidad.
1: King.
2: One Radio News FM, your best source of music. This is Yo News FM. One music, one voice, one mission. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at nabatugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong biya.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises, 6Dis, dealer of hardware, electrical supplies and materials, Coco Lumber, Hollow Blocks, Gravel and Sand, asin iba-ibang klase ng semento, mayon, pozzolan, mayon, portland, type 1, apopri.

0: Animal Bite Center. Found on St. Jude Animal Bite Center sa Very Roy Vivar, Trigo City, near Amando Cope Hospital. O i-contact 0966-1996 o 0469-3119.
1: Tendong Kapitan, ang magparibok bayan sa sound system. Sige, hataw, tinays kong tinays, anit kong anit.
2: Ka, nagsumang su driver kandam truck.
3: Si Bueno Sa,
2: minadaan. Dumag motor. Mga barkadang puli, na ay din mang. Kung sisayan may sa direkan truck.

0: Gozo.
1: 25 minutos na makalipas po ang alas 5. Salamat duman sa mga kuyan, mga well-wishers, asin si mga padaranin mga suggestions, ikumbat mga katindugon an puto na abubuda. Grabing si Pound Pinakban na kuyan ko manir budak madam naginumakunin buko mga katsabaw kan buko bains kali niya to kapag ka aga nagiinom kita siguro sunada balad na kaya grabe niya to isipon mong duang aldaw ako sa trabaho uyugun mo an kung katurog kan mga gurang noy pasiguro na kamong mga senior citizen ah nailing nindo igo pa din taman di itano ha pero salamat po sa Edo na padagos na mamakulog sa satunya ano ha sa indong mga pangadji siyempre sa mga sadya si Manong Manis sa mga pahit ka na tinutong buda pagtakan mo ngayon ki sabaw ka na lumbod so sa tunyang kusing dyan sa kuwa salamat tabi madam magiginang party ito ka na sa kuyang saray-saray sa ta maski sa mga aki sa mga kafamilya
0: si Bueno sa Kigig
1: na balad sigurong kinaban kasi Lianeta maray na aga po sa mga taga Bariw Malinawa. Wilma Clidoro, maray na good morning. Kay Risa Basco Abion sa Barangay Galicia, Rapurapo, Albaya. Ito sa Villahermosa Nationalized, sigurado, kasubanggiya. Kay Selberia sa mga taga Malilipot. Kay Stress, morning sir, bueno here sa Kuwait. Tapos lang si Rina na naman. Si siya po ina. Okay man ka mo siya. Ansendong kamugtakan. Nasa safe na lugar man ka mo. Sige man giraray mga katindugon. An burugtian. Duman sa Midi Oriente. Taday nagkakasundo ang Estados Unidos muda an Iran. Di palugtugtok duman. Ting Briba kay Dawi. Baray na agaman. Risel Villares. Ting sa barangay Kinahangan. Nakikinig uran iyo po tagang tag-uran ng unyan kay Netta happy birthday pondo bueno che kay Nina Palanes kay Ren Castel Rakiter maray na good morning kay Almina Belga Bernadette Cirillo Cherik Borja happy birthday ngayon sa sakuyang ama na si Tiago Carl 88th birthday today, dyan sa balsa. Oh, Santiago, happy 88th. Kay Andre Mido, maray na good morning. Edin Ali.

0: Rosita Bunaw, tanatabi si Rooney Baga, igwa manggiraray kinagsasabit, pero namamati ko man na okay, diit na sa naman ining kuyan, laya. Nakatamayo, Jack Barcelon kay Pading Noel Volante Banyala. Parena, good morning sa Albay Opera Sport Cooperative. Kay Dan Mercedes Borjasya, Merry Chris Buban Bubier, kay Fred Bilnier, Perfecto Perlini Ray Birimbuela, Rebillo, ay kay Manong Fred Barha, kay Pin Ardales.
1: Si Bueno sa...
0: Ang programa gini atot sa Edukan Dinil Bakery, nasok perming mainit sa presyong dati. Makuna na ko sitio, pinamamahagina nang permingyaon ang barsaga itiri, mga masiram na minyato, pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamarsaga itiri, solve ka, good news sa mga nagpapamataga asina aagahan, digdi sa Lintabaco. Ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiservi. Igwa nin air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magutin gutom diretso sa barsaga itiri. On si Ati Beth Barsaga. Kasurog bankan kigig ana palilipot kakpit kulisiyon pagsadirik at familia Beya pinamamahalaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Bay along National Road yan po sa barangay sa Isidro Ilawod malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo'y ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyon. An enot sundo 30 sultada marina nin 1,000 pesos 30 pesos king premyo alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uka na Manong Arnel Asweta partner kan mga mister asin misis nahabo mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop servisyo sigurado sa presyong kaya mo an shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon din dong labahon. Pagluwas sa makinang it, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Sa Porokudo Poblasyon, Malinaw, Albay. Marano, good morning. Kay Sir Nats, mabingasin Lian Calmada. Siyempre, mga katindugon, kung gusto nindong magpagayuning opisina, House of the Rising Sun, igwaning beautification projects sa mga iskwilahan, naghahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumado mo sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin igwasinda, color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint. Ako ko dyan po sa Porokudo, Barangay Salvacion, Tabaco. Good morning kay Boss Distor, asin Madam Helen Berwenga. Partner kan kikig si Councilor Rider Bursi, Chairman Committee on Appropriate Guni ang palungsod da siyudad nin Tabaco. Tunay na kawan sa pag-asenso.
1: Si Ma-king-king.
0: Na kita katindugon ko na ana berda responsable sa pagbangka, pagbangka sa rong motorsiklo na nangyari kanakalis na banggi dyan San Ramon, Tabaco City, nag-surrender na. Dahil ang tamatapos kainin na son ana motorsiklo na igwa po din lunad na dua, nayaan po asin ana ang po kanagadan, particularmente ni Jerome, asin si Jerome po burak. And so, si Ring Maro pa na lunad. Si Jerome po ang nagad si Saro. So, yaon sa Daraga Doctors Hospital, si Jasper Dilaramar ang nagahagad po ni Tabang makumbinsir ang driver contract na magsurrender sa mga otoridad asin panimbagana ang krimen na nangyari mga katindugon. So si Jasper igwa po ininin Kambal Justin Manong Mani, estudyante dyan University Tabaco Campus. O sana maka-survive si Jasper, mga katindugon sa pinagsuprir kay Rabing. Dahil lang ka naunambita ng insidente.
1: Si Bueno sa...
0: Mientras tanto, suportado ni Sorsogon City Mayor Crisel Burros Bill 9603 o an smoke-free and vape-free environment. Sa mensahe kan alkali tinawad doon kay Nina na dapat panghalaton na mas kadakol pang hobenes at maging biktima kan nicotine addiction. Sigundigdi, lambang aldaw nin pagkaulang kainibot sabihin na mga hobenes na nabubugta katindugon, piligro.
2: As mayor, si consistent Red Orchid Award. I was mayor of Gasig. I fully support concrete free bait pre-bill. Promising future is more open. Being exposed

0: 24. Yakul pang inamaya. Kung sain, pwede ka mo mag-GCash in and GCash out. Asin magbayad kang bill sa tawad. Home credit. Yakulun pang iba. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Ado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Si Bueno Soa.
2: King. 44 na minuto na makalipas kalibag ng mga balita pabansa. Nusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang reset sa relasyon ng Pilipinas upang maiwasan ang pag-ulit ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Palos Press Officer Attorney Claire Castro na tumagal ng 1 hour and 20 minutes ang pulong ng Pangulo at Chinese Ambassador to the Philippines, Zhang Huan, matapos itong ipatawag noong Martes.
1: Si Bueno Sa.
2: Samantala, ipapatawag ng Senate Impeachment Court ang dalawang dating opisyal ng Land Bank of the Philippines para dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 29, 2026. Inatasan ni Senate Impeachment Presiding Officer Senator Francis Escudero ang subpoena nitong Miyerkules ng gabi para kina Violante Noa Campuzano, dating managers ng Land Bank Show Bully Mandaluyong France at Ed Brands. Sa tinanggihan ng Senado ang kahilingan ni Sara Duterte ang gastos sa catering para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Ayon kay Senate President Win Gatsinyan, wala umanong pundo ang Senado para sa naturang kahilingan, lalo't kailangan nilang magrenta ng espasyo sa Philippine International Convention Center dahil okupado ang mga committee offices ng impeachment proceedings.
1: Si Bueno Sa.
2: Hindi magkakaroon ng loyalty check si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga aktibong sundalo. Ito ay sa gitna ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag na sa impeachment trial na may mga aktibong sundalo ang kabilang sa mga persons of interest na umano'y kill plot sa presidente.
1: Si Bueno Sa.
2: Maraming na good morning kay Christine Bungalo sa Bilen, kay Madam Eden Beron, Richelle Bilen Canela, Janet Basilan. Diyos maraming na aldaw po sa Inducer. God bless. Salamat and happy 18th birthday kay Ashley Faith Pina Flor Basilan. Basilan na. Kay Pina Flor Basilan. Basilan na. Kay Aurora Bursic.

0: One mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisang papaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness. Maligayo sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa Pinas at ito na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Lumalabas ang Best Cafe po ay kinilala, tinanghal ng hindi lamang isang beses kundi maraming beses na at ng hindi lang kung sino-sino kundi malalaking award-giving body sa ating bansa bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa Pilipinas. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung tulong sa kalusugan mula sa mga sangkap, tiyakin mo na ang kinakape mo ay Best Cafe, ha? Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika, ha? Lalo na ngayon na apat na ang pwede niyong pagpilian na variants ng Best Cafe. Nandiyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung original blend natin na mahigit 10 na po na minamahal, tinatangkilik at nananatiling sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Nandiyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na mas pinarami ang sangkap, lalong pinasarap, ha? Para lalo niyong ma-enjoy ang pagkakape at lalong makinabang ang katawan sa kalusugan, ha? Nandiyan ang Best Cafe Black Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ha? Lalo na kung matinding labanan ang inyong sasagupain, ha? Mga mag-asang ibig kong sabihin, gusto niyo ba ng matinding pang matagalan na pagmamahalan? Yan, makakatulong ang mga sangkap ng Best Cafe Black at syempre ang Best Cafe Green 6-in-1 Mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang, ha, para hindi po kayo maging overweight, hindi maging obese, ma-achieve nyo yung tamang timbang na maliban sa magandang kalusugan ng kauwian, syempre para ma-achieve ang pinapangarap na kaseksihan at kamachuhan.
3: Pare, pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
5: Best introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Per sachet, still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Unti-unting naglalagis ang aking buhok. Eh, noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumamura pang di hama kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, medyo technical yung ating pag-uusapan ngayon. No? Technical kasi medyo scientific yung mga to. Magandang malaman nyo to kasi malaki ang kinalaman po nito sa ating kalusugan at sa ating buhay. At tinutukoy ko mga ka-wellness ay yung tinatawag na oxidative, okay? Yan kasi nagsisimula po yan sa imbalance ano between excess free radicals o yung unstable molecules sa katawan, lalo na pag insufficient

0: efficient yung antioxidant sa ating katawan, ha, na pwedeng maugka-damage ng mga cells, ng ating mga lipids, ha. At kapag yung ano, oxidative stress ay lumala, ano, matindi ang oxidative stress sa katawan, pwedeng mauwi po yan sa chronic inflammation, yung laging nananakit ang katawan, parang may namamagang katawan, may nadadamage na mga organs, ano, accelerates aging. Ibig sabihin, mas mabilis pong magmumukhang matanda ang tao, ano, at pwede pong mauwi ibang uri ng cancer, Alzheimer, o kaya sakit sa puso. Yung stress, kung tutuusin yan, talagang kahit iwasan mo ay maka-wellness, ha? Kasi nangyayari po talaga yung oxygen, ano, pag nagkukuha ng oxygen ng ating katawan, ano po, tapos yung byproduct ng metabolism, okay? Kaya hindi talaga maiiwasan yan. Pero may mga bagay nagpapalala ng oxidative stress. Kasi ang oxygen, normal naman po yan, ano, sa isang tao. So, ibig sabihin, kayang itolerate lang po yung sobrang lala, sobrang laki ng, kumbaga, ng volume ng katawan, yon pwedeng mauwi sa malalalang sa nga nabanggit ko, cancer, sakit sa puso at Alzheimer's disease, ha? E ano yung magpalala sa oxidative stress pa siya na kayo ng katawan, ha? Ito po ay nakaka-second hand smoke, pwede pong lumala ang oxidative stress na pwedeng mauwi sa maraming sakit, masisira ang cells, masisira yung DNA ng tao, ano po? Kumbaga, may mga damages na mangyayari sa ating organs mula pa sa ating amang matindi kang alak, o kaya lagi kang exposed sa radiation, ano? O lagi ka po sa mga pesticides, o kaya hintansya ang iyong pagkain. Lagi kang nagpupuyat, ano? So yan po ang ilang paraan, mga lumalang at mauwi sa mga malalalang sakit, matay ng... So ano ba ang... Ano, para yung oxidative stress, bagaman normal sa tao, ay mana level na kayang itolerate ng ating katawan. Doon lang sa normal level niya. Okay? Dulo damage sa ating katawan. Okay? Ipaglilingkod ko po yan sa aking pagbabalik.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Mineral Food Supplement. 100% natural at approved by administration. Kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
3: Bilang

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Magstore, mayaman sa landas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Sige, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Gaya nga po na nabanggit ko, kapag ang oxidative stress ay masyadong matindi sa ating katawan, pwedeng mauwi po yan sa sakit sa puso. Pwede rin pong mauwi sa Alzheimer's disease o kaya sa Parkinson's disease. Pwedeng mauwi sa diabetes. Ano? Pwede pong mauwi yan sa cancer, mga ka-wellness, at mabilis natatanda ang tao. Isang paraan para yan po ay makontrol, ano, yung oxidative stress. Una, syempre, huwag ka dapat ma-stress. Okay? Iwasan yung mga exposure po sa sigarilyo, exposure sa radiation, sa pesticides, at laging kumain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants, gaya ng mga prutas, ng mga gulay, ng mga nuts, ng mga berries, ano? Okay? So, pati yung mga pagkain po, mga ka-wellness, na mayaman sa minerals, ha? So, speaking of minerals, isa po sa makakatulong, ha, para makontrol ang oxidative stress at huwag magkaroon ng negatibong epekto sa katawan, gaya nga ng bagit ko, minerals, dapat araw-araw uminom tayo ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Inumin ito, isang kapsula nito, pagkagising kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. At palibasa, ang mga minerals nito ay mayaman sa antioxidants, yan. Tutulong yan para po huwag magkaroon ng matinding damage ang oxidative stress sa inyong katawan. May iwasan ang mabilis na pagtanda, may iwasan ang mga malalalang sakit, ha? Ay umiinom ng minerals everyday tulad ng laman ng Best Cups, ano? Yung cells mo ay lalo lalakas, lalo

0: lulusog, makakaiwas ka sa pagkakaroon ng sakit. Tapos dapat baguhin natin yung ating lifestyle. Tumigil na sa paninigarilyo kung naninigarilyo, kontrolin ang pag-inom ng alak, ano, at magkaroon ng regular exercise. Uminom din ng sapat na tubig araw-araw at iwasan ang pagpupuyat, ha? Some more tips sa aking pagbabalik.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix has awards for business excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So, si the team stress dapat ay makontrol, maging nasa tolerance level lang po siya, mga ka-wellness, para maiwasan ang sakit sa puso, cancer, diabetes, Alzheimer's disease at Parkinson's disease at marami pang iba. Maiwasan din yung mabilis na pagtanda. Nagbigay na ako ng ilang tips kanina tulad po ng pag-inom ng Best Cups Minerals Food Supplement o pagkain ng mga pagkain mayaman sa minerals. Ano? Pagkain lagi ng prutas at gulay. Pagkakaroon ng regular exercise. Pag-iwas sa alak at sa paninigarilyo. Speaking of prutas at gulay, makakatulong dyan ang pag-inom po ninyo ng Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 dahil ito po ay may mga sangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Pagpili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Amakin nyo, ha? Pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Yan ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Ang isang sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap pakikinabangan ng buong pamilya. Okay? Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. And speaking of antioxidants, mayamang-mayaman sa as ang mga katiyakin mo ang kinak para maban oxidative stress. At syempre, alam nyo po ba na ang luya ay ibong panlaban sa oxidative stress? Kaya dapat po magtsaan ng pinakulo ang luya o kaya ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagsasangkap ng purong katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric. Ang isang tea bag timplado na napakasarap na isasawsaw nyo na lang sa isang mainit na tubig. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards as the most trusted brand. Ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ang Dr. M's Amazing Tea na ang mga sangkap ay tulong din para malabanan ang oxidative stress.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness, prevent severe diseases and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit
3: it's on Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Butika at supermarket nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang po lahat.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT.

0: Q mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, ang funds sa Unverified GCash and Unver account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
5: Boss, Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, sans ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta kular na hilina sa pagkain. Boss, Capsule. Bossing.
6: Sword and music is One News FM. One News Voice. One Mission. One Radio News. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. K ka na ba? Na! K na K! Chris sa Kongresel, sa Kongreso. From Aserbing Tulay, Castrito Canalbay. Para sa mga impormasyong masasayin at gramang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang Kamo ang numero uno. Kaimbanan si Congresswoman Chrisel Burselagman. K ka na ba? Ka! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Dignisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tinto na!

Philippine Standard Time. This is 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Ang digdig sa saro na naman ang presentasyon kan programa kay Crisel sa Kongreso. Programang to yung pinagdisenyo na Premier Distrito Canalbay para sa mas pinaservisyong may puso. Kaya ang gabos, pinag-iingganyar, magsabay, makiaram, magpartisipar na kay Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo alas 7 in pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM Tindu. Kasabay si Manny, kasabay kabogabos, tapanagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 New Tindu ko na. Kay na oy! Marata, marata, marata! Siyempre mga katipo, si Bueno! Makakasama ang sa tuyang regular na partner digdi sa programa si First District Congresswoman Crisel Bursilagman para po sa mga sa inyang mga kakasiribut bilang representante po niya to duman sa Kongres.

Mga aktibidades na kapikakinabang para po sa tuya digdi sa ito kanalbay. Maraming good morning sa banuaan kay Tagamalinaw. Mga nintabago, malilipot baka kay Santo. Good morning. Abos kan sa buyang makusog na si 91.3 News FM Tindugo na. Base po kami sa pinaka sentro kan siyudad ko. Kumusta ang sa tuyang mga mayors, vice members kanang bayan asin panglungsod, mga punong barangay, tama na sa tuyang mga sangguni ang kabataan. Ano ko na ang sa tuyang mga chairman na dai na managkaklase, ano, pwede na kitang sumaba eleksyon sa barangay. Ako nagpuo naman sa nakitang tuyang performance. Nyata ta bayaan niya to ana tultol na serbisyo. Importante udok sa buwan sa tuyang pagserbi. Permi mangod na priority ang general asin anda pagtutukan an pang-intereses dahil anto an makukuanindo sa komunidad. Mga empleyados kan go marata permi po niya ingwahon na magigitang blessing workplace every day. Permi po wag nin games always smile when we attending to the needs of our client. Mga katidugon sa satunya mga sir, importante na makapag-establisher kitahay na relasyon sa kapwa empleyado, pre, sa satuyang mga kliyente. Madam, soy, mga nini, mga nunoy, tiguanin bagong lines na ipinagpaluwas ang Department of Education sa mga dedikado committee na coaches, teacher coaches magon, mga estudyanting achievers para po sa academic, sports, culture, arts, asina. So, igwa po sa indong nagahalat na incentive gikto to education. Puli, as soon as possible or the soonest time, makuhaan niya to ang guidelines tangani na itong mga hinugak ng mga coaches. O talagang naguhugak mag-isa naman na tamba. Kina magkagayawin o. Ah, masagratun pagkagayawin ang sa imong alunan. Na, no? Nadadangog niya. Ah, kuya, kuya, kinakbaan. Yaw na si madam. Pero diretso mga katindugo na sa tuyang pagserbi. Ano po? Tangani na mang manghinayang ang publiko sa tuyang pigsuswildo. Pigpagalan mi man bagayan. Iyo po, pero sa the moment Ted, our position in the government naman po niya to nakion kan publiko. Na binipisyo asin iba pa, kinabangan niya to asin kan sa tuyang pag-isipon niya to, nagikan iyan sa kaya balusan po niya to ding tulisyo. Dahil magparakaraang kaang. And ang iba man, dahil suplada. Iyan. Tapos minutos na po ang alasays. Di po sa palibot, pinangon niyan, groundbreaking ceremonies. Duman sa, mga na pinag-identifikar kan sa tuyang padabang na si First District Congresswoman Crisela po na sa indong isabang mga prioridad ngunya na taon 2020. Nahiling po niya to breaking ceremonies para sa queer nin mga construction of multi-purpose building o itong COVID court i-convertir bilang mga evacuation center. Digdi sa siyudad din Tabaco, maswerang barangays na igwa naman ng gadgamong identify site

0: enda po ni nindu iyan asinin makakaulang truwer po kan mga multi-purpose building o ko na talagang bako naman po ini kapritso kundi sarong nisisidad kan panahon niya to duman sa bulod na parte kakatindugon anpig papaman ka itong panahon manong mani kan mga solar pavement pavement mga katindugonin mga parad, mais ngunyan ang pigaharagad sa barangay COVID court kaya digdi sa tabako maswerte po kamo taigwanin sa bakulot sa pinagbubong padyan sa oras igwa sa ubo di mga maswerte kamo ano mga katindugan sa tuyang mahigos asin siyempre mantinino sa naperming sa sabda good vibes asin mga asin pag digdi sa satuyang kapalibutan First District Congresswoman Criselle Bursilagman, Madam Ding.
1: Morning. Good morning, Sir Buen. Magayo naman ang introduction. Good vibes.
0: Good vibes, Anata. Lampamurbaga kita, Madam. Opo. Mm-hmm. Kumusta po, Madam?
1: I'm the full day yesterday. Night of Manila. Ako sa keynote speaker naman sa PWD na ginibok ang DOH. In line with the one-week celebration kasi week.
0: Matindi so sa imong mga pakabanat naman doon.
1: Amen. More of a report.
0: Yugo-yugon mo. Pinahit ni Madam Congressman. Inclusion is not an act of kindness. It is not a favor the society may choose to give. But inclusion, urula tulos. Gari si Gobernador Noel Rosal, gari naglalaway-laway dumaan. Kita man.
1: Opo. Pero he's staying. Sabi ko, Gob, sabi niya, tatad na kong gunta ka, mapalakpak pa ako, man.
0: Opo. So, kumusta palan talaga ang kamurog na kitang mga existing na laws at tangani na putihiran takwanan ning pagmakulog ang mga pida to. Base sa datos, kumusta ang kamurugtakan tabi, Madam Congressman?
1: Pag-abot po sa implementation, sa existence kang batas, yaon. But the law is only as good as its implementation.
0: Diba? Okay, opo.
1: So, nakulon pa po nakaipuhan na trabahuhon. For instance, number one, napig-challenge ko nga ni si Governor Noel. Sabi ko, takes sa tuya na mga nai-empleyo dahil nasa batas no? Ng government agency position i-allocate sa mga PWDs. Okay, so may tinatawag key arog ka iyan na pribilehiyo ang is na ma-empleyo sinda. Bakusan na sa pampubliko, pati sa pribado, kung ikaw ka more than 100 employees, at least ikaw ka man na 10.
0: Opo.
1: Ay, no. 1%
0: of 1,000 is 100. Ah, pira ba? Tama, 100.
1: 1% of 100 is 1.
0: Diba? Pag 1,000, yes. 10.
1: Dapat ikaw kang 10.
0: Kung 10, opo.
1: Ako man lang kawan. Ako kasi sa tabak, yes. Marami akong PIDAW. Hindi lang sila yung nasa PIDAW. Kasi normally sa PIDAW kita nagkakaag kang mga ano para at least sa mga mararani sa INDA, they can relate to them. No? Okay. And openly entertain ng mga parents din. Data, syempre, sa kaaragihan. Okay, that number is employment. Sa mga rampa, improves na kitang marhay. No? Possibility. Pero, kung ihilingon mo, sa tuyang mga sidewalks, they're not accessible.
0: Yes po, madam. Opo. No?
1: Pero in many parts of the Philippines, like in the larger cities na Pondo Sinda, ay mahiling mo tiyan ng mga para sa mga blind na mga visually impaired, no, na matatap na ninda sa simento kang pavement. No? So, linya, baga, mas sa airport, ikaw na kayaan. So, mas ano nakita mo yan, mas fair nakita ka mga siring kaya na mga, ngunyan nga ni ba kung nasa nabatas, sinahiling na talaga sa importance. No?
0: Opo.
1: Saro pa, sir, about sa education, sa SPED na sana, tigdi sa sina ang high school, Pero ang elementary school na may special.

0: said, ang dakol sa Kongreso is on autism.
1: Opo.
0: Na talagang biglang nag-shoot up sa numbers. Oh. I think, no, both. Naglangkaw ang bilang kang mga autistic. It's the food that we eat, no? Mm-hmm. May incident link, yan, no? Diba, sa mga preservatives, diba, alangkaw na ang hormones, diba? Ta, mm-hmm. Mga feeds ng mga pigbibreed ta for food, like pork and beef, no?
1: Uh-huh.
0: Mga pero, diba, adakol naman ang nakakahiling kang sinyalis. Kaya, detect na mismo kang pamilya na they're kaya nare-report na.
1: Okay.
0: Ang problema, ang konti-konti ng atin po ng mga developmental or psychiatrists.
1: Mm-hmm.
0: No? And sa rupanganay kang na-raise naman sa summit is kakulangan man sa mga professionals pag-abot sa occupational therapists.
1: Mm-hmm.
0: And speech therapists. So, ang ibig sabihin, it is really it's really, no?
1: Uh-huh.
0: Mas nagiging aware ang public. Legislators naman, mas nagigikitang na open sa mga comments and suggestions kang sa tuya ng mga different.
1: Mm.
0: So, dakol na legislation talaga ngayon, Sir Buet. And, mm-hmm. of course, dakol nga ng legislation, pero dapat ma-oversee ta ang implementation nila.
1: Mm-hmm.
0: Para mo si Manay Lila, very close sa puso niya, UDs. Dahil, so sa iyang, saro sa mga akit niya, is autistic.
1: Mm,
0: but is
1: I
0: a very
1: see.
0: Good artist, no?
1: Oh.
0: Pero at the same time, syempre, aram ta na may mga autistic. So gusto niya i-review kabtas,
1: mm-hmm.
0: pertaining to with disabilities.
1: Oh, saro pa nga ni sa mga observation ko lang. Ang Department of Education igwaman ki special needs education. Pero dahil duman sa prinsipyo kan inclusivity, pigsasaralbog na sa mga uh-huh. regular na estudyante.
0: Kaya napag-adala na po iyan ang effectivity kaya. Ta mas focused ang kaipuhan ninda.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh, oh. Gusto taman talaga ma-mainstream, pero mainstream pag-abot sa socialization,
1: uh-huh.
0: no? Pero pag-abot sa tutok talaga,
1: uh-huh.
0: Kaipuhan,
1: sa may delivery of dapat
0: yes,
1: focus eh, sa indaman
0: right,
1: na
0: right.
1: needs. Opo.
0: Right. Opo. So, yun. So, we need the DepEd to be there. We need CHED para sa mga courses na dapat i-open dahil may need, no?
1: Mm-hmm.
0: Ma-meet. Katulad ng occupational therapist, speech therapist, na psychiatrists, developmentalists, mm-hmm. yun naman kaipuhan.
1: Opo. So, dakulang bagay, tabi, maski puro paano, igwang ki mga nirduman sa hararo mong pagsabot, pag-abot sa mga araw kaining sitwasyon sa asin sa iba pang mga bagay-bagay na mas magiging produktibo ang gabos na mga syudadano dahil anduman sa talagang sa mga araw kainin dahil taman maibitaran na igwa talaga nin mga minan an sa tuyang mga kababayan tabi Madam Congressman.
0: Mm-hmm. Kaya umang duman sa PhilHealth, kung yan kay puhan libre ang PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Membership sa gabos ng PDAW. Argumento nga ni po kang PDAW kang Naga, who is also a lawyer,
1: mm-hmm.
0: ang the law did not, it says all PWDs. So
1: mm-hmm.
0: employed, mm-hmm. kay puhan libre ang sa indang PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: So kaya may research ako, may mga ako na pig takedown para matutukan ko pagbalik ko sa Kongreso.
1: Ang problema sita nang nagkakaigwan ng problema sa IRR, implementing rules and regulations, papahito yeah, na naman excluding those gainfully employed. Hindi niya igwa ngayon ki sufficient.
0: So yun yung mga titingnan na parang gano'n na fine lines,
1: mm.
0: no? Oo. Pero ang ani siya pi-consider as a kasi may mga special siya.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: So, pero ang tinutukan ko man po, Sir Buen, naman si message ko, let us not forget, sabi ko, even if our focus is on the PWD themselves, what about the caregivers?
1: Mm-hmm.
0: Of the
1: so mga nag-aataman.
0: Yes. Mm. Diba? Grabe man ang saying na mental, emotional, physical strain. Some of them would quit work para mm-hmm. full-time na makatutok sa saindang mga aki, no? O sa indang aki. Mostly women are doing this. Mm-hmm. Sacrificing.
1: Lalo-lalo na so example na pig-unang bingam na sa
0: yes.
1: pamilya, no? Pero
0: yes.
1: pinakamatindi duman.
0: Yes.
1: Naging product.

0: hindi iba nung
1: sila, productive and happy. Pero
0: ang ina ang pinaka problema. May fear, yaon so takot perme.
1: Yes. And kay Puhan, you have to care for the themselves.
0: Yes po, madam. No?
1: Mm-hmm. Diba, at special sa work, baga our special work arrangement, parents with who are the primary caregivers of PWDs.
0: Talaga. So, ano, dakulon, sabi mo nga ni, dakulon nga akong gigibu, tututukan sa kongreso talaga. At least identified po niya to si mga bagay-bagay na... Yes. Kaipuan niya to tension tabi, Madam Congressman.
1: Big bring up man duman sa summit na sa convention, United Nations Convention persons with disabilities, ano nga ni, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nasaro doon ang implemented padaa ang pag-create igaring opisina talaga para sa Pidaw, bako sana Pidaw, no, for persons with disabilities. Ngayon, sukat kada attached agency lang siya. Gari may pagsasabi sinda na more than just an attached agency, dapat
0: sa DSWD us?
1: Ang Pidaw, baga na sa DSWD.
0: DSWD.
1: Okay. Ang Pidaw office na nagsusupervise sa iya, DSWD.
0: Okay.
1: So National Council on Persons with Disabilities, they got much doon yan. Parang sa WD po.
0: Okay.
1: Hindi naman siya OP, hindi naman ata siya OP din.
0: Bagay, mga katinaining, mga special po niya to. Na kaipuan lang, iimin kong kaipuan pang mas madagdagan, di mas maraita man.
1: Totoo. And ako kita mga answer, Roduman, so ni Jess Robredo. Siya, and I think siya ang sarong NGO of Saigon.
0: Sa Darag.
1: Oo. Pero sa Naga siya based. Sa yung pangalan kasi for
0: okay.
1: Parang arogansong old palad ini sa kuya na ayan, Physicians for Peace.
0: Physician for?
1: For Peace. Since for Peace. As pinahiling niya duman na ang galing na yung mga prosthetics, mga prosthetic leg, arugaan, limb, pupunan ang AI para i-measure and then mag-give okay 3D design para sa executions. And then, maski distance, ang pagkayan, kuyari ako, nasa Bicol ang pasyente nila, so mismong through pwedeng ma-fit sa imo itong prosthesis, paano mo ikakabit, paano ka malakaw, i-check kung tama ang fit. So, dahil nakaipo na face-to-face.
0: Si parehas kan so pandemic, ano?
1: Ang dami na nga natin adapt doon sa mga ginawa natin strategies, Nick.
0: So, at least, ano, itong mga kapaki-pakinabang na practices na pwedeng i-adaptar sa riga sa normal na panahon, pwede niya itong gibuhon. Ano, tabi, madam?
1: Yes. Ang saro pa na talagang madifisil duman sa financing.
0: Saro iyan.
1: Ta, pinahiling man kaini ni Dr. Bondoc, inisutugang ni Jestrob, na maski nga ni Yaon sa PhilHealth, ito na health and services. And sabi ko nga Phil, diit patasa na ang registered na clinics. Okay, so makikita mo, hindi lang yung kakulangan sa service providers, pero dapat registered sa PhilHealth yung service providers para makaklaim sinda sa PhilHealth. Kabit-kabit yung mga problema. And sabi ko, bakit nahihirapan mag-register? Mahirap ba mag-register? So, tiba at kay Puhan, pagkururunan man na ang PhilHealth na taga-accept ng applications, pero tumutulong din siya at nagpa-facilit. Maging mas facile ang application process. Kung may dapat open sinda to make their suggestions and comments, diba? Hindi lang by the book, pero kay Puhan matawan din daki mga alternative suggestions, no? Kunyari, sa dayot baga ang room, o paano iyan? Paano ka man mapadako lagi? Na so area ma-increase by doing this, you know?
0: Eh, napuera ka iyan, dapat kung mga accredited na PhilHealth hospital, may nakatuka talagang turma ng itso. Bako sa naman, so, doktor nagari pag-karga.

0: kursa naman. Gusto-gusto ka uniform man.
1: Na kayo
0: mga katindugon ta. Garibang nga makanuso, nagagastos ang gobyerno kikado ro dakulang pagrinder kwinta, ma-avail ang sarong nasa gobyerno, tapos entertain sa imo, gari baku manduk. Kinaban!
1: Pero sir, when we have gone a long way.
0: Okay? Yes,
1: ako, day sabi mo nga ni, let us be positive and share positive vibes.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, problema. Most kami pang hindi na i-implement. Pero may mga na-i-implement na. Uh-huh. Mas maganda na ang sitwasyon ngayon.
0: Mm-hmm.
1: At mas aware na ang mga tao. Rumdo mo ka ito baga talagang nasa outskirts talaga sinda. O mm-hmm. sinabi di kang akipig tatago. Nasusupog. O ay di inaan mga agom. Sanan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kunyari, ano ito?
0: Tubig.
1: So, so na napipilay polio.
0: Uh-huh.
1: Na polio kang aki pa tapos din na iyan din ang maaagom. So iyon na ang pigpaplano na kang pamilya na iyon na kang mga magurang sa mga kamang magurang tapos iyon na ang katawos.
0: Mm-hmm.
1: So gani may nakaplano na sa imo na hanggang dyan ka na. No?
0: And because of this mga bagong development tawa na sinda ning oportunidad na mag-decision may ninda.
1: Exactly.
0: Madam.
1: Oh, and then dahil mga aki, ay, rumdo mo pa si Sabrit.
0: Dahil ko marumdo man din na Sabrit.
1: Dahil ito na sabi na loko di amor daan.
0: Uh-huh.
1: Na tribute siya di sa mga barubara. Nahiling na pang aki si Sabrit.
0: Mm.
1: Dahil nga, gusto siyang garipig sa Sabrit niya baga. Garipig po tiga ano niya. Bitis ko siyang posporo baga. Abitis niya. Tapos pigsa sa tama niya sa tinampo. Garin siya may pigsa sa Brit.
0: Garin okay. Na rumdo man kumanlugod sa sitwasyon niya. Sa ano? Bulod may saro man duman na pagka may batyao na dyan. Oo. May different kantaan. Dinggin mo si ukulele boy sa mountain daw. What is a volcano? A volcano is a mountain that throws lava, stone, and fire. Dahon kong aki pa ako yung mga dito.
1: Diba rumdumuntahan? Mas aware na kita na hindi ay dapat ang maging laughing stock. Siya sa dapat dungi. Kasi talaga sila eh, nga lang may kapansanan.
0: Opo.
1: At dapat i-immune, no? Instead na i-push away, dapat tatanggapin natin at makikita mo iba talaga pag may tunay, ha? Hindi yung fake lang na kitanggapin natin kasi naandiyan nakakahiya naman kung susuplaon ta.
0: Mm-hmm.
1: Pero tama talagang pagtanggap. May bago kitang regional director.
0: Opo.
1: Liyebo ka nagkaigwa kitang bagong DOH secretary.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Hindi ang pagpaharap po sa kuya mga pangarap, Sir Buen.
0: Dahil ko pa nga, bistado itong lalaki. Ito nag-introduce sa imo. Dahil ko ito pa bisto.
1: Ito ang ARD ito.
0: Opo, assistant.
1: Assistant ito. Hali ito sa central office.
0: Mm-hmm.
1: Sa na assigned dito sa mga na probinsya kang pagrigodo ng mga pamayo, no? Si Satuya man na si Ma'am Rose na Rempilio,
0: uh-huh.
1: Yao naman po sa Calabarzon.
0: Uh-huh.
1: Tapos si Sir ang ID tango niyan po lingaw ko sa apelyido kasi sa iyang pangaran dahil Voltaire.
0: Voltaire.
1: No? And uh-huh. Ang sayang dulo is volts. Wow, sabi ko, high-powered in eh. So, siya naman po ang assigned din sa Region 5. And itong kapartner niya man po, si Sir Joel, yung ARD ta. Fakan, no? Pero haloy siya po, mga 20-some years siya sa central office.
0: I see. Oo. And naglalaom kita na itong serbisyo talaga pang salud, ano ha? Sarungon yan sa mga challenge tabi, madam, di warming month baga kita. Gari di ito'y ang habong magpa-deworm.
1: Date ang gusto magpa-deworm.
0: Mm-hmm. Saro yan sa mga kaipuan nindang
1: school-based?
0: Community and school-based iyan tabi,
1: okay.
0: Madam, kasi
1: ang pigigibo mi daw ka iyan ka ito, sarabay inom sa flag ceremony.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Sa mga araw ka, kipa pwede man, ano, kunyari uh-huh. mag-flag raising ceremony, tas sarabay man na maano. Education sana talaga, mas difícil sa mga aki.
0: Uh-huh.
1: Dahil ang nag-decision sa mga aki, sa mga
0: magurang. Opo.
1: And ang mga magurang, sinda ang medyo may mga takay.
0: Opo.
1: Oo. Pero dakulao na bagay po iyan, nutrition, sa nutrition uh-huh. kang aki. Man ka talaga. Sa tulak mo, ano man ang makukuha mong nutrisyon, iyan ang sa iyon.
0: Opo.
1: Mataraba, lugodan.
0: Naging niwang.
1: Yeah, yes.
0: Sayang. Iyan ba ang pangyari?
1: Sa hiling ko, ini DOH with the DepEd.

0: kasi 1 to 19 years old lang yung target nila.
1: Oh. Ah, they could have run. Pero ang big target sa katina sa mga below 20. Pero ako one dose lang.
0: I see. Garingi may
1: tablet man.
0: Garingi may pdae man. Tanda ko laon kita. Garingi dae man ako diyan kini.
1: So, ay. Sir Ben, from the airport, diretso ako duman sa harong ni Gov Grex.
0: Ay, birthday siya, pala niya. Birthday ko niyan.
1: Birthday na ako mauli.
0: Birthday niya ko niyan, ma'am.
1: Birthday ni Grex, yes.
0: Garing birthday.
1: That's 54 na siya. And after that, dire-diretso na kami. Itong introduction mo kasuba, God, kaya ito palitada ang pigaharangon niyan. Covered court
0: COVID
1: na.
0: Court
1: so,
0: na.
1: Ini pong mga projects na ini Sir Buen, bako ini mga bago, ini sa mga
0: okay. Ibinalik okay. Mo lang.
1: Lang po. Mm. Dahil ang pro ko ano sa para sa Indo ni Congressman Ed Silagman, produhon kong mapasa Indo.
0: Okay.
1: So I included all those that from the 2025 budget. Aramtama ko nga tayo narapugang. And we should not ever forget. No? Ako anong ginibo sa tuya digdi sa first district, around 2 billion kang pondo po na para sa tuya di-divert to other projects na daiman po nag-materialize. Okay? Tanahiling na talagang paduman man sana sa mga daiman pakikinabang, kundi makakatabang man sana sa sabang pamilya. Sa dirin. So, habo kung malingawan habo ta. Aray. Okay? So anyway, ginibo ta po for the 2026 budget na mga hinarali ni Restore ta.
0: Okay.
1: Except the so flood control na ni Restore ta, nag-ibo ki-pronouncement ang Malacanang haliun mo nagapos sa flood control.
0: Kaya naikita ning kuyan, budget control. Ano pa?
1: Kan 2026. Pero i-restore na naman siya ngayon na 2026.
0: I see. Mabalik na naman kita duman.
1: Yes.
0: So dati tayo.
1: Yes, sahili nga kay Suwa. Duman, kinaon na bagasuti ng po. Yan tunay iyan. Bak-checks talaga mapapadyan iyan. Kaya ginibo, ubos-ubos, ramas ang implement paghali kang pondo kang nagkapya puso man.
0: Klararis ay iyan.
1: Yes.
0: And ang mga so, lugaris na mga inabuso, ah, nakukuaman nindaan sa indang pasakit.
1: ito nga ni, ang problema na talagang, pero ano nangyari naman sa ICC? Ano nangyari naman? Kaya nga ni, ang pangapudan, dapat act of Congress. Hindi pa pwede na presidential, ano lang yan, garing executive order. Oh. Executive order,
0: kulang ang rara. Daing tingo.
1: Nangyayari nun yan.
0: Daing subpoena power. Daing police power.
1: Yan thoroughly. Why we need an ICCI, no? ICCIA. Parang ganyan na lang. Nahihiling ka ang pandok ni Mama Laila. Na talaga kami ang nagpo-push ka iyan. Actually, sa Kuya Iyan na idea.
0: Pero buhay pa siya sa kuya sa Indo? Sa parte ni Indo?
1: Kasi
0: halimbawa sa Indo, ta siyempre
1: so,
0: dapat
1: ano, na-forward na siya sa na-forward na siya sa
0: committee.
1: Opo, na-post na siya sa floor. Ano na siya, measure na siya sa LEDAC.
0: Ano pa man napigaharang
1: na ni-implementate ano approval na lang po sa ano sa floor.
0: I see. Susaro mo pang ano House Bill 9306 si Adam mo Sorsogon City Mayor Esther Amor nag-live pati.
1: Yes. And smoke-free environment.
0: Makasugon
1: ko, Sir Pwen.
0: Ang pagtubod ka ito sa imo, ano tabi, madam?
1: Ay, si Ma, sir. Amiga ko po siya talaga. And mabuot. Talaga. And ang puso na pagsirbi.
0: Iyo po.
1: So, and very willing to learn more. No? Maski nga ni medyo Esther. Approaching 80s na.
0: Kaya, nyata-ta na ang budget nindo na audyan na isa district office candidates. Naging, ang pigahagad pa lang kayo, 200 million tabi,
1: so,
0: madam
1: po.
0: So, construction kan na DPW ta engine office diyan sa may party kan
1: na-affect kami. 50 siya
0: ngayon. Opo, 50.
1: Yes. Pero gari may pronouncement na si Secretary Vince nag-abos sa mga unfinished projects. O niya na in phases. Gusto niya tapos
0: sarong baragsakan.
1: So we are hoping that for this year, 2027, makumpleto na ang district office. Kumpleto na ining convention center. So munisipyo kang malilipot. Yan ang mga pigpapiga ho-hope ta na mabilog na ang kompleto na ang truck.

0: Oo, pero itong convention center ta, ganito na ito, ano po, ma'am? Ta,
1: museum,
0: face na ito.
1: Museum.
0: Ah, museum.
1: So, sir po, ito so, ano po, the day na pondohan kang since 2025.
0: Ah, day pa ito? Iba man ito. Ang nyaon dyan na pigkukun legislative building na...
1: That's the museum center.
0: Di ba ang museum? Kundi igwa man baga kita digdiki covered court na may court. Na may
1: court
0: underground parking.
1: Covered court yan with the underground parking. Tapos na yan this year.
0: O, ngunyan matatapos siya.
1: Sa Pondok 2026, tapos na yan. Plus yung museum, tapos na rin po.
0: So, ang kaipuan, taso convention center.
1: So, convention.
0: Saan po iyan ni ibubugtag? Sa Hiraya o digdi?
1: Ang convention. Nakatugdok na po.
0: Ah, Indian.
1: They send na po na ilaag for since 2025.
0: I see.
1: Ano yung baga po ni Oka Rocha?
0: Ah, ido. Kaya pala nitong dakulao.
1: Yes, yes.
0: O, di nga niya na 7. Igwa po iyan.
1: Sa, yes. Yan po ang gusto ta sana makumpleto na
0: ang
1: pondo. Ito nga ni Bagaso instruction ni na sabos sa mga ongoing i-complete na.
0: Okay. Kasi... Aning kainyan, iyo ito ang museum tabi, madam.
1: Yes. So, kung hali ka digdi ako National High School, ang enot na building na mahihiling mo, nakataning kang Kioka Rocha, but that's daycare ang kilingan, yan ang convention center.
0: I see.
1: Okay.
0: So,
1: tapos ang so museum and then muscle so legislative
0: building. Yes. And then so covered court na may underground.
1: Covered court na, yes.
0: May underground parking, mga katindog.
1: Tapos ang area kang covered court, I think it's as big as the existing na mga disenyo for our covered courts.
0: And then, tukawan pala niyan, may mga na...
1: Hindi ko daw aram na lang. Aram ko open design siya. Basta aram ko 8 ang restrooms. Kaya yan.
0: Uh-huh.
1: Dakula po yan. Yeah, pwede po. Yan sa mga darakula na mga
0: activities. I see. At least may sentro na lamang kita. Nina, pwedeng...
1: Kaya today nakita nga very tight na ang areas.
0: Sentro.
1: Kaya talaga kita dito sa outskirts. Tama-tama man. So, land banking ta, Sir Buen.
0: Opo.
1: Okay. Nagbakal kitang 4 hectares sa Central Pass. No? Sa Bumbon.
0: Sa Flores family pala ni Batan, madam?
1: Na Dilyaco.
0: Ah, kaya Dilyaco Flores.
1: Sa Agum iyan po. So kay Ma'am kay Justice Torres. Ah,
0: Dilyaco Flores.
1: Na Agum siya kang
0: Marispan.
1: Pero talaga siya digdi sa tabako.
0: Ay, si Mabu Marengani ta, nadara kang kabaratan mo.
1: Kinalat ako ka iyan.
0: That
1: was offered to me, yes. That was offered to me, I think, in 2012, then 2011, 2012. Tapos, day man binago sa presyo kang pagbalik ko kang 2016.
0: I see. Oh, very good man, ano? And good yan.
1: Talaga, sir, boy, talagang para sa tabako iyan. Para sa tabako iyan.
0: Iyo po,
1: diba? Gabos na bagay na nangyayari sa buhay na may rason.
0: May rason.
1: Gabos na bagay, may rason.
0: And minaabot sa tamang panahon.
1: Na sa naan.
0: Mm-hmm.
1: Pag natapos na, ay, ito palan ang rason. Kaya man palan si Ringkaan. Yan, full day na naman ako.
0: Saan ka na naman? Bago kita magpaaram.
1: Court man sa binisitahan mainland. Kang Bakakay.
0: Bakakay.
1: Grabe
0: man
1: ang pasan.
0: Grabe man.
1: Yes, sa binisitahan. Nakaturo ka man sa binisitahan?
0: Dai po, ma'am. Dai po.
1: High school pala ng mo. Elementary school ito, ano?
0: Dai po, high school po ito, ma'am.
1: High school. Oo. Ngunyan, sa hapon man, ay nako, eto, excited na sa mga taga-Kobo. Kobo naman po ang aking ta.
0: Very good. So, alos mauubos na, ano?
1: marami pa.
0: Dakulon pa. Tadigdi sa tabako eh. Base digdi sa listahan ko.
1: Sige daw, Sir Buen. Ano ang mga
0: rice, sa rosa, buhian, sa uras, sa pinagbubong,
1: yes.
0: Sa bakulod.
1: Yes.
0: Lima, one.
1: And then, kobo.
0: To, igwa po, ki kobo digdi. Dahil ko lang nabasa.
1: kobo. Yes.
0: So, sa ro, dua, uras, tanda ko na ba sa sukubo, buhian. Ayan, kubo, lima tabi mga katindogo.
1: Yes,
0: ayan. Sige, di pinagkakasiributan na, no? Sa bilog ng primer tabi.
1: Iyo po, pero sa ngunyan, tabaki sa masunod po, so groundbreaking naman sa ibang lugar. Like Santo Domingo, ikaw man na Santo Domingo, may malilipot. Sa malilipot,

0: Kanaway, Kalbayo.
1: Okay.
0: Tapos this sa kami sa ay gwa kitang ano sa Salvacion.
1: Duman sa isla.
0: Sa isla.
1: So barangay hall ni Kapitan. Dai pa. So barangay hall mi diyan sa San Jose Tabi. Ma'am, dai pa na bili.
0: Ayun San Jose. I-inaugurate na po iyan.
1: I-ground
0: break
1: na.
0: Yes,
1: so dakol
0: yes,
1: na.
0: Yes.
1: Dai naman kay Buro Barayli.
0: Diba, gusto ni Kapitan na magbarayli. Pwede ba?
1: So birthday
0: ni diyan sa imo na naman ang venue.
1: So birthday ni Madam Susan Palan, Buro Barayli ka mo.
0: Iyo, masiramon talaga. Ay, talaga.
1: Talagang pagyaong ka digdi, nag-i-enjoy ka kalilibot. Ano po, ma'am? Kasi pagyaong ka duman sa kapungulan kan pang-gobyerno, nakatutok man sa Kongreso. Okay, so iba pa, tabi, madam, na gusto niya itong ipaabot sa satunyang mga paraan. Tabay, please go ahead po, tabi.
0: So, nakita sa Lunes, no? Kaya malargaman po ako Sabado, puon po na Lunes, mapuon na naman sa session. So, big anticiparta po kung ano na ang paghuhururunan, anong i-report, anong ulat, no?
1: Ako sa edukasyon ako matutok, gusto ko. So, sa mga plano kan administrasyon sa edukasyon.
0: Aha. Iyo. Oo. Pero Ramos Zerbert, budget na naman. Kaya lang, nasa yun sa budget na kadakula.
1: Dahil pa po?
0: Sa DepEd.
1: Pakikwan? Dahil pa?
0: Sir, grabe. Tapos ang gusto daanin na fast track. Kaya nagpinda, may mga sa LGU. Nasa yun sa strategy. Natanggang mo yan, wara.
1: Dahil pa? Baad lamang ibuho sa bagsak?
0: Ay, pero na naluluyahan daw ako. Kaya nga ni, ay nakikisumaro. Yes, kay BAM, kay Senator BAM.
1: Investigate, opo.
0: Oo, ano na? Mag-report na. Ano siya nasupondo? I'm sure yao dyan sa nasupondo.
1: Ano tada yung mga mawara?
0: Oo. Ang delay, ano sa? Ano na sabi ninda about the delay? No? Hindi makatarungan ang delay. Oo. Kasi pag na-delay kayo ay depriving our students and our teachers na a healthy environment to conduct.
1: Kuwabul. Kuwabul iyan.
0: Diba? And for learning to take place.
1: Yes
0: so,
1: po, madam.
0: Importante yun iyan. Missed opportunities iyan. Then delays, ang dami yung nagiging is for learning.
1: Yes po, madam. So, ang gabos na iyan, pinagigibo niya to, mga katindugon.
0: Yes. Oo nga. Sailing ko naman, namamati man kang tao. Ang satuya talagang genuine concern and love katuya ng mga pigsiservihans. Kaya po,
1: katindugon si First District Congressman Borsi Lagman. Na naman na makabuluhang inkwentro. Kanya na aldaw na Biyernes 24, kagbulan na Hulyo 2022. Maglikay mga katindugon, mauran-uran. Andi pun buda lamang nga pasil mga katindugon. Karaw-karaw. Nagsasabi, sip nga sana, gan, an bulong sa sipun buda abo. Papara-pranta, nadidipisilan sindang, magkaturog. Pero kig-kig mas maray na, kaiyan, kay dugon de nakamata. Sa bagaman ni Manong Bani, sa inagos nagtitiwala, digdi sa 91.2 FM, tindugo na, enjoy the rest of the day, be with your family always. Ako po si Bueno, tindugo na.
2: One Radio, Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio, tindugo na. Picolandia.
3: You're listening to One Radio,
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading.

0: Pringles, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, Grocery.
1: Dati, laging masigla si Papa. Masing at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod, ipapamdam ko. Kaya simula ngayon, lahat ng aking mapala, ubos ng power cells ni Papa. Go!
2: Paniwala, ibigay para sa mga almong tunay. Alal Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat sakit.
3: Heads up sa Gabos, Magman, ang St. Anthony PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. 24 oras ang sa indang mga serbisyo paanatory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaput sa indang serbisyo, magapun number 0981-259-4827 or email to the St. Anthony.
4: May bago sa manok fried chicken. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75-8 pieces gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na gustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. As juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni nuggets ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Na, available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
5: Good news mga kapitbahay, kaya mo na bumili. Dream Appliance, ang kitchen appliances, efficient washing machine, saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa Arkiting.
6: Ining high touch mina washing machine, hulugan sa Arkiting.
7: Kung suwak sa budget, nabana namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya hintayin nyo, punta na sa Marketing Region-wide. Sundan at abot kayang sa Inka pa, share and Basta Appliances sa RRS, yes na yes!
8: Ay, na magandang buwan ang bigay ng mga sangkap ng Best One Cold Mix.
9: Larry Lumbes, jeepney driver, anum ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa buong araw na aking pamamahigit pa sa lahat, normal lang at magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, inom ng Best Cafe.
8: Best Cafe, 8-8 Cafe, 1 tea, and also available in 6-in-1 coffee with herb pesos lang for sachet.
10: One Race and best source of news, and this is One Radio News FM. One voice, mix station, One Radio. The best, but all in one. One Radio News FM.
11: Serbisyo as in progreso.
12: Sa One Radio 91.3 News FM, ang programa kan lokal na gobyerno, kan Tabaco City, tun sa Indo, ang mga serbisyo as in padagos na progreso. Para Tabakenyo ni Mayor Ray Bragais. So, sarong programa sa magdadangog sa lambang suhipinyon ay kan lambang syudadano, gabos ang pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction sa serbisyo ako, kan Tabaco Ako City, bisyo asin sa lindong kad liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog alas 8 sangkot alas aga sa One Radio 91.7 FM.
13: Tugo na!

Hoy, good morning na sa Gabusyantong mga para sa pulig sa programang Serbisyo as in progreso na hatod po sa gobyerno kan syudad ding tunay na pagkay. Libre guys, magiribanan kita alas 8 kunya na pag morning. Dakol kita na pwedeng tambi. Gabus na mga development, gabus na mga programa po kan LGU. Digdimog sa programang ini Serbisyo as in progreso. Siyempre, ako program host, Ed Bordeos po lamang. Sa participar, live na live kita sa Paagi Pukan sa Muyang Facebook page. Lang tabi sa Paagi Pukan One Radio 91.3 News FM page. Siyempre, sa mga paraan sa indang mga radyo ko niyan, hello, good morning. Parente, shooting ba ng tunay na pagkami? Nakapagpamahaw na mga manoy, mga manay. Nga ni Ariglado ang buhay, aro bibilulo na number tabay. Nakatutok na. Parti natin masurta. So mga rapo, ribong tat mga katindugon sa San Marcos, mas matataunan taning lina ang kutabi ng paliwanag hali mismo sa opisina kan CBMS. Katindugon. Ngunyang ko sa nangani na isihan ay guwamang palan na opisina talaga ang CBMS. Ang huna ko kaya talaga kaini o ang office ninda mga katindugon under sinda kan DSWD or CSWD o. Sa ano pala ni City Planning and Development Office mga katindugon tabi. Sa bagay,

0: kita pagpaplano ano kasabay sinda. Kaya maswerte kita ngunya na pagkaagat na niya on di si Ma'am Rose. Iyo po ang satuyang mga kaibahan, si Ma'am Rose Gaitano. And si Madam, nalingwang ko sa pangaran ni Madam, dahil inista ni Madam. Eh, welcome tango na digdi sa programa si Ma'am Rose. Ma'am Rose, good morning, Tabi.
1: Good morning po sa gabos na mga parahinan niyo sa One Radio 91.3 FM.
0: Siya po ang CBMS Focal Economist number 2. May mga arog-arog pa lang kamukha. Ano? Mayan ko sila na yung focal person. Eh, kita ko lang na bagay, ma'am, na yaong kadigdi sa Laogkan programa. And dakulang bagay din, ano, na kita makapag-share ng information sa satuyang mga kababayan. Kuya po, all down in Friday. Madali na tabi matapos ang bulan kan July. 24 na kita. Otro Biyernes, ma'am, 31 na. Tapos na kan July.
1: Madaliin
0: lang po. Sige. Dahil ko na pagparapahaluyon pa tabi ta nakul pa kitang po pwede po. Uy, sumay mga kahaputan ha, lalong-lalo na unong po sa ayuda. Ini na po ang pagkakataon nito para makapaghapot, ano? Para makapaghapot direktamente mga katindugon sa CBMS kung paano kinukuha ang data, ano ang importansya kan collection of data, katindugon nanta nagkakaigoning survey, nanta nagyadyan sa sendo mga harong-harong. Budan nanta ngunyan, anbasihan kan gabos ng ayuda, ali na po sa CBMS. Yan po ang mga bagay na dapat ang haputan na. Pero Ma'am Rose, tabi, uning una sa uning una ang hapot ko. Tako ma'am, na maguhan, pasensya ka na ma'am.
1: Okay lang po.
0: First time ko tabi ma'am na makahampang ning sarupong na mamayo sa sarupong opisina sa CBMS. And sabi ko nga ni nangalas ako nigwa pa lang talaga kaya na di po. Andra ka mo ma'am giraray tabi kan City Planning. Okay, and Development Office.
1: Yes,
0: headed by
1: Engineer Myla Broncano.
0: Si Engineer Myla. Good morning Engineer Myla. Sana nagdadangong katabi engineer sa oras na ini. Paminsan-minsan engineer magtaga restoryahan man kita kan manugod sa plano sa syudad ano sa City Planning. So kamo ma'am haloy na kamong igwang opisina tabi.
1: Ang aram ko po kasi pangduwa na po akong focal person. So, sarap po, nag-retired na. So, nainat so, tinukalang ko po.
0: Uh-huh.
1: And since 2008 po, igwa na kitang CBMS.
0: Yukon mo, naluyo
1: yes
0: na pala.
1: Yes po, may data na kita since 2008.
0: Kan 2008, niyaong ka na po sa,
1: may, pa
0: sa,
1: po,
0: ano, sa LGU?
1: 2019 pa? Ako nag-start sa LGU.
0: Okay.
1: Then 2020, yaon na akong CBMS.
0: 2020, pandemic yan eh.
1: Yes po.
0: Saka ka nakalaog sa LGU, pandemic. Pero,
1: busy yun kami kay Toto, pandemic.
0: Pero, diretso tulo sa opisina na kan CBMS.
1: Yes po. Nagpun po ako kay Mayor Crisel kay ito sa opisina niya. Nag 1 year ako duman.
0: Ang CBMS kay ito under pa kang Office of the Mayor.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Mm-mm.
0: So kay Mayor kasi anong taon nga ni Giraray po?
1: Naglaw ako. 2012. Job order nga po ako. Talagang step by step po.
0: Job order nga. Pero CBMS na.
1: Bako pa po.
0: Okay.
1: Mayor's office po ako.
0: Bago ka na-transfer sa ibang opisina.
1: Yes po.
0: Okay. Sige. Arog pa lang ka ng history mo tabi Mama Rose. Ade. So, anong taon ka nakalaog sa CBMS?
1: 2020.
0: Duman na nag-start?
1: Yes po.
0: Pero, kan 2020, bako na siya under kan Mayor's Office ang opisina?
1: Yes po.
0: Nasa City
1: Planning? CPDO na siya.
0: City Planning and Development Office na tabi, ma'am. Ma'am, maraman mi po, ma'am. Ano ang mga trabaho na ginigibo po kang opisina kan CBMS?
1: Ang CBMS po, since dipisilong po ni pag-intindi na, maski ako
0: community
1: po kang...
0: Community-based monitoring
1: yes po.
0: System, apa?
1: As in, monitoring siya, kasi saro siyang tool. Ang CBMS is a tool.
0: Okay.
1: Kaya nga, system siya.
0: Uh-huh.
1: Community-based monitoring system.
0: Okay.
1: System siya, program siya,
0: mm-hmm.
1: na nagkukuha ki mga datos
0: mm-hmm.
1: direkta duman sa mga constituents mm-hmm. and stakeholders from the grassroots.
0: Okay.
1: Iyo po.
0: Okay.
1: Then, ining mga datas na ini, pigpa-process ta ini,
0: mm-hmm.
1: tapigigibo siyang pangtabang duman. So, nakukuatang mga data ha.
0: Mm-hmm.
1: Pigkukuata siya, pigigibo ta siyang pangtabang sa satuyang mga lawmakers, mm-hmm. mga leaders ta,
0: mm-hmm.
1: na nangangaipo ka ining data.
0: Oh, sa lawmaking, sa pag-ibo ng ordinansa,
1: mm-hmm. yes
0: sa pag-ibo ng resolution,
1: yes
0: nagiging basihan ninda.
1: Yes po.
0: Kasi may
1: numbers,
0: data ka mo dyan.
1: Oo,
0: okay.
1: Numbers po.
0: Maraman nindo sa pagikan mm-hmm. survey na ginigibo sa kada barangay kung perang pamilya ang nagtitiyos.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Tama unang gan
0: okay.
1: po.
0: Pero ang pamilyaan medyo nakakaangat-angat na sa buhay.
1: Yes po.
0: Ganun ang kadaklan, mm-hmm. ma'am. So, data gathering ang kadaklan mm-hmm. na ginigibo po mm-hmm. nindo.
1: Okay. Census siya. In okay. other words, census siya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pigta-target niya.
0: Ay po.
1: Oh, pigta-target niya kasi pig-target niya din, pig-identify niya.
0: Mm-hmm.
1: Target, identify, kung harain itong mga taong tiri o sa mga vulnerable sectors kalsatuyang sa syudad.
0: And aside kay, naaraman ta, kumpiraan population sa sarong
1: yes,
0: barangay.
1: Yes po, demography
0: nagdadagdag,
1: po.
0: Oh, pero aram tama na pirming nagdadagdag yan. Taday ba't imabawas yan?
1: Normal po kaya, nagdadagdag po. Magnalas ka kung nagbawasan. May something's wrong.
0: Kung anday ta mo ngayon kang last year, ngayon 2025, nasa 10,000, magnalas ka kung 9,000
1: yes,
0: na sanali.
1: Yes po, kaya po, i-justify ito. Mahiling ka duman sa mga data mong ibanat at aarog kayo niya sa epekto kang...
0: Nag-migrate na ini. Ano yun, nagkagarap na ngayon gagusin eh. So, arog kayan tabi, ma'am, ang kunyang trabaho na ginigibo nito. So, sa madaling sabi, dahil po pwede na bako updated ang data.
1: Yes, dahil pwede po. Kasi dapat timely, relevant po ang data ta. Kasi pag-apply ta iyan taon-taon eh. Apply mo yan kung sisay mga ipo ka iyan. Kung matao ka ki data na kang sarong taon pa o kang buong taon na ang nakaagi.
0: Opo, outdated na data.
1: Sala na sa numero mo.
0: Okay.
1: Bako nang ano sa imong ano-an, pigigibong batas, bako nang connected duman sa ano-an, numbers niya.
0: Okay. Kamu sa CBMS, may isa din enumerators o naglalaom din kamu, ma'am, sa tabang kang mga barangays?
1: Naglalaom kami sa tabang kang mga barangays kasi igwa po kaming mga CBMS coordinator sa kada barangay.
0: CBMS coordinator lang
1: yes,
0: ang igwa kamu. Kung igwa kita ng 47 barangays, 47 man coordinators ang igwa.
1: Yes po, pero sa mga nakulang barangay ngunyan, igwa na siyang tigduruwa.
0: Ay, yun, tada yung mga kakayanong kang San Lorenzo na rin.
1: Imaginin mo po ang San Lorenzo, muda ang San Vicente.
0: Dakulao na. Ano garong dinubli mo sa sarong barangay ang bilang ninda naman?
1: Dahil kakayanon maski sarong bulan, mga duwang bulan ka maglibot, dahil kakayanon.
0: Okay, nga last man nga ni ako, ta sabi ko, sa sarong aldaw, pag nagsorbe ang CBMS, dahil man kakayanon sa pagkahiwas-hiwas ka sarong barangay, San Lorenzo na lang, sabihon ta.
1: Hasyenda pa.
0: O sa Hasyenda San Miguel, duman na lang sa muya sa isla kan San Miguel. Dahil man kayanon, kan coordinator na saru sana, na ikuton mo sa maghapon ang sarong barangay tabi, ma'am.
1: Yes,
0: so may mga pagkakataon na sinsitwasyon na minabalik ang mga numerators, ang CBMS, tabi?
1: Iyo po.
0: Ang coordinator. Mm-hmm. Para makompleto niya, so data na kay
1: yes
0: Puhan.
1: Yes po. Mm-hmm.
0: So dahil siya kayang trabaho ngayon sa Sarong Aldaw, kay Puhan Buantanahan siya, tabi?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Paano ang coordination sa barangay?
1: Nagtatao po kami ng surat, communication.
0: Kikab.
1: Then, oo.
0: Uh-huh.
1: Pero bago po kaya, naglalabi na po kami kay Ian sa Liga ng mga Barangay.
0: Okay.
1: Kaya po, aram kang gabos na mga kapitan na igo talagang CBMS na pigganda.
0: Okay. So sa madaling sabi, advance permission information para
1: yes,
0: masabutan
1: po.
0: Kan tao, kan mga barangay, na may ikukondisir na census sa sarong particular na barangay.
1: Opo.
0: Pag ma-census ka mo, ma'am, ano ang kunyanin do tabi? Number one na data na pigahanap.
1: Siyempre po, so sa tuyang populasyon.
0: Okay.
1: Then ito pong mga connected sa vulnerable sectors, pira baan sa tuyang PWD, mga senior citizen, subados, so mga aki. Kasi po, pigaan mo tayo sa pigibot na po, baga yan na pyramid kung nakahiling ka na po kayo.
0: Ay, po.
1: Si working sectors, yan po.
0: Dakulong talaga,
1: po.
0: Ano?
1: Si so, ang pira ang may CR, pira ang daing CR, si may tubig, si may gripo. Yan po ang the usual na pigaharanap. So mga nagkakralasi, pira po ang nagkakralasi sa elementary, sa high school, senior high school, si say po, so nagka-college.
0: So, dakulong na dito,
1: yes,
0: sa sarong ngayong pamilya?
1: Ang booklet na po, 12 pages iyan.
0: Sa sarong ngayon, kaya pako madali ang pag-survey. Di, sa sarong pamilya, sa sarong harong ngayon, pirang pamilya ka mo dyan. Pag-arong kayan, ma'am, halimbawa, sarong harong, tulong pamilya, gabus iyan, tigkakandak pa nindo ng interview kada saro.
1: Ang si household head po, iyong pigahapot me.
0: Okay.
1: Pero siyempre, tadakul sindang pamilya, minsan, kay Puhan man sindang haputon.
0: Haputon din. Anong rason? Sagkod mo niyan, dahil pa ka mo nagkakaigon sa dairy harong. Mga arong ka, naghaputan na din.
1: Kung ano ba ang pigistera ninda, kung makeship housing ba iyan, o
0: rental,
1: concrete ba, nagre-rent ba sinda.
0: Gabos
1: mga
0: arong
1: po kayan.
0: Gabos na data, kinakaipuhan na mga kuapuhin. Sige. Tan purpose nga ni, sabi mo, magagamit kan mga kunyanta, listador ta sa pag-ibon ng mga batas para mas mapakaray tabi, ma'am, ang estado kan pagkabuhay kan lambang Pilipino, di ba?
1: Sa mga estudyante din po na nagre-research kay Puhan din po ninda ng data, nagdidirian po yan sa opisina, nagaharagad man iyan.
0: Okay, so speaking kan ayuda, o digdi na kita,
1: sige po,
0: ma'am
1: sa ayuda
0: Rose,
1: na.
0: Pasirin na kita sa ayuda. At least nagkaigwa kami ng background na
1: yes,
0: naarog po kayo ang trabaho na ginigiwa. Pero sa opisina nindo, ma'am, kikaya nindo, ma'am?
1: Pagkakaya, miman.
0: Sa pagkahiwas kang ano?
1: May 10 kita, dang ani.
0: 10 lang ang staff mo duman.
1: 13 ata, pang 13 ako.
0: Pang 13. Oo. Kaya luwas pa dyan sa so coordinator, kasabay na. Luwas
1: day
0: pa.
1: Day pa po, luwas.
0: Luwas pa sa so coordinator, tabi. Yugod mo ini mga tugang. Ano, sa kadakol na data na pinaghahanap, mga katindugon, arog lang kayo ito ang bilang ninda. Eh, once na ko anindo ang data, ano ang proseso?
1: Big process po iyan.
0: Okay.
1: Ang staff ko po, sinda kayo nag-undergo ng processing.
0: So, may tabulation sinda ma'am?
1: Opo. Okay. Ibibiriyo po ni Daya dahil pwede pong pas-arok-sarok na ngaya ako ngaya i-include mo ngaya ako dyan mm-hmm. dahil po bako po arok ka yan
0: mm-hmm.
1: Pigbiriyoan po iyan tapag pig-ano mo baga iyan
0: mm-hmm.
1: pag pig-process na iyan dyan mo po mahihiling kung pira na kita gabos mm-hmm. na naka-star sa Tabaco City.
0: Okay. Kaya gura ano ka kunyan ma'am, gura ano ka critical na dapat pag nag-census ka mo kaya nag-survey ka mo sa sarong harong na mm-hmm. dapat tama bako utik ang sa indang pigsasabi.
1: Ay, sus, number one na concern po iyan.
0: Okay.
1: Kaarog nga ni po kayo ni, ayuda. Kung di ka po magtataram kung may hapot kasi duman nga, pero nga ang sa imong
0: salary
1: income.
0: Ka,
1: sa tuya nga ni po, naka-bracketing lang siya ang income. Data pig the target na maray ngayon, 15,000 to 20,000. Arog lang kayo, hindi kami nag-specify. Ngayon, 10,000 to 15,000, ngayon, 9,000 to 10,000, arog kayo. Mapili ka lang po duman sa selection na ito. Kasi pigihiling ta po, kung sisay sa mga economically vulnerable. Lumantap ano yung madi-determine. So, economic na pangangaipo
0: mm-hmm.
1: o kaya kakayahan kang mm-hmm. sarong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Ang CBMS po, baga more on household profiling.
0: Opo.
1: Family. Iyan po. Pag-determine ta po iyan. Mahihiling ta po iyan duman.
0: Mm-hmm. Ma'am, pang naghapot, halimbawa, sa educational background pa sana kasi maasabutan mo na buda kung anong trabaho, di ba? Pag-uwan, halimbawa, nagganda ka mo ng interview. Ngayon, sir, ano ang tinapusan mo?
1: Mm-mm.
0: Kung may kung halimbawa elementary graduate, high school graduate, mm-hmm. college graduate, masunod diyan ano ang trabaho?
1: Yes,
0: pagkatapos kay peran monthly mm-hmm. income, di ba? So duman minaluwas. Halimbawa, engineer so na interview tapos nagtaram na hababasa na ang salary niya. Paano nindo iyan? Paano nindo iyan tabi ma'am pigko kunyan, pigko consider na.
1: Kaya nga ni digdi po ang critical digdi ang role kang mga CBMS coordinator sa barangay kasi na mismo ang nakakaaram kang tawong iyan kung ano iyan.
0: Abo ko nga i-disclose sa baka nga aram mga baga nindo na igwa kita kipi.
1: Iyon nga ni po iyan.
0: Oh, dai baka makataram ma'am. Kaya kayo siguro nangyayari na para dakol na may mga pagkakataon na sinsenaryo na kung minsan may ayuda, nakakasabay sila.
1: Yes po. Oo. Kasi po, so iba, sala ang declaration kang sa indang
0: habo ito ka ang tunay.
1: Ano, background.
0: Ay, habo yes ito po. Ka ang tunay ang kumperaan income. May mga araw ka na tingtatago ninda.
1: Yes
0: diba?
1: Po.
0: Kasi, data man kukunyan, mababasol sinda na for security reason, di ba? Maski puro pa paano, ma-expose yung data, nakapot-kampot din da.
1: Pero we have to isipon tamang po na inipong sa itong mga data, covered po inikang Data Privacy Act na ngun yan.
0: Ayo, okay. So, dahil yan makakaluwas. Ade,
1: kasi duman po sa inutan kang page na ito, igwa man po duman na ano.
0: May pasabot na duman.
1: May pasabot na duman. Kaya nga ni po, pag may nag-interview, dahil ka pwede magparahiling-hiling dyan. Kaya nakahampang sa pag-interview mo, nakahampang sa
0: ito. Face to face nang talaga. So dapat ini masabutan na magdangog sa mga paraan tabay tadi di po sa siyudad ng Tabaco na pag once may nagdyan sa indo ng mga enumerators coming from the CBMS o maski sa PSA po yan, importante ang kooperasyon po nindo ano para sa data gathering kan opisina taarog kay ni pag may ayuda na nagkakaburukag ang kinaban mga tugang tabi tapos kung kisay-kisay nga hanap nindo ning basol na kung minsan sa barangay nagpupun talaga ang gamos na data ma'am.
1: Yes po.
0: Okay, kung day ka mo makikipag-cooperate, day ka mo makikipag-coordinate, mangyayari talaga ang arog kay ni perterming sitwasyon ta.
1: Yes po.
0: Okay, balikan ta digdi kita ma'am sa uplift assistance
1: yes,
0: program
1: po.
0: Ni PBBM.
1: Mm-mm.
0: Okay, digdi sa Tabaco City pinagsasabi kasi maski si Senador ay si Secretary Win Gatchilian sinasabi niya na through CBMS ang data na kumbaga na-identify natatawanan po kan ayudang ini ma'am.
1: Yes po.
0: Digdi sa to sa Tabaco City ano ni hali sa sendo manangat tabi or kung sa inhali pong listahan ini tabi madam.
1: Sige po. Saro-saroon ta na.
0: Sige si tabi uplift. Madam.
1: Si uplift program stands for Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation.
0: Mm-hmm.
1: Programo po ini kang Philippine Government Assistance Program implemented through the Department of Social Welfare and Development to help vulnerable household to cope with the rising food, fuel, and transportation cost.
0: Mm-hmm.
1: The program was expanded in 2026 to assist the 7.5 million household nationwide.
0: Okay po.
1: So, ini po ang primero tong sasabuton digdi sa tinaram na ini, nationwide national government program bako po ining lokal. So pagsabi pa sa nakaining national ini dai pong pakiaram si LGU si diyan okay, o dai siya kasali pero
0: taka mo ma'am taka si mo si BMS local din kayo di ba
1: local
0: din okay
1: po.
0: Para masabutan nindo ang opisina po kan CBMS na nagtatarong niyan si Ma'am Rose is by local din siya
1: yes po.
0: So pero dahil ta CBMS inda nya undig di sa tuya para makapagpaliwanag tabi
1: yes,
0: unong sa proseso kan na pagtataw ning ayuda 7.5 million households magraray
1: yes,
0: at pinaguron bako po voting population bako po number of families sa sarong harong kuning kada harong ang pinagiresolyuhan tadig diha kada harong kun sa sarong harong tulong pamilya kamo diyan harong lang tabi ang pinagiresolyuhan
1: sarok lang diyan
0: sarok lang na sarok lang tabi diyan ang pwedeng mabinipisyaran kay ni tabi madam
1: since ini po national program
0: okay po.
1: Ang applicable po na CBMS kasi may duwa na kitang CBMS
0: ayun
1: may
0: po.
1: Local na kita igwa na kitang national ang applicable po di is CBMS national kang PSA
0: okay.
1: Conducted po ini kang 2024
0: okay.
1: CBMS census kang PSA
0: okay.
1: Yes po ini pong si uplift assistance ang beneficiaries are divided into three categories
0: okay
1: so, dangog po kita digi sa category ta mahihimay po nindo kung sa inka mo digdi
0: okay
1: si group 1 po category household already enrolled in the Pantawid Pampamilyang Pilipino program
0: okay. 4 piece so mga 4 piece
1: yes po
0: basing ang group kayo ba 4 piece na naman
1: and walang sabay. Gutom WGP
0: sindan doon 4 piece muda so walang gutom
1: pero sindan one time assistance
0: so day po mapupuso kunyan 12,000 ha hanggang December.
1: Saruan lang ito. 2K lang yan.
0: Saruan lang ini ha.
1: Tabaka okay, maghanap pa nga yan next month. Day na.
0: So ano, purpose ba? Nagparahanap pa ka mo. Day na ka mo kasabay. Okay.
1: So si group 2 naman kita. Hindi na malaog si CBMS. Poor and near old identified through the 2024 community-based monitoring system but not receiving 4-piece and WGP beneficiaries.
0: So day dumang kasabay sa 4-piece. So day kasabay sa walang gutong program. Kamuna mo niya nasa group 2. Pero dapat kamo so sinasabing kumbaga sanggang dikit kay mga tios nearpor baga mamano nagtitios tapos nearpor kamo an kasarabay tabi diyan sa mga ayudahan na yan
1: pero po uni ang ano kaini ang kadipisilan
0: ano
1: kasi ako mismo nadipisilan kaini ha kasi binanggit niya poor and near poor we have to identify kung si sa itong mga poor sa ka near poor
0: okay dapat mag- may bracket ma'am kang salary
1: yes po pero po ining si national
0: si
1: how do we determine na kaya nasa near poor ako si a household pulled tag as poor or near poor in the 2024 CBMS household database on the priority on the proximity test so ginamit kang PSA is proximity test meaning so economic classification mo so income mo ang household model developed and implemented by the Department of Economy, Planning and Development. So naglaog na si DepDev,
0: okay.
1: Si DepDev si formerly NEDA.
0: Okay, NEDA.
1: Pending the adoption of statistical definition of the near poor and poor for the limited purpose of using for the uplift program. The near poor includes households which are within the 25% above the poverty threshold. So,
0: okay.
1: How do you get the 25%?
0: Yun
1: na naman
0: the poverty ito. Threshold, okay.
1: Si poverty threshold po, igwa kita kaini.
0: Okay.
1: In 2023, ang poverty threshold ta po sa Bicol region is kung earning ka po ng 9,791 for food consumption, pag pababa ka na kaiyan, below the poverty threshold ka na.
0: Tios ka.
1: So, poor ka na, adi po.
0: Okay.
1: Si 25% kaan, kukwaong ta naman pababa.
0: So, bako siya gabos.
1: Bako gabos.
0: 25%, matatawanan.
1: Yes po.
0: Okay.
1: So, si near poor naman.
0: So, tios pa duman, ma'am, nakukuhaan nindo.
1: Yes po. So, pinaka-tios naman duman ang kukuhaan mo.
0: Pag-anon magsaligsi
1: ka, no? Priority,
0: okay.
1: Iyo po. Then, si above near poor ka naman, pag near poor ka naman, si 25% above ka naman duman sa threshold na ito.
0: So, kung nag-i-income ka, monthly income ka,
1: more than digi sa 9,000 above.
0: Halimbawa, mga 15,000 asakop na yan
1: ka,
0: ma'am.
1: Above ka na, near poor ka above.
0: Okay, so...
1: Diyan naman kita ma-determine kang 25% naman ka ito. Kaya isipun ta po, bako gabos matatauan.
0: Kaya ang halaso iba.
1: Yes
0: ito
1: po.
0: Ngayon, so taong ito, nagtatrabaho or igwaho naman. Pero kasabay kaya siya mga tubang duman sa near poor. Kaya
1: may makakalaog nga ni digding so may mga hababa na ano baga.
0: Tapos yun na nga nito so sabi ko ma'am na kung minsan sa interview kan CBMS araw nindo dahil nag-declare kan tunay niyang salary
1: yes po,
0: talagang makakasabay siya.
1: oh. Honest and truthfulness duman po sa pagsimbag sa census.
0: Iyan ang sa group 2.
1: Yes po, okay. Si sa group 2 ini. Ini pong sa group 3, ini si mga low income workers and their families identified through the social security system records.
0: Okay.
1: Kaya ini mahahaluy-haluyan ini ta. May ahensya na baga kang ano SSS, iba na ito. Maski ini po nasa group 2, madidipisi lang kita kasi ang lista po kaini. Nag-inquire na kasi ako kaso ugma pa kaini. Sabi kang samuyang focal person sa province,

0: list po ng mga nearpore sa Kapoor, available siya sa DepDev.
1: Ah, submitted na
0: daman. Yes po. Di ko nga ni po malang maaraman kung sa central office or di sa region.
1: Okay. Pero
0: feeling ko po,
1: central office kasi national
0: ang office.
1: National na naman ang
0: kuya. Kaya medyo program. Mahahaluy-haluyan pa ini. Oh. Not unless na magdirekta naman si Department of Economic. WD. Yung nangyari di tayo, direct na si Sen Pasiring digdi sa lang CSWD.
1: Dapat ko
0: taro
1: sa Indasulis. Dakulon ang kunyan, dakulon ang talibong.
0: Di ito pagparabasulon si Mayor Rina. Ano, di niya iniaram, di niya aram ang lista, di niya ininahiling.
1: Maski
0: kami, di may ininahiling.
1: Oh, kasi basihan pa din 2024 naman ini.
0: Itinauna lang po inidirekta sa si.
1: Okay. O ni nga, di ma, may near na kunyan ka na.
0: Yes,
1: pero kan SSS, so paano ang pagbangga na kayo kan data? May kaya na pwedeng madubli. SSS ako. Kasi may mga tios nga ni ma'am, may talagang member ka ng SSS.
0: So, sa hiling ko po, may magiging sitwasyon, may mangyayari talaga arugan. Pero po, may mga guidelines man po kasi sinda, niya, program guidelines, kung paano huninda iyan.
1: Ano, pay kung la.
0: Huwag akong mahihiling mo po. Si four-piece buda, si walang gutom, dahil naman sinda hindi makakwalify sa group 2.
1: Okay. Sabay na dati pa dyan.
0: Assuming na arugan iyan ang dalagan kaining programang ini, si group 3, si day naman siya ma-qualify duman sa ano. Sa rugay itong sitwasyon na sabi mo po.
1: si group 3.
0: Asyon ang logic ka.
1: Sabi, siguro ko ka doon sa
0: mabase,
1: SSS.
0: Yes po.
1: Day na siya isasabay digdi sa group number 2.
0: Kaya nga ni po, okay. ang pag-release po kang ayuda by category, by group.
1: Iyon. Posibleng napag-adala na.
0: Yes po.
1: Sunad ng paning doble-doble
0: yes
1: na assistensya siya. Patagay, kung halimbawa, SSS member ka na may kung dahil ka man makasabay number 2, probably baka nasa group number 3 ka. Ayun. Para sabot lang tami mga katindugon. Ano? So, pasiring kita ma'am sa kunyan, 2020 based monitoring system.
0: Yes po.
1: Ini ang pinagba. Ano ma'am ang guide? Nalimbawa, ta 2020 lista duman kadana, papano na ito? Tapos, recipient po saan hanggang December?
0: Sa hiling ko po, nagkaigwa na siya si PSA.
1: Na ba?
0: We have ano tapo na pigamit digdi si 2024 PSA na po ha digdi po sa ATLI program, government program. Nag-validation na sinta ka ini.
1: Okay. Pig-revalidate na nila.
0: Yes po.
1: Okay. So nakuha nila ang data kan 2024, binalidate na nila bago binabaan programang ini.
0: Yes po.
1: Okay. Kasi nagangalas kita, kasabi ko nga ni 2024 sarung aldaw, trual daw pwede may mangyari sa
0: sound persona. 2 years na po baga 2024, 25, 26. Suralawig na.
1: Yes po.
0: Dakol na ang mga improve, mga mangyari kayaan.
1: Igwa kay mga sitwasyon as in pagkakataon na posibleng subpig census nindo na family head.
0: Pwedeng, naglipat na
1: nag-abroad
0: na
1: iyan tabi madama sa tuyang kaaditan dyan
0: naina
1: paano ang sistema paano ang pag-claim dahil dyan ma'am
0: mamburo may ano guidelines
1: okay. Ko lang. Pag-release the airport kang
0: CSWD sinda na po kaya
1: baka dumaan na din sa guidelines okay. Adi, alimbawa na may na-identify duman at ining taong ini kadana so bahala na sinagayon kung anong gigibon i-report na inindain na po tabi so sige
0: dapat po pala nag-guest digdi si CSWD
1: si Ma'am Jen Mayo si iaputon mo na lang sa Lunes kung ano ang magiging pasistema kayan kasi kay Ma'am digdi kay Ma'am Rose mga data lang po na kinukuha based sa 2024 community-based monitoring system.
0: Yes,
1: okay Ma'am may naka-istorya ako na Kapitan kan San Lorenzo sikap tupi ng prutas apo. Sabi niya na kan 2024 may nagbarabaan da talaga na mga taga PSA. PSA ma'am, nagpasabay lang sa mga enumerators tabi. Speaking kan enumerators misa sa tuya,
0: yes,
1: probably hali sa barangay nagpaiba tabi madam sa office.
0: Igwa po. Ay po, naglo-localization din po sino paabot sir.
1: Okay.
0: Po sa tuya ang mga enumerator na iyan.
1: Oho. Uh-huh.
0: Sinda lang po ang nag-hire.
1: Ayo. Kaya may nangalas nga ni di para dangog ko kasud ma. Kunyan niya sir. Niya sa nag kunya sa muya nag-interview.
0: Ayun
1: iyan piga hire man po iyan ma'am ano
0: po.
1: Kasi dai man kakayano aron nga isabi mo sa indo dito yun lang kamo duman so kay na kaipuan mag-hire for that purpose lang sa arog lang ka na purpose na mag sa service inda pero provided na sinda kan mga kinakaipuhan ninda bago man sila nag-survey.
0: Yes po, may training man po iyan. May training man po iyan na pirang semana sa inda.
1: Oo. Arog kay tumpik sabi ni Kap may tablet na ngayon burubit-bit. Nahihiling na ngayon kung arin naharong ngayon duduman nun.
0: Opo, sinusurunod-sunod.
1: Na lang.
0: Po.
1: Iyon. So, yan po ang pagkaklaro na gusto tang ipa sa mga paraan tabay ta. Kunanta, tamay mga sitwasyon as in pagkakataon na kung minsan nagungurub-ngurub sa iba na ako ngayon na census man pero di ako nakasabay. Iguapang unyan ma'am kinaglalakop na ano sa rupa mga kababayan ta. Ito bagang sticker na pigkakabi. Sticker ka naman tapos may check par may

0: na para na senso sa sindas.
1: Aw
0: dai garo kay tuman.
1: Tipo ining sticker pigak ag ini duman time kang pag interview sa imo.
0: Okay, so may dara na talagang sticker siya.
1: Yes po,
0: patunay na kamo na census na.
1: Yes po, yan. Yan lang pang gustong sabi yung kaan.
0: Kaya kamo may nahilin niya sa lanob nindo sa may pinduan, sa may portana may sticker na yan bilang patunay na kamo na census na. Ta kung may magdyan pa na madugdoble, mahiling tulos. Mahiling tulos kan mga enumerators. Ay, may nag-survey na pala ni
1: Dihali. Ini pong mga enumerators kang CBMS, may mga ID man po ini. Din ansa to yung local CBMS, may ID sinda, igwa sindang surat, halik ki mayor.
0: Okay. So, sinda, patutuo? Oo,
1: patutuo na sinda. CBMS local, nagkakanda ki update.
0: Yeah. So, tanganin, dahi ki may ma... apektaran o kaya may maluko.
1: Yes,
0: ang mga maluko
1: niya. Maiskam baga niya.
0: So, iyon na po yan.
1: Opo.
0: Ang kunyanta, ang pinagbasihan ka, boss, kang data. So, kung kamutabi, dahil kasarabay duman sa group 1, 2, and 3, dahil na magpapara agrangay. Gusto sabi yun, nakakaangat-angat na kamu sa buhay.
1: Yan po.
0: Nakakaangat-angat na kamu sa buhay. Dahil na magpaparaas kan sa ayod ang ginita. Kaya nga ni dahil nakita iayudahan ta naglalaw mang gobyerno ta nakaya ta ng tabi na tumindog sa satuyang mga pangangaipo. Sabi ni good morning po Sir Ed and Ma'am Rose. Since dai mandara na sticker twice na po nagsensus ang PSA sa Santo Cristoforo 5. Dai pong sticker na dara ang mga enumerator ma'am. Okay lang kung ang barangay ang magsensus ta bistado na maninda ang mga tao sa sarong barangay. Unlike sa PSA na dai maninda bisto ang tig-sensus ninda, tapos pag may maduman sa mga harong, tigahanap su sticker kan pag-sensus. Dai man nga ni sinda, ki sticker na dinudukot kan pag-sensus. Salamat po and God bless you always. May mga sitwasyon na ma'am na dahil narang sticker. Ano kayo
1: ayan mamang... po ang day ko aram. Basta ang aram ko po, dapat may sticker. Kita po sa local, igwa kita.
0: Okay.
1: Ang last kandakta po sa local is 2023. May census kita ka ito, sticker ito.
0: Okay.
1: So kulay pink baga po.
0: Okay. Ako nga ni ma'am, pink census kang dyan sa San Carlos, ako naguri. May nag-census dyan sa kuya, BHW, kay po na ito kang CBMS. Dahil magkit in sticker man ang...
1: Kita po ang CBMS tapong local... updating po. Nag-update kita taon-taon.
0: Okay.
1: Dahil po yun na sticker.
0: Itong ginibo, parang updating lang ito.
1: Yes po. Oh. Updating lang po ito.
0: Ganun ba yun? Oh. Sige, para at least kasi na-census kaya kami. Kanya ko pa kami duman sa buwang. Haloy na. Mga 2020 pa ata.
1: Oh.
0: So, haloy-haloy na ito. Mm-hmm. Bago 2019 nga ni siguro ito. So, haloy na. Nag-transfer na kami nito. Kaya nagpasabay na kami sa census niyan sa ano sa San Carlos.
1: O,
0: ito garing, di man ang ganang sticker. Araw ka nag-texting din sa tuyar. So probably, itong pigsasabi ni Pura ano lang ito. Ini yung updating kan data. Kaya dahil na kinakaipuan. Alat ka. Kami ano digi para dangog. Baka ma-share man kang ano niya. Hello, good morning.
2: Good morning po, Sir Ed. Good morning, Ma'am Ross. Good morning po, Sir Ed. Good morning, Ma'am Ross.
0: Okay.
2: Kailangan po ako kantain yung pinag-istoryahan na doon.

0: medyo manakasabay sa listang ito.
1: Okay. Ano ang napot mo kay Ma'am Rose?
0: Ang napot ko lang po doon, ma'am, igbasihan ba tabi ito sa interview mga sa income, pangalang buhay. Saro man po kaming tao. Senior citizen na nga ni kami, dahil naman kaming akitan, akit ni, no? Saro man sana, dahil magkinagtataon ng samang income. Iyan po ang pinalasan ko. Sa kung pigbasihan ito sa mga tao na dawarang maray na income, nasa doon tayo kami nakasabay.
1: Ayun, tabi.
0: Pero baga, sir, mag-ingit sa mga baga, sa ibang tao sana nakasabay.
1: Ayun po.
0: So, dahil matiging mga tao man, Jaiman.
1: Eyo tabi. O, sige, tagadan tanong reaction si Ma'am Rose. Nagdadagong ka, Mas Radyo, ade?
0: Sige,
1: madam. Okay, nagdadagong ba yung sa radyo, madam?
2: Sige po.
1: Paano kayo tumamampaliwanag tana na census man sinda, pero dahil na nakasabay sa ayuda?
2: Ang hapunta po, arin po na census. So
1: local,
2: PMS local or national?
1: Yun,
2: so
1: okay.
2: Kasi
1: okay,
2: we have to distinguish po
1: uh-huh
2: ta ini-national program.
1: Uh-huh.
2: Duman man po kita mabasi sa 2024 PSA survey.
1: Okay. Kung ang PSA ang nag-survey sa PSA data.
2: Sa PSA
1: data,
2: po.
1: Kung ang nag-survey dyan sa Indo is local, local na data mako. Ah, okay. Ay, hello Ma'am Giraray Tabi. Ano ang nag-dyan sa Indo? Taga PSA?
0: Pinibaga po na nag-dukot kang tigisabi po ninyong staker.
1: May PSA na nakabugtang
0: dyan?
1: May PSA na nakabugtang? Ilinga daw Tabi.
0: Ilinga daw Tabi.
1: Kung may PSA na nakabugtang dyan, ta, ang nagpa-survey kayo yan, PSA?
0: Ang nag-survey nga ni Bigdi po, so, hapot ko nga ni ito, estudyante pa niya ako ka mo.
1: Eh, yung mga enumerators yan, pighari yan kan PSA?
0: It's okay.
1: Ha? Ah, PAPSEN. Ang gusto sabihin kayo, population census ini, madam.
2: Opo.
1: Okay. Population census iyan, Tabi, ma'am, ang pinagkunya na iyan.
2: Kasi po sa PSA, ang PAPSEN po, ang mga hapot po dyan, basic demography lang po yan.
1: Oh,
2: so, information
1: okay
2: lang po yan.
1: Okay.
2: Pagkatapos po kayo na nakasimbag ka, ma-separate siyang, may iwa siyang another papel.
1: Na data na
2: kung paano? Iguan na duma na waiver.
1: Okay.
2: Adi, nakasurat na duma na waiver. Kung mapadagos pa kami pag-interview sa IMO.
1: O dain na?
2: O dain na.
1: Oh, baka, ano, tinapos mo sa interview sa IMO, madam?
0: Iyo po. Kung sa mga kumpirang, ano kang law sa Haron,
1: okay. Okay. O dahil nakita kan ako, dahil kan kimaginibo ma'am.
2: Dahil kitang maginibota.
1: Submitted sa national.
2: Okay.
1: O dahil taman ma'am, kukunyan ka na national kung paano ninda pinirili ang araw ka ang tabing data tabi.
2: Pero po, ang dahil po man nag-release po, we have to think na dahil po man nag-release si group 2.
1: Baka halat-halatun mo, dahil pa man, dahil ka man kasabay sa 4-piece tabi.
0: Ay, ma'am po.
1: Dahil ka pa man kasabay. Tanayinot ko niyan, so 4-piece pa, ano, tabi?
2: Oo,
1: alat-alaton ta.
2: Oo,
1: alat-alaton ta, tabi, ma'am. Tabakan mo sa masunod.
0: Okay, so, mga lista kan, so, pigsabi ba gan, ilang 2,000 per ma'am?
1: Oo.
0: Nakapos na siya yung mga pangara, nahiling ko na.
1: Oo, baka.
2: Dahil pa pong list na nagluluwas, di sa category 2, sa group 2. Dahil pa po ini.
1: Sa group 2, so group 2, tabi, madam, dahil pa man ito. Kaya mahalat-halat kita kan sa group 2. So, group 1, nainot na talaga. Ang group 1, so sa mga 4-piece po yan, 4-piece
2: po
1: na walang gutong program. Kung dahil ka dyan, baka nasa group 2 ka or group number 3 ka, tabi?
0: Nakalista kaya, Digdi, sir. Makumanin ni mga ano, 4-piece po na, ano, walang gutong.
1: Ah, bako, nakalista okay, dyan.
2: Ay, oh,
1: anong barangay ka, tabi?
0: Nakus na, tabi, itong ano, so pag-ayuda kang 4-piece po na walang gutong. Nakarelease na singgang.
1: Anong barangay ka po? Anong barangay ka po?
0: Bernardo po.
1: Ay, kunyan tiwi man ini. Lapwas kita, madam.
2: Ay, ma'am.
1: Diyan ka mo sa tiwi.
2: Ayan pala.
1: Oh, lapwas kita. Sa tiwi ka mo po maghapot. Kung napauno, tabi. Taigwa man ka mo diyan kay CBMS.
2: May CBMS man sinda. Nagpupun pa lang ang tiwi sa CBMS.
1: Tabako, sa tabako lang kami po. Digdi, madam.
2: Although po, ini pong program na ini, applicable ini sa indang group 1, 2, 3.
1: Oo. Iyo po, ma'am.
0: Po.
1: Sa tiwi po, madam, ta dyan ang kagsakop man tabi. Di tabako na po kayo ini.
2: Si Sinaning Arang kang taga-tiwi si ma'am.
1: Oo, tayihapot na ni.
0: Maski po sa ano, sa opisina kang
1: tiwi. Ayun po, sa CBMS
2: yes,
1: to, sa tiwi.
2: May CBMS hindi po duma na opisina.
1: Okay, makihapot na lang.
2: Si ma'am Lulasco po ang apelido.
1: Ayun tabi, madam. Tiwi pala nini. Una po nigi sa tabako, nakahapot kita nini tiwi. out of Kevin's area kita, madam. Dapat dinapot ko pala muna kung taga sa'yo. Anyways, naglalaong kayo kita. Out of Kevin's area kita. Anyways, mga katindogon, dako lang bagay na kung halimbawa igwamang ka nigdisa sa tuya, ma'am, naaraw ka na,
2: yes,
1: kunya, na sitwasyon.
2: Mm-hmm.
1: Otro hunta.

0: ang data binaba hali sa national.
1: Yes po.
0: Bako kamo ang nag-provide.
1: Yes po. Oh. Lalo po digdi bako po ining hali sa siyudad.
0: Uh-huh.
1: Bako po ining hali sa mayor's office, uh-huh. Bako po ining hali sa local CBMS.
0: Uh-huh.
1: Hali po ini sa DepDev, sa Department of Economics, Planning and Development.
0: Okay. Uni may nag-text din, may nag-chat. Naka-release na po Sir Ed and Ma'am Rose yung Tabangco Cantuque na ayuda, yung Group 2. Oh, naka-release na daan.
1: Naka-release na?
0: Oh, kasi mabaga kayo, may release na. Naka-easy suit na kasi BMS na. Anyways, kung naka-release na,
1: kung naka-release kasi na. Kasi nag-agi sa muar ka, no? Dahil masamu nag-agi.
0: Dahil nag-agi ang data sa Sendo. Ang kunyan kayo ni, ang aram ko kasi sa group number 2, kasi sinda yung matatawanan na nindurudiretso ng ayuda kasi gigibuan ata sila ng ATM.
1: Yes po.
0: Kaya,
1: dumana mag-
0: kaya face-to-face mo na unrelease.
1: Mm.
0: Kasi sa 4 piece ang aram ko kay ni ma'am, direct na dumana sa sila ng account.
1: Tama, dati na sila may ATM.
0: May account na sila. Kaya talaga si Namari, ang may release talaga, so mag-face-to-face talaga, ining nasa group 2 kasi kukuanon so information
1: nila
0: pas magibuning parang ATM sa Senda kaya sila
1: dagdag
0: talaga
1: pila
0: so
1: na naman sa land bank.
0: So araw kiyan tabi mga katindugon ano so otro unta ha ang data mga katindugon po bako po yan hali sa lokal kundi hali po sa national na pigbaba lang po dito nyaon lang dito si Ma'am Rose para maipaliwanag tabi ang naging proseso kung paano po yan ano taday man po nagagayan sa mayor's office ang datang ini bako manhali sa CBMS lokal, ali po sa CBMS sa pagi po kan PSA na ipigbaba na lang tabi sa kada barangay na iyong man po ang nagpapaliwanag o kaya nagpapasabot na kamo ang mga beneficiaryo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kakapusong kita ng oras sa lasyete sige, makaskaso na di pag-abot sa ururon kan sa ayuda. Anyways, Ma'am Rose, pasirin kita dyan. Kung may mga kaputan kamo, tadig di kaya dakulon pa ini. So mga paradangog at abaya, ang census survey bako para magkaiba sa ayuda.
1: Tama.
0: Mayaman o higos, mayaman o hikahos,
1: masimbag.
0: Na census. Ang census ay para sa socio-economic estado kan sarong pamilya.
1: Yon. Tama.
0: Mm. Ay, sabi niyo sila
1: unod. Binanggit ko na po, kasubago.
0: Ayo. Bako ini, pag nag-census sa Indo, pag nag-census, baka isipon nindo.
1: Oo, ayuda. Bako po. Profiling po kang mga household and families.
0: Oo. Dapat sa barangay, pag nag-post-posin na kan mga pangaran, dapat ikag ninda kung anong group ang tig-post ninda. Iyo. O sige, klaruhon ko na digdi. Any kaya, ang pakaisi ko, ano, Ma'am Rose, pa, ano na lang, pa, correct na lang ako kung tama or sala. Ang pakaisi ko kasi tabi, so mga taga 4 piece, buda, walang gutom, dahil talaga kamo mga face-to-face na release. Automatic, i-download ang kwartang an sa account nindo. Kung halimbawa man, igwana kay face-to-face, probably ma'am, group number 2 na ito. Mm-hmm. Kasi magkukuana duman kay mga data na kinakaipuhan. Mm-hmm. Para magibuan ka mo ng card sa masunod na release, sa goodbye yan na Disyembre, card na lang tabi. Ah, duman na tabi ibubugtak ang sa indong kunyan. Makukuha ang ayuda. Ayun po.
1: Makapasana all ka na sana.
0: Sana all na lang tayo. Anyways, Ma'am Rose Onisios Launon, haluyon na iniki kunyan. Kihapot manungod sa bagas. Ayuda. Ayuda man girare ang pagurunan ta. Didi sa tabako, dahi pa nakaka-release kan 10 kilos na bagas. Ano ang nakakapahaloy, Ma'am Rose, tabi?
1: Ang nakakapahaloy ka iyan?
0: Ano ito, Ma'am Dayan? Ang nakakapahaloy? Digdi na, Ma'am Dayan, sa microphone. Sige na. Ano?
2: Good morning po.
0: Si Ma'am Dayan, Admin Aid 1, kan CBMS. Mm-hmm. Okay. Ano nakakapahaloy, Ma'am?
2: Ang mga nakakapahaloy, kasi po as of the moment po, ang tigigibumi po kaya na mga encoders po kang CBMS,
0: uh-huh.
2: na mga empleyado kang CBMS po is, yung mga natawanan po, yung lista po kang mga natawanan kang, so kung natatandaan po nindo, nagpaluwas po ang province key, price subsidy din.
0: Oo, 10 kilos din.
2: Yung inot po nagparilis.
0: Opo.
2: Yung mga lista po na natawanan po ka ito, ay kinuha mi po sa CSWD, sisinda
0: okay.
2: po, so nagparilis po opo. That time.
0: Opo.
2: Ngunyan po, yung lista po ka itong sa provincial price subsidy, tigahali mi po yung mga pangaran ka ito. Digdi po mismo sa database may.
0: Okay.
2: Nganing po, dahil po madoble.
0: Doble, okay.
2: So meaning po, yung mga nakakuha sa provincial, dahil na po makakakuha
0: sa siyudad.
2: Yeah.
0: Yun ang nakakapahaloy, ma'am. Kasi
2: yes,
0: yung cross-matching,
2: yes,
0: kan data, kan nakareceive na, na posibleng madoble. Kaya nahaloy kita digdi.
2: Tapos po, bako lang po, so lista kang sa provincial ang tigahali mi.
0: Uh-huh.
2: Kasi po, sa guidelines po, kang pagtao kang rice subsidy,
0: mm-hmm.
2: wara po dapat makasabay na 4-piece.
0: Mm-hmm.
2: Wara po dapat makasabay na sockpen. So nagpe-pension po sa national at sa local.
0: Okay.
2: And
0: dapul,
2: then,
0: dapul,
2: wara trabaho. Din po dapat na solo parent.
0: Okay.
2: Kaso po, nagka-problema po kayo that time kang sa provincial. Ta, may mga nakasaralak mag-guide ang 4Ps.
0: Oh.
2: May mga nakasaralak mag-guide ang socket.
0: Pagalan ka mo, adi.
2: Opo. Mm-mm. Bali po, nung kigka-crappy po siya kaito, siguro po sa mga nakasabay po na ito, eh, wara po sa itinao sa mong lista.
0: Mm-hmm.
2: Po. Or araw po kayo itong sa 4Ps po, may nakaabot po sa ko na bako naman da po siya 4-piece pero nata po siya nakahali or or ano da 4-piece pa ngayon pero nata yaon mangyari ngaya digdi. So meaning po, so lista po na finalter mi po or inarali mi po duman, baka po di man po siya duman nakasabay sa list.
0: Ayun. Oh, okay.
2: Kaya ito po ang nakakapahaloy po kung nata din po maitaot-taot tulos.
0: So bagas na
2: lalo
0: 10 kilos.
2: Lalo po ngayon, for example sa SOCPEN po, sa social pension, ang tigahali mi po na pangaran is 5,700 plus.
0: Dakulo na din.
2: Si 4-piece po ang mahahalion may 4,252 na pangaran po. Uh-huh. Sumasaro-saro po kami ka household.
0: Dakulo na din. Tapos, 13 lang ka.
2: Opo, yun po nga.
0: Yeah, medyo mahaloy-haloy manangkat. So, at least masabutan mo Uslaonon. Kung nantata, si Uslaonon, inural daw kami kan bagas sa iningayan ni Mayor na 10 kilos. Sabi nga, mataon na ngayon kan 10 kilos na bagas. O, tronta, nagkakaigwang unya ng cross-matching tabi baga katindugo na opisina kan CBMS opisina dyan ni Ma'am Rose para da imadoble tabi so nakakuha na ng bagas sa hali sa probinsya so mga 4-piece sa perminang na ayudahan da ina po dapat madoble pa.
2: Yes. Ayan po.
0: Pero ang population nga ni Ma'am na target na matawanan?
3: Kung arap? 12% kang household population.
1: Malag mag-iraray po si 25%.
0: 25% mag-iraray kan household population tabi ang pinag-irestriyan. Inilin ko na ni Diso
1: household.
0: O, inilin ko ni Diso. Inisensus kan 2020 pa. Pero kung 2024, probably nadagdaga na ini. 27,000. Pero ano dyan, ma'am?
3: 2024 po, ang household population ta is 36,000.
0: Nagdagdag na. 36,000 dati, 27,000. 36,000 ang unyan tabi, mga katindugon. Ano? Dakul na pala nagpatirindog di kiharong sa taba. Nakabot na kita dyan. Kasi household na po ang pinagbabasihan. Yo, makahalat-halat na lang tabi husla o nunta. Ipapasabot man sa nini. Kung i-release na tabi, iyan na bagas na pigpaparahanap mo tabi. Ang solusyon dyan, loads, dapat ipost kan mga barangay CBMS so mga nakaresibikan 10 kilos sa baranghawon da ipigpost kan CBMS. So nakaresibida ah. Actually, pigahali na, kaya dahil pag-posting ko niyan, ma-posting na duman, pag ma-release na kan bagas, iyo. So, kung kumbaga, ang ipopost dyan, kung halimbawa may posting man sa barangay, Ma'am Rose, na-filter na, sabi mo, Ma'am Dayan, di ba? Na-filter na, so record. Kaya, dahil na ka mo mag-a-edit na itong natawanan, pwedeng natawanan po, tro. Kasi ngunyan, niyan, kaya nga ni Nahaloy, tapig tatrabaho po kan opisina kan CBMS, iyan na record na yan, tabi. Kung sa bagas, naghihimasi ngunyan, tabi,
2: okay.
0: Pag makakan ka mo tabi, tabagas ang ipapanao, malinig na masapna na sana ka mo. Iyo po, iyan ang trabaho kan CBMS, mga katindogon.
1: Maghimasi.
0: And balikan ta Ma'am Rose na ayuda, kan yes, nakalis na pamaskong handog, pig-announce ni Mayor, CBMS din ang basihan.
1: Yes po.
0: Local na ito, hali yes, na po, po ito sa Saindo.
1: Yes po.
0: Okay, so probably, otro taon, ganun din ang magiging basihan.
1: Ganun din.
0: CBMS. Ano po na interview ako kan CBMS, inali ako ni Kap, ikatalaga ka pa. Hindi ako natawanan ka yung pamaskong handog ni Mayor eh. Amin nga yan, alis, ano. Eh, pingsingil ko si Mayor. Ako, ano man ang Mayor, tanasensus ako naman, pag-abot niya ako kan panahon. Dahil man ako sinabay sa pamaskong handog.
1: Oh, ilingon
0: mo
1: daw.
0: Oh, Ed Bordeo, sanapon mo kung ano na duman mamangistado ko, Madam Tabi. Ako na ipa ko na sa sensus, mapasensus na ako ni Desenor. Live sa One Radio, ang sensus na. Dahil sa buwang kami na sensus, sabi Madam. O digdipig, parang verification na lang sa San Carlos. Last week, na gamay nagduman sa kuya na BSW.
1: Dapat nakatransfer ka na po.
0: Oo. Nagtransfer lang kami kasaro pa lang na bulan kasi. Mm. So, probably unrecord me na sa buwang pa tabi. Iyo po, sa buwang pa. Ma'am Rose, dakulo na kita kay natabangan
1: yes,
0: sa pag-disseminating
1: po.
0: Information tabi. Sa satuya po mga parantabay kung yun na pagkaga. Although daw abitin ang satuyang oras, kulang pa na ng sarong oras sa pag-disseminating information. Pero, dakulao na bagay, Ma'am Rose. And we appreciate, na-appreciate na tabi na yaon kamo ni Ma'am Dayan
1: yes,
0: na makatuwang sa pag-disseminar kan tamang informasyon kan sa tuyang mga kababayan tabi. And sa 41 live viewers sa Facebook, salamat. Kadakol kay mga kunyan digdi, mga kahaputan na day ko din masasaro-saro pa. matibayong po talaga si Ma'am Rose. Dailugyan. Sabi ni Gini Ariel Art Burlagdan. Dailugyan, tama ko.
1: Pagdating si PD1 si Ariel.
0: Oh, kaya, tama lang talaga na maghanap ni mga matitibay. Hindi sa tabako, tabi. Ang nga ni na ariglado, pulido, permi ang trabaho. Iyo po.